days ang impeachment trial, mga biyanan. Si Attorney Carlo Narvaza, isa sa mga abogado ni Vice President Sir Duterte, nag-object sa presentation sang affidavit authenticating the digital evidence nga gin-execute sang NBI agent nga si John Mark Kalilong. Okay? Kay si John Mark Kalilong, he was one of those tasked with investigating sang remarks ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, siling ni Attorney Carlo Narvaza, muna nga nambal niya, I will quote what he said. This is not an original copy of his affidavit. This is not electronic evidence. Siling ni Attorney Narvaza, if you look at the affidavit, even the appendages, which supposedly consist of USB and CD, there is no USB, there is no CD, even the signatures are not wet signatures. Okay. Now, ano po silingon sa wet signatures? Ang wet signatures, mga biyanan, na bilang pirma nga halin sa bullpen, gid. Okay, damo na, ano subong eh, may digital signature ka na nga, i-copy-paste mo lang, ibutang mo sa imo dokumento, di ba? No. So, amo niyang iyang argumento kagapon, mga biyanan. Kagin challenge man sang defense, ang authenticity sang kopya sang preservation request ni Kalilong nga gin-submit niya sa kay Meta nga concerning sa video nga ato didto ang mga statements ni Vice President Duterte. No? Now, siling ni Narvaza nga ang prosecution kag ang defense, no? Nag-insindihan na sila kag nagsugtan na sila during the pre-trial nga ang mga ipresenta nga mga dokumenta, nga dokumento during the trial proper dapat mga original documents. Okay? Now, siling ni Private Prosecutor Armando Ligutan, no? Nga wala sila kuno amuna ang agreement. No? Kag siling ni Ligutan, Attorney Ligutan, nga ang 2019 amendments to the rules on evidence allow duplicates including photocopies and electronic copies to be admitted as evidence. No? Amon ang siling ni Ligutan, Attorney Ligutan, a photocopy is now considered an original. This is an electronic copy. The rules on electronic evidence say a printed version of an electronic copy is an original. Okay? Now, ang counter-argument ni Attorney Narvaza, nga siling niya, that a photocopy must be an accurate and exact reproduction of the original. Now, ano gin balang ginambal siyang 2019 amended rules on evidence? No? Ang ginambal, mga kabiyanan, no, intindihan nato niya, para maintindihan nato. No? 2019, this is Section 2, Rule 130 of the Supreme Court's 2019 amendments to the 1989 Revised Rules on Evidence. Okay? Now, siling mga biyanan, amuni ang provision nga gintawag sa mga attorney nga the Original Document Rule, formerly known as the Best Evidence Rule. Okay? So, simply ang basic idea, siling mga biyanan. Kung gusto nimo i-prove ang isa ka bagay, or I mean if you're trying to prove kung anong ginambal sa isa ka dokumento, ang layi generally gusto nila makita ang original nga dokumento. Okay? So ang rason, a good nga ma-prevent ang fraud, ma-prevent ang mistakes, or ma-prevent ang alterations. Oh. So the general rule, for example, si Juan nagambal nga si Pedro ng utang 500,000 kag nagpirma siyang promissory note. Now, kung si Juan gusto niya probahan ang contents that promissory note in court of that promissory note in court, ipresentar niya dapat ang original signed document, hindi lang ang photocopy. Ha? Tungod kay gusto ma-examine siyang siyang korte kung ano ang ang actual signatures, ang handwritten notes, dates, possible alterations, kung whether ang document is authentic. No? So, amo ni mga biyanan ang rules. May mga exceptions din eh. Number one, kung nadula ang original, kung naguba ang original,

0: Or cannot be produced without bad faith. Bad faith, but silingon, nga ging hungod mo guba, agod nga hindi mo ma-present ang original. Good faith, but silingon, nga, example, nasunog, bala inyo balay, bala, wala mo man ginhungod. Dasun, ara dito ang mga dokumento, nasunog, wala mo man ginhungod. Pero, anti siya sunog, mailang ka na picturean mo or na-scan mo something. That is in good faith. But silingon, hindi mo ma-produce in good, hindi mo ma-produce tungkol kayo nasunog. No? With good faith, mga binay. Now, without bad faith, but silingon, wala mo ginhungod ko ba? Now, ikaduha nga exception, the original is in the possession of the opposing party. Ato sa piyak, ato sa kontra mo, ang original. So, hindi mo makuha. So, pwede nga photocopy. Exception number 3, the original consists of numerous documents. Like for example, abi, kadamo-damo sa dokumento, may ang kumpanya, may ara 80,000 ka mga resibo, 15 anyos nga mga payroll, 120 ka mga boxes ang invoices, di may awan ka na pangita. Instead nga dalon maning isa ka track nga dokumento nga ini sa korte, no? Pwede na lang i-summarize ang accountant. No? So, pwede na i-admit sa court ang summary provided that the original exist, that the other party can inspect them, kay agud nga malikawan nila ang laba nga tiyon si pagpangita sing ano. No? Exception number 4. The original is a public record. Public record always stay with the government. No? So, anong imo motis? Siyempre, photocopy. Ang ginagamit is certified copies. Exception number 5. The original is not closely related to a controlling issue. Now, this is probably the most confusing exception, mga binan. But silingon, it means if the exact contents ng document, hindi sila ang main issue, dapat may ara strict compliance with the original document rule. Nga malantaw and it will become unnecessary na. Example, may isa ka testigo nag-testify nga sila nga nakabaton kay email nga nag-invite sa akon nga mag-intra sa isa ka meeting. So ang important is, so was he invited? Now, ano gid balang ginabal si email? So, ang korte may not require the original email if its exact wording is not central to deciding the case. Now, nga importante ni mga biyanan, nga importante ini nga original gi dapat. So, if you notice what the rule actually protects, it protects against disputes, sa kung ano gid bala ang ginhambal sang dokumento. So kung wala sing may naga-dispute sang content, pwede gid maging flexible ang court. But if everyone disputes the contents, ang iyang authenticity, well, it becomes much more important. So, amo na nga pag-abot sa impeachment issue, amo na nga namangkot, damo ginang nagsaka ang kilay. Kay, kung sila sa'yo, photocopy lang man to. Well, ang question alone does not automatically make the documents inadmissible. Na hindi but silingon nga photocopy to nga hindi na pwede. Okay? May mga iban nga mga pamangkot nga pwede mo pamangkoton. Ang original, harap balayhan. Are these certified true copies? Are they public records? Ang prosecution, pwede balayhan mo authenticate ni. Does one of the exceptions apply? So, kung may any of these 5 questions, mga kabiyanan, kung ang sabat yes, well, the document may still be admitted despite not being originals, photocopy. Now, if the answer is no, on the other hand, ang defense, mga kabiyanan, has a stronger basis nga mag-object sa sining bagay. Now, anong hambal ni Senator Chis Escudero sa sining pangitabo? Now, during the hearing, ang presiding officer, kasi si Senator Chis ang presiding officer, hindi wala. Siya to ang... actually, duha ka martilyo ang ara sa babaw. Ang martilyo ni Win kag ang martilyo ni Chis. Chis hammer and Windhammer. Pero ang presiding officer, si Chief Escudero. No? Now, siling ni presiding officer, Senator Chief Escudero, nga ang impeachment court nag-recognize ang exemptions to the original document rule. And they will apply them accordingly. However, okay, muna nga balyo may however eh. Siling niya, however, if it does not fall under the original document rule exemptions, then to save the court's time, the party presenting the document should present the original during trial. Siling niya, perhaps the next time you present a witness, counsel for the prosecutors and counsel for the respondent. Okay? So, amo ning ambal ni Senator Chief Escudero. Now nga, importante ni kayo. Ha? Anong makita naton? Ha? Kay no, damo naman kut eh. Ha? Nga agit emphasize ida sa defense lawyers. Well, from a defense perspective mga kabiyanan, ha? Ang pag-atake sa mga dokumento is often mas hapos than immediately debating the allegations themselves. No, kung ang dokumento, technicalities pala mga kabiyanan ha. Kung may problema sa technicalidad, ito siyempre, ha? Umutong hambal ni Senator Tito Soto na nakayuhom gigo. No, pwede wala lang technicalities. Hindi na ya pwede. Hindi na ya pwede ha. Kurte na eh. Technicalities gina ya. Ha? May ara gina ya. Puno na ya sa technicalities ya. Ha? So that's why in a defense defense perspective mga kabiyanan, mas hapos at akihon ang dokumento, no? Kaysa debatihon ang mga allegation mismo. No? Now kung maprobahan sang defense nga ang dokumento unauthenticated, ang origins ang dokumento uncertain, no? Or kung mga originals wala gin present, well, pwede sila ka-argue that the prosecution has failed to establish reliable evidence. So, amo ni mga biyanan, nga gina-atake ang dokumento, nga apuro gin technicalities, because it's all about technicalities, mga kabiyanan. Yeah? And this is a very common litigation strategy. Yeah? So, amo na nga mamangkot, nga ang dokumento, gidaw, nga ang dokumento ang ginasturyahan, hindi ang kaso ni Sara Duterte. Amo ni mga biyanan ang rason. Ha? Amo ni mga rason. Amo na nga kung ikaw ang prosecution, ha? Ang kabugaton bala sa pag-probe sa kaso ara sa imo eh. Okay? Ang kabugaton sa pag-probe mo nga may sala sa pagpresentar sa evidence ara sa imo eh. So as much as possible, kung ikaw ang prosecution, ha? Ang himuon mo is to present the best evidence. Agud nga hindi kayo ma-question sang defense. Agud nga magpadayon ang trial nga wala mahitso bala, wala damo kuskus balungos. No? So natabo ini kag matabo ini sa dason pagid nga mga presentation sang ila evidence kun ang ilang ina present kay evidence may pwede ma-question sang defense. So as the prosecution team dapat no well they should know about this and they know about this kag amulan ang galing kisa limitado man ang ilang mga nakuha mga nalakap ng mga ebidensya I don't know pero amo ning isa sa mga common litigation strategy mga biyanan. Alas 8:15 mga biyanan, hindi siya magpadayon mamati kita na sa pipila ka mga panindom tumalakati magaling kababalik pang oras na Pilipinas.
1: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo tubtob ang tanan, mga kabatid.
2: Ano ini?
3: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, Dilihunan, sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory, liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, Dilihunan, sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory. Dugang impormasyon, Dilihunan buot silingon, pabrika, daw-dawan o kon planta o kon buluhatan. Halimbawa kon gamiton sa dinalan, ang mga dilihunan o kon pabrika o kon factory diri sa Pilipinas pilaman sa mga nagahatag o kon nagadugang sang basura sa aton pungsod. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kon nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
6: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: atinong publiko.
1: Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na, Pilipinas. Mga binana, talking about photocopy sa mga dokumento. Now, para sa aton ng mga normal ng mga Pilipino, kapin pa kunula kita ya labot siyang kaso-kaso. Di mo siling silang nabatian na aton, kagda mo gagawa sumong sa social media. Ang photocopy is considered an original. Damo gagawa ng mga memes. And it is taken out of context. Hindi na itong maintindihan. Now, para sa aton, normal Filipino. For ordinary Filipinos, the rule is actually simpler than many people think. Okay? Ang photocopy is often enough para sa aton adlo-adlo nga transactions. Okay? May nakita ko nga mga memes nga nag-print na siyang kwarta kay siling ko, no? Gin-photocopy ang kwarta kay photocopies ko si the original. Muna na ko nung ibayad sa utang. ang photocopy, mga menan. Sa ato na adlaw-adlaw, balang hilikoton, ha? Imong adlaw-adlaw ang mga transaksyon. A photocopy is often enough. But it is not always enough to prove something in legal proceedings. Now, may practical examples ako ihatag sa inyo. Ha? Diin kita pwede makagamit siyang photocopy. Okay. Ang photocopy is usually acceptable when the person or office requesting it only needs a reference or a copy for their records. Example, photocopy sa imong mag-apply ka obra, photocopy sa imong diploma, TOR, sa imong ID. Di ba? Kung ma-enroll ka, photocopy sa iban nga mga dokumento ni mo. Or mabukas ka sa isa ka utility account, no? Ma-apply ka sa isa ka club or organization membership, photocopy lang na. Kaya mo birth sikit-sikit. May kung kula ka mo birth sikit-sikit, birth certificate. Ha? Patmayara o photocopy sa marriage, sikit-sikit. O marriage, basta. Mga marriage na da. So, damo ang mga government offices. Also, initially, nagabato lang sa photocopies provided nga dalon mong original for comparison. Now, saan o ka magdala original? Ariya kay, masikaroon, masilinta, pangayuan ka original, madala ka lang photocopy because it is considered original. Diin ka magamit original. An original document is usually required when someone needs to verify authenticity. Kung kinahanglan mo pamatud-an ang iyang kamatuuran kung authentic ina, kung hindi, kung tuo din ako hindi, kinahanglan mo sing original. For example, mapirmahan ka mo kontrata before a notary public. Or mabaligya ka mo duta. Or mabaligya ka mo salakyan. Ma-apply ka passport or mga visa. Dala ka gid original nimo. Ma-register ka sa imong property, original. May mga court hearings. Nga kinanglan ang document i-presentar, original. Banking transactions. Nga dlaggo na bala. Dlaggo na mga kwarta or mga legal documents, original. Now, pwede man, certified true copy. Ang certified true copy, mga biyanan, hindi na siya ang original. Sometimes, you don't need the original tungod kay ang issuing office nag-provide yung certified true copy. For example, mga birth sikit-sikit. Ang ginahatag na, isa lang na ang original. Now, kung wala na iya ang original yati, wala na iya eh. So, anong ginapangayo mo sa NSA? Ang certified true copy. Naging certified na sa NSA nga iniya matuod ini. Nga certified true copy, mga kabiyanan. Iban gani, photocopy lang na actually siyang ano eh. Kung ano ito yung original nga birth sikit-sikit, birth certificate sa una, gina-photocopy lang na siyang NSA with their tatak nga ini ya, certified true copy. Birth certificate, talagang siya NSA, court decisions, nga gin-certify siyang korte. Land records, nga gin-certify siyang Land Registration Authority or ang Registry of Deeds. Mga government records na gin-certify siyang agency nga nag-issue sa ila. So, diri kinanglan mo ni ang certified true copy. Now, nga sa amo tong hambal ko kagina no, gin-explain ko kagina nga ginatake. Nga ginatake, no. San o ang duplicate not enough kay man ang aton nga korte, ha? Part of the rules on evidence is often misunderstood. No, kay many times so bati kita nga original lang ang admissible, no? Kag mga photocopies wala na pasugdan. Now hindi ni among hambal sang laye. Okay? So, ang duplicate mga biyanan, ang rules nga naga-define yung duplicate as a copy made in a way that accurately reproduces the original. Now, nga nagapasugot ang layin naton sa duplicates when it comes to mga korte-korte, mga kaswanay, mga iring-iring. No? So, ginapasugtan, for example, think about everyday life. Huh? Suppose may photocopy ka sa iyong mga diploma. Ang photocopy, pareho lang na siyang original. Ha? Kag kung wala siyang may ma-question sini, wala siyang may mag-require sa original, ha? Okay lang. Okay? So, a duplicate is generally treated the same as the original. No? Kag amunin nag-himo sa legal proceedings nga more practical and more efficient. Now, san o ang duplicate not enough? There are two important exceptions, mga kabiyanan. Number one, the authenticity of the original is generally questioned when kung may isa katao nga nagpasaka sing isyo, no, or nag-raise ang isyo nga mahambal siya nga daw ina nga pirma, hindi man akon. No, kaya ang photocopy, ginpakita. Ay, hindi na yakon ang pirma ya. So, at this point, ang korte, kinanglano na ang original. Hindi inagaliiya sa photocopy, oh. So di nang original, no? Kailan tawon kun ang ink, no? Insakto gid bala ang handwriting, kinahanglan pa na sa expert analysis, no? May mga erasures bala, may mga alterations bala. So diri na kinahanglan ang original mga biyanan. No? And many times using the duplicate would be unfair, no? Even if the copy is accurate, no? Kung dira lang masalig mga biyanan, for example, blurry ang photocopy, ha? Ang amount nga makita nimo 100,000 or 700,000, ha? Kung ang gamiton nga photocopy blurry, basi unfair ang ang resulta mga biyanan. So damo question mga biyanan, ha? Kung nag-okay lang, wala problema, ti okay lang. Galing kay may nag-question, ti kinanglan nila mag kinanglan nila again, ha? Nga agi na emphasize ini tungod kay from a defense perspective, liwaton ko, attacking the documents mas hapos kaysa magdebate sang mga allegations mismo. Well, wala ta may mo, it's all about technicalities. Okay, it's all about technicalities. So, laba pa ning impeachment trial mga biyanan, damo pa ni libog sa ulo nga mga abot sa atin, damo pa ni kaladlawan nga magwa. Na sunod lang kita gyapon sini. Kag damo pa ta isyu nga makutlo sini, no, makwa sini. But then asa lang ta diri anay sa atong istoryanay sa sini nga kay wala na ta tihon, kag antis ta man milit ang mga moyo tanay. May naman langit noon, Diyos, sa mga wala na kadayon. Salamat kami, Ginoo, sa siningaga. Salamat sa mga katutom. Salamat, Ginoo, sa mga pagpakamayo. Salamat, Ginoo, kay gamo naman kami bagong adlaw. Ginoo, pangunahay kami. Ito kami. Kagabay, Ginoo, nga ikaw, gid ang maghatag sing kalinong sa amon sa siningadlaw. Kusog ka bakal, Ginoo, sa pagkatubang sa mga challenges. Lord, be praying. Sa amon tagsa ko, mga kabo, ikaw, gid ang madahay ka mga himaya. Ginoo, update kami sa siningadlaw. And also, we pray for our government. We pray, Ginoo, sa impeachment trial, impeachment proceedings, Ginoo. Kakabay, Ginoo, nga tagaan mo, insakto man nga pag-inchindi, Ginoo, ang amon niya nga mga senador sa paghimo sining ilang obra, Ginoo. Kakabay, nga ang pungsod Pilipinas, Ginoo, as far as it is, but we trust in you. Kakabay, Ginoo, maging united kami. Magtindog kami, Ginoo, sa insakto ng mga baruganan. Lord, tanan, ginampun na pasalamatan naman. In Jesus' name, amen. Mamaya na, nalindri sa ating studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona as well as Sir Joe Redulia sa ating comment section. Once again, ini ang inyong abiyan sa kanginan, Jig Sinilya ang Argasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio de Huevia sa kasamuli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Días, Philippines. Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Papagpalang araw ng Miyerkules, mga kagapay. Happy Wednesday po. At good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba't ibang bahagi ng Asia, maging dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. July 8 po ngayon, 2026. Well, it's another day po para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya at balang araw magkasama-sama sa mga nalalapit na panahon. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Kaya ang aking lambing, abay samahan niyo po ako, at marami na pong may mga nauna nang bumabati sa atin. Sa loob po ito ng isang oras mula 8:30 to 9:30, ito po si Pastor Joe Biasong, ang pastor po ng OFW and Family Ministry. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay makapaglilingkod. Aba, hindi lahat ng pagkakataon nakakapaglingkod. Kundi ang pagkakataong maglingkod ay talagang dapat samantalahin natin. Maglingkod sa mga kababayang overseas Filipino workers, kasama ka ng pamilya. Dito lamang po ito sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
2: Abay, totoo nga naman. Ang mag-abroad talaga ay di biro. Kaya seryosohin natin. O di kaya maging maalam tayo sa ating pagpaplano paglabas ng bansa. Dito po kasi sa mag-abroad ay di biro, binabahagi natin ang iba't ibang factor sa para sa pagpapasya. No? Napakahalaga ng pagpapasya ng mag-abroad nga ba ako o dito na lang mag-work sa Pilipinas para itaguyod ang pamilya. Gusto natin kasing maipakita yung mga totoo na nangyayari, hindi sugar-coated na mga kwento, at kaya samahan niyo po ako, isang oras po ito. Kumusta na ang ating mga kababayang overseas Philippine workers at kanilang mga pamilya? Abay, ngayon, mayroong kababayan tayo, si Ana Banyaga, dumating kahapon. Ay, nakakalungkot, pero mamaya ay after program ay papasyalan natin. Dumating, walang sumundo sa airport dahil wala daw pera. Sabi ko, sana nagpasabi ka, sana nasundo ka namin. Yan ang ministry ng OFW and Family Ministry. Sundo at hatid. Lalo na kapag available yung mga yung sasakyan gamit at malapit lang naman dito sa amin. Ayan. Kaya kasamay na ang ating mga pangarap, narito po'y patuloy pa rin kahit na mahirap ang buhay sa ibang mga kababayan natin. Kaya nagnanais lumabas ng bansa. Kasabay ng mga pangarap na yan, patuloy pa rin ang pagsasamantala ng mga recruiter. Actually, bago ang programa, ay guest naman ako sa isang radio station ng FEBC din, ng The Way FM o The Way o DWAY diyan sa Kabikulan, Bicolandia, no? At tinalakay ko ang mga mahalagang marka ng illegal recruiter, paano di rin mabiktima kasi. Pinili kong paksan ito mga kababayan sapagkat ngayon ay nagse-celebrate ang ating bansa itong July 1 hanggang 30 ng national ha national celebration po ito ng laban sa illegal recruitment at human trafficking. 2026 po ngayon ang tema ngayon ng celebration, isang nasyon, isang aksyon. Ay, talagang kailangan talaga nating umaksyon para makaiwas sa illegal human trafficking at illegal recruitment, dapat ay umaaksyon ang ating pamahalaan. At sa July 30 naman, yung last day, yan naman ang World Day celebration ng anti-human trafficking. July 30. Kaya ito po ang pinili ko mga paksa sa dalawang station na aking pinaglilingkuran kasama ng ngayon. Ano ho? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba maproprotektahan ang ating mga sarili laban sa illegal recruiter o human trafficking. At anong mga dapat tandaan bago magdesisyon na magtrabaho abroad. Okay, kung handa na po kayo, pero bago yan, tayo muna ay babasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay. Kawikaan 3:5 hanggang 6. Ang mabuting balita po ito. Ang sabi rito ay, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Excuse me. Anong paalala ng salita ng Diyos? Anong aplikasyon niyan sa atin? Mahalaga ang pananampalataya, ngunit kailangan ding samahan ng karunungan. Dalawa, no? Pananampalataya, gusto ng Diyos na pinagkakatiwala mo sa Kanya ang mga lakad mo. Importante yon. Kasi sa dulo noon, sabi ng Biblia, papatnubayan ka. E paano ka naman papatnubayan na hindi ka nga humihingi ng patnubay? Diba? Kailangan humingi tayo, kaya nga may prayer. Yan ang ating koneksyon sa Diyos. Sabihin mo, Lord, mag-a-abroad ako. Kalooban mo ba ito? So, number one yon. Pangalawa, pagka nakapag-decide ka na mag-abroad, o may kalahati na, o malaking bahagi na yung prayer, pangalawa naman ay kailangan naman karunungan. Dahil sa pagpapasya mo sa pag-apply, lalo na kung mag-a-abroad, ay talagang kailangan ng dunong. Malimit natin sinasabi na magduda bago magtiwala. Yan din ay binanggit ko doon sa atin. Yan po yung matagal ko ng gamit na parang motto ko na yan. Yan ang aking malimit sinasabi sa mga programa, sa training, mga pagsasalita ko sa mga simbahan. Pagdating sa pag-abroad, magdududa tayo bago magtiwala. Sapagkat na lagana pa rin ang illegal recruitment, parang nasa mga probinsya, sa Metro Manila nga eh. Diba? Sa Metro Manila, mayroon ding mga ganyan. Kaya kailangan natin ng karunungan, lalo na kung mag-a-abroad ka. Yan pong salita ng Diyos na yan ay makakatulong sa atin, sa ating mga pasyahin o sa ating mga gagawin. Magtiwala kay Yahweh ng buong lubusan, buo at lubusan, sa puso natin at huwag kang mananangan. Huwag magsasarili, huwag papayag na dunong lang ang ginamit, kundi umasa sa Diyos. At sa lahat ng gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin. Yan po ang salita ng Diyos na way nakatulong po ito para sa ating mga magpapasya na mag-a-abroad ngayong mga buwan na ito. Ayan, talakayin na po natin ang ating kasing pag-uusapan. Gaya na sabi ko, diskusyon tungkol sa paano natin o ano ang ating mga bibigay na tip, no? Ang ating mga ilang mga tips para tayo'y di mabiktima ng illegal recruiter. Ayan, uunahin na natin, ha? Dahil itong ating ibibigay na mga gabay ay talagang epektibo para ikay di mabiktima. Kasi ang illegal recruitment ay isa sa malaking suliranin ng bansa ng mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi nakagaya noon. Noon kasi talagang talamak. Ngayon, nag-i-evolve ang kanilang mga pamamaraan. Kaya dapat hindi na rin yung ating pagkilatis, dapat mga nag-i-evolve din o nagmamature tayo, nagiging maalam na tayo sa pag-abroad o sa pagpuproseso. Kaya sa paglipas ng panahon, nagbabago lamang ang paraan pero ang panluloko naandyan pa rin. Iba nga lang ang muka. Kung dati sa opisina, ginagawa ang recruitment, ngayon ay madalas nang gamitin, ito na, social media. Kaya mas maraming biktima sa social media kaysa nag-apply sa ahensya. Mas madami po yon. Mga messaging apps. Di ba? Ang Telegram, ginagamit nila. Bagamat hindi ko pa ho nagagamit yan, di po naman ako techie person, pero yan ho'y ginagamit nila kasi doon sa Telegram, kayo na lang ang nag-uusap mula sa Facebook. Sabihin niya, dahil sa lahat ng interesado, please click the link. Yun na. Doon sa link sa Facebook, marami nag-uusap. Pero kapag sa Telegram, yun na, kayo na lang ang nag-uusap. Naisip ko ngayon, Telegram, parang telegrama nung araw. Pero ikaw lang talaga at ang nakakabasa at saka nagpadala. Okay. Oops. So, kaya mga kababayan, napakahalaga itong ating pag-uusapan. Hindi lahat ng job offer ay lehitimo. Tandaan po natin yan, ha? Hindi lahat ng mga impormasyon o job offer upang ma-proteksyonan ka, ang bawat aplikante, kailangan maalam tayo at narito ang ilang mga dapat niyong tandaan. Ano nga ba ang illegal recruitment? Bakit marami pa rin nabibiktima? Sasagutin natin yan. Ano-ano mga dapat bantayan bago mag-apply? Okay, so ready na tayo. Pero babasahin muna natin yung mga comment na nagpapasalamat tayo sa mga sumusubaybay sa atin. May mga nauna na si Nora Canchela, Leonida Rubio, Blessed Morning, si Malin Sibayan Narbaha, Ednalyn Cacao, Good Morning and God Bless po. Ayan, Good Morning and God Bless si Malin Sibayan, Epipanyo Salvador, Good Morning, share na po while listening sa PM Radio, thank you. Si Pearly Espinosa, thank you Sir Pearly. Kaka-meeting ko lang si Pearly last 2 days ago ata. Sabi niya, Blessed Wednesday po, Pastor Joe. Efren Bolgado, Good morning, Pastor Joe. Coming na po ako before lunch. Oh, Pastor Rene, padating na. Kung nanonood ang aking partner, Pastor Rene, papunta na daw si Efren Bolgado at dala na ang sauce. Kaya mag-ready ka na ng iyong peaceball. Ayan. Vincent Garcia, magandang umaga, Pastor Joe, watching while at night shift. Nako, ingat ka dyan, ha? At baka nakakatulog. Ednalyn Cacao, magplano, mag-isip, mabuti, bago po mag-desisyon mag-abroad. Dahil hindi biro ang mag-abroad, base on my experience. Nako, alam ni, Ednalyn, kaya nga ngayon, nagkakaso pa yan sa NLRC. Rosaline Laingo Hamid, watching from Sambuanga City. Ayan. So si Pearly patuloy na nanonood. Kaya ready na ba kayo? Pag-uusapan natin, paano nga ba? Marami pa rin kang nabibiktima kaya sa kagustuhan makaalis, mga kababayan, nako, kailangan maging ano tayo, maging maingat talaga tayo. Maraming aplikante naghahanap ng pinakamabilis na paraan upang makapagtrabaho abroad, yung mabilis. Magduda kayo dyan, ha? Magdahan-dahan po kayo. Reality check, mga kababayan. Reality check. Kalimitan ang mga nabibiktima, nagmamadali. Oh, pag-isip-isipan nyo yan. Kasi pag nagmamadali ka, di ka na nagpo-proseso sa isip. Kasi ang umiiral, emosyon. Kailangan kong makaalis dahil may bayarin. Kailangan kong makaalis dahil may renta. Kailangan kong makaalis kasi gagraduate, nagmag-aaral ng kolehiyo. Diyan sa kagustuhan at nagmamadali, ano ka na, nakalinya ka na potential victim. Nakalinya ka na bilang potential victim. Kasi yung mga nagmamadali, yan din ang nahuhok nitong mga illegal recruiter. Kasi nagmamadali din siya, yung illegal recruiter, nagmamadali ka, nagkatanggap, nagkatapat kayo, nagkausap kayo, sabihin niya kung nagmamadali ka, ito, may offer ako sa iyo. Tapos ka na. Kaya mga kababayan, maraming aplikante naghahanap ng pinakamabilis upang magtrabaho abroad, dito pumapasok yan sila. Nangangakong 1 month lang, aalis ka na. Too good to be true. Too good to be true. Kaya ang gagamitin nila ay turista. Saglit lang yan eh. Diba? Sinasabi nila, garantisado ang employment mo o deployment mo. Makakalis ka sa mabilis. Samantalang reality check, walang legal na deployment na shortcut. Dadaanan mo. Kahit sabihin pang direct hire, kahit sabihin pang agency hire, merong mga legal na mga requirement na iko-comply. Kuminsan tayo, iniisip lang natin ay OEC. Minamadali. Marami ho tayong natutulungan ganyan. Pastor, nagmamadali po kasi ako kasi yung ticket ko ay may mapapaso. Bakit ka bumili agad ng ticket? Ba't ka bumili agad ng ticket? Hindi mo, wala ka pang ang OEC. Ang OEC, mga kababayan, ay Overseas Employment Certificate o clearance. Hindi ka makakaalis, lalo na kung magtatrabaho ka. Turista, walang problema. Di mo kailangan ng OEC. Pero pag magtatrabaho ka, kailangan mo ng OEC. Madali lang pong kunin yan kung may requirement ka. Pero kung wala kang requirement, mahirap pong kunin yan. E nagmamadali ka, bumili agad ng ticket, pinangakuan ka. Tapos sabihin, aalis ka ng ganito, kaya bumili ka ng ticket. Mga kababayan, kaya pinakasafe pa rin na pag-abroad ay ang agency hired at saka government to government. Yung illegal na direct hire ay hindi dumadaan sa DMW. Pero ang legal na direct hire ay dumadaan pa din. O, huwag kayong paloloko dyan, mga kababayan. Pag sinabihan kang direct hire, dumadaan pa din sa DMW yan. Hindi ho, bawal ang employer kumuha direkta ng worker dito kung nakahanap ka ng employer. Dadaan sila sa mga requirement. Yung employer mo, dadaan sa requirement sa Migrant Workers Office. Ikaw, dadaan sa DMW for your requirements. Yung phase 1 at phase 2 ng mga requirements. Kaya pag sinabing, hindi ka na dadaan, direct hire ito, malamang, una, aalis ka na turista. Pangalawa, lolokohin ka nito. Kaya po ngayon, usong-uso, yung third country recruitment, third country recruitment. Anong ibig sabihin nun? Nasa isang bansa ka. Uuwi ka. Papupuntahin ka sa isang bansa. Malimit Poland ang ginagamit ngayon. Di kaya dyan sa Dubai. Kaya mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo kahit may pangako ng guaranteed deployment, 1 month aalis, bogus po yan. Bogus po yan. Huwag niyong papatulan yan. O maaaring ngayon ay nabiktima ka na, ay sana naman hindi. Huwag hong ganon. Walang legal na deployment na shortcut. Lahat yan may proseso. Ang OWA, ang PIDOS may schedule. Ang OEC may schedule. Hindi agad niya nakukuha. Okay, so mag-ingat tayo dyan. Okay, pangalawa, para hindi mabiktima ng illegal recruiter? O ano ang ginagamit ng illegal recruiter? Pangalawa, ginagamit ang social media. Kagaya na sabi ko, Modus, Messenger, TikTok, Telegram, WhatsApp, lahat yan, itong sinasabi natin, social media ang gamit. Nagpapanggap na ahensya o recruiter, huwag nyo hong patulan. Kalimitan dyan sa Telegram o sa Messenger, sasabihin niya, napili ka at ikaw ay makakaalis, kailangan mong mag-deposit lang o magbayad lamang ng worth $100, US dollar o Canadian dollar, para makaalis ka, para ma-reserve yung slot. Naku, kalokohan po yan, mga kababayan. Kalokohan po yan. Mag-ingat po kayo dyan, ha? So, kung Messenger ang gamit, itong lahat ng ito, Facebook group, Messenger, TikTok, Telegram, WhatsApp, lahat yan, mga kababayan, hindi paraan ng pag-abroad. Lahat yan hindi paraan ng pag-abroad. Wala dyan sa limang yan. Pero lahat ito, sa mga nabiktima, ito ang gamit. Walang nabibiktima kung didiretso ka sa DMW. Pero kung dito, nako, wala pa nga dito yung ano eh, hindi na kasi uso ngayon yung email. Hindi ginagamit sa recruitment ang email, dati ginagamit yan. Online, email. Mag-i-email sa'yo, hindi mo alam kung paano nakuha yung email mo. Kaya huwag kayong papatol dito, mga kababayan, ha? Huwag nating maging matalino tayo, huwag tayong papaloko. Yan ang paalala ng DMW, maging matalino, huwag magpapaloko. Ang inyong lingkod, sinasabi natin malimit, magduda bago magtiwala. Magduda ka bago magtiwala. Tama ba ito? Legal ba ito? May job order ba ito? Diba? Ito ba ay registrado sa DMW? Lahat ng yan dapat alam natin. Dapat nagdududa tayo, nagpuproseso muna tayo sa ating isip, nagtatanong muna tayo bago tayo lubusang magtiwala. Okay, number 3. Mga red flags na dapat alam natin. Dahil ngayon ay July 1 hanggang 30, celebration ito ng awareness ng human trafficking at illegal recruitment. O human trafficking. Isang nasyon, isang aksyon ang tema. Bago kayo umaksyon o bago kayo magpasya, kinakailangan gawin mo muna yung mga nadarapat na gawin. Ito, mga red flags. Pag sinabing red flags, mga kaduda-duda. Una, humihingi agad ng malaking placement fee. May ganyan ka ba? Hinihingan ka kagad, kami-meet nyo lang, the next pini-PM ka na. Dati nag-meet pa eh, ngayon wala nang meeting-meeting. Sa Messenger lang, nagkakaintindihan na. Pag nagkaintindihan na kayo, sasabihin, sige, mayroong akong personal na GCash o bank account, ipadala mo doon. GCash na po ngayon ang ginagamit. Akala mo nagtatransak ka sa agency o nakikipag-usap ka, yung pala ahente lang pala ang kausap mo. Ahente. At baka hindi pa yan empleyado. Normally kung empleyado yan, hindi yan lalabas ng opisina. Kasi alam nilang illegal kapag nagre-recruit at nakikipag-usap sa worker sa labas ng opisina. Okay. Hihingan agad ng i-GCash mo halagang ganito, 5,000 o 20,000. Kasi ngayon, base sa ating mga impormasyon ng kalakaran para bayaran yung ahensya o ang binabayaran ng ahensya nasa 10,000 hanggang 20,000 pesos per recruit. Ay, kita mo naman, kalaki, di ba? Eh, alam mo na kung gaano kalaki ang kinikita ng ahensya kapag nakakapag-deploy. Kaya nagbabayad sila ng malaking halaga. Kaya naman, ito mga recruiter, nagtatayo ng kanilang accommodation in coordination doon sa kanilang ahensya. Pero yan ho, may patakaran na po ang DMW tungkol sa accommodation. Kaya mag-ingat po kayo. Pangatlo, Mga red flags, walang opisina. Nako, talaga naman. Makapanloko lang, walang opisina. At lugar nakikipag-meet lang sa mga restaurant. Nako, wag ho kayong papayag na i-meet lang ng isang ahente. Ay, sa totoo lang, mga kababayan, pag mag-a-apply kayo, hindi mo kailangan ng agent. Oh, mag-comment nga kayo, mga kababayan. Mag-comment nga kayo. Kayo, ni-recruit ng agent, di ba? Nakarating kayo sa opisina. Yung mga recruiter pong yon ay parang ganito po yan eh. Isang ahensya.

na ito. Pero iba pala ang nag-deploy. Sabi niya, doon ako nag-apply, pero ang kanyang nag-deploy sa kanya ay ibang ahensya. Titingnan niyo. Doon ka nag-apply, pero ipinasa doon sa kabila, hindi ka na-deploy nito, ang nag-deploy sa iyo iba, pero iisang ahente. Bakit? Pinapasa nila ang mga aplikante sa iba't ibang mga ahensya. Pagdating na nag-file na ng kaso, ito na, ay sabi niya, hindi, kami lang ang nag-visa. Diba? Kami lang ang nag-proseso, pero doon ka nag-apply. Diba? Yan ay paglabag po. Paglabag po yan sa DMW guidelines, sa rules and regulation. Kung kanino ka nag-apply, yun dapat ang mag-deploy. Ang tawag doon, reprocess. Ulitin ko po, reprocess. Prenosis ka dito, pinasa ka sa iba, reprocess. Illegal recruitment, under yan ng Republic Act 1842, sa other prohibited acts. Ipinagbabawal po yan. Okay. So, dapat may opisina. Dapat nandun ka sa opisina. Okay. So, it's 9:03 na po. Babalik po tayo, no, para ituloy-tuloy itong ating talakayin. Babalik po tayo makalipas lamang ng ilang paalala. Saglit lang po. Diyan lang po kayo.

0: Bisham OFW.
1: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
2: Hello, anak?
3: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhumsik. Pero okay na ako kasi narinig ko ng boses mo, anak.
3: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
5: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, nahuhomesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
6: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW.
9: Okay, nagbabalik na po ang programang Servisyong OFW. It's 9:06 na po ng umaga. At panghuli na lang, doon sa unang bahagi, ano, too good to be true ang ilan sa mga dahilan kung bakit madaling naloloko ang ating mga kababayan. Nangangako kagaya ng 150,000 na salary kahit walang experience, walang interview, walang medical, guaranteed visa, doon pa lang red flag na lahat yun eh. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala. Huwag tayong magpapaniwala.

0: mapapaniwala agad-agad sa mga illegal recruiter. Magduda tayo bago magtiwala, ha? Para hindi tayo magsisi, hindi na masayang ang pera at hindi masayang ang panahon. Sapagkat kapag sobrang dali ng proseso, magtanong ka na. Sipin mo, wala gagawa ng paraan ang iyong certificate of employment, ang TESDA, kung ano-anong gagawin. Ang tawag niyang pixer. Scammer din yan, mga kababayan. Pixer at scammer. Kaya huwag tayong papayag na maloko ng ng kababayan din nating mga Pilipino. Ha? Okay, ngayon, sa part 2, ating pag-usapan ngayon, paano makakaiwas? Kasi kanina, tinignan natin, bakit sila nabibiktima? Paano sila nabibiktima? Ngayon naman, positibo tayo. Paano makakaiwas? Okay, number 1. Unahin na natin na i-verify ang ahensya. Bago mag-apply, siguraduhing lisensyado ang recruitment agency, dumaan sa tamang proseso. Ang gawin mo, mag-verify ka habang ikaw ay nag-a-apply. Check mo sa DMW website. Check mo kung lisensyado ba sila. Yan ang matalinong ano? Yan ang matalinong aplikante. Hindi yung basta lang naniniwala at lahat yes. Yes, lahat ang sagot. Bago mag-apply, siguraduhin lisensyado. Number 2. Ang pangalawa, basahin mabuti ang employment contract. Sa illegal recruiter, walang kontrata. Hindi ka bibigyan ng kontrata. Basta ipoprocess lahat ang papel mo. Rekto at kung saan-saan mga papeles, mga peke. So basahin kapag legal ang ahensya o legal ang nagre-recruit. Pero sabi ko, ang nagre-recruit dapat wala sa labas yan eh. Dapat nasa loob yan ng ahensya dahil bawal silang mag-recruit sa kung saan-saan. So, kapag nasa agency ka na, basahin mo yung kontrata. Trabaho, sahod, working hours, benepisyo, lugar ng trabaho, tagal ng kontrata. Huwag pipirma ng hindi malinaw. Pag may tanong ka, halimbawa, ang mga common na tanong, ilan ho ba ang aking pagtatrabahuan? Ilan ho sila sa pamilya? Importante yan. Bakit? Kalimitan, kagaya kagabi, may kausap ako, gusto nang umuwi. Ang overwork, I think nung nakaraan din, yung sinagot natin, kasama si Pastor rin eh. Nung Tuesday, overwork. May bata na, may gawaing bahay pa. Ang tulog, 3 oras lang. 16 hours ang trabaho. Wala na ho sa kontrata yan. Yung tagal ng kontrata, kaya huwag agad pipirma basta-basta. O, pangatlo, huwag magpapadala ng pera basta-basta. Nako, dahil ngayon ay napakadali na. Wala nang bakas kung matapos mong ipadala. Unlike bangko na ipapadala mo. Kaya lang, mga illegal recruiter, hindi ho yan magbabangko. Hindi kanyan padada sa bangko. Gcash ang gagamitin yan. Kaya huwag agad magpapadala ng pera. Magbayad lamang sa legal na proseso at may opisyal na resibo. Required po yan, mga kababayan. Illegal recruitment po yan sa other prohibited acts na walang resibo. Diyan pa lang, yan ay bawal na po. Kaya iwasan magpadala, ha? Personal account ng recruiter, nako, iwasan magpadala doon. Dapat sa ahensya mismo, ibinabayad. Kamukat-mukat mo, kung nagbayad ka doon sa tao sa labas, ang tawag lang doon pala, yung pala akala mo nagbabayad ka ng ahensya, yung pala nagbabayad ka sa agent at para yun sa kanya. Mabawi, sinisingal ka na, bayaran natin 20,000 o 10,000, di mo alam, nakakolekta na siya kapag na-deploy ka, nakakolekta na siya doon sa agency, nakakolekta pa siya sa'yo. Kaya talagang, sabi nga nila tiba-tiba sa lingwahe ng ating panahon ngayon. O di naman kaya ay paldo, pastor. Diba? Paldo. Malaking kita. Kasi basta-basta nagpapadala. Yan ay nangyari sa aking mga tinulungan dito sa lugar ng, I think, Metro Manila, pero ang kanyang pinagbayaran dito sa Montalban Rizal, 200,000 ang binayaran. Inutang pa sa bangko. Pinadala lang sa GCash. Nakakalungkot. Pinuntahan niya yung ahensya. Pagdating doon, wala na. Fly by night. Kaya iwasan hong magpadala ng pera sa personal account ng recruiter. Kasi recruiter ho yan. Hindi ho yan ahensya. Dapat mawala po yan eh. Kaya lang mga kababayan, sanay tayong mayroong namamagitan eh. Pati sa pagsamba, may namamagitan. Pagsamba sa tunay na Diyos, may namamagitan pa. Nalapit pa tayo doon sa sanay tayong may namamagitan. Ang tawag din yan, padrino. Sanay tayong may padrino. Sa pag-a-apply abroad, mga kababayan, hindi kailangan ng padrino. Hindi kailangan ng namamagitan. At yan yung mga namamagitan, yung nambibiktima ng illegal recruiter. Number four, nambibiktima ng OFW. Number four, itago ang mga mahahalagang dokumento. Ayan. Kasi mag-a-abroad ka eh. Eventually, lahat ng dokumento mo, dala mo. Kasi ipapakita mo yan sa immigration eh. Di ba? Pagdating sa immigration, hahanapin. Kaya kuminsan, naiiwan na yan sa'yo. Hindi na yan naiiwan sa pamilya. Doon sa immigration, bawal naman pumasok ang mga naghatid. Kaya mangyayari, dala mo talaga lahat ng dokumento. Please make sure na ipinasirox mo na lahat yan. Or kung hindi at wala ng pagkakataon, screenshot mo lahat ng dokumento, then ipadala mo sa iyong pamilya o di kaya sa iyong pastor o di naman kaya sa iyong pinagkakatiwala ang tao. Dapat may kopya ng passport, employment contract, official receipts, visa, resibo ng binayad. Yan po ang kailangan. Itago ang mahalagang dokumentong yan kasi eventually magagamit mo yan sa tamang araw at pagkakataon. Pag nagka-problema, lahat yan hahanapin mo. Okay, number five. Ano ang gagawin kapag naghihinala na o naghihinala ka na? Ito tama yung aking, actually nabanggit ko kanina na magduda bago magtiwala. Magduda o maghinala bago magtiwala. Maganda rin ano? Magduda bago magtiwala. Maghinala bago magtiwala. Uy, maganda rin gamitin pala ito. Maghinala bago magtiwala. Kasi magduda is maganda rin. Eh, no? Magduda bago magtiwala. Mas maikli. Okay. Kapag meron kang hinala, ititigil mo o itigil ang transaksyon. Ititigil mo tiyak. Pag naghihinala ka, huwag hindi ka magpapadala ng pera. Pangatlo, itatago mo. I-screenshot mo. Di ba kayo pag nagdududa sa isang tao, pinipicturan mo, bagamat ayan ay medyo bawal din yon kasi may privacy. Yung mga ginawa nyo, pinipicturan nyo, mga pinuntahan nyo, pinipicturan mo. Kasi dadaan, iniisip mo na baka may mangyari. Nagdududa ka eh, bago magtiwa. Naghihinala ka eh, di ba? Okay. Itago ang mga screenshots. I-report agad sa Department of Migrant Workers, DMW, NBI, or Philippine National Police, CIDG. Lahat ng yan, mga kababayan, ay dapat ating nasa isip. Dapat nasa isip natin ang mga bagay na yan upang hindi tayo maisahan nitong mga kababayan ding nating mahilig manloko ng kapwa at ginagamit pa itong pag-abroad dahil ito madaling pagkapirahan nila eh. Kaya, mga kapatid, kailangan natin maging matalino, ha? Ang inyong programang serbisyong OFW ay narito. Sa tagal na po namin, mga kababayan, sa program, palagay ko, napakatatalino na natin eh. Mula pa kay the late Congressman Ome Candaso, kasama si Sara Balabagan. After nila, kami na ang sumunod. Hindi ako nagkakamali, 2013. Ako, Actually, nagsimula pa si Pastor Efren Pagliorina at sila Ate Jo Alabastro. Lahat ng yan. Simula noon hanggang ngayon, ilang taon na ang servisyong OFW. Kung atin pong maalala lahat ng mga topic na yan, palagay ko, napakadunong na natin, wala na dapat mabibiktima. At maring ikaw ay posibleng biktima pag hindi ka naging maingat. Kaya huwag magpapadala ng pera, itago ang mga screenshot, resibo, i-report agad sa DMW, NBI, or PNP. Sabihin niyo po sa DCIS. Mga kababayan, before I close, ano, marami tayo, hopefully marami kayong nakuha sa araw na ito. Kasi ang pag-abroad ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mas mataas na kita. Ito ay isang mahalagang pagpapasya na nangangailangan ng tamang kaalaman at maingat na paghahanda. Huwag magpapadala sa matatamis na pangako ng mga illegal recruiter. Ang legal na pag-abroad ay may tamang proseso, ang pagiging mapanuri, ang pinakamabisang proteksyon laban sa panloloko. Pagtatapos po ako dito, 2015, na may tumawag po sa akin, nagbo-broadcast pa po ako sa Pinoy Connection, ang online broadcast ng DC, ng FEBC before. Ngayon, na-stop na po yan. Naka-10 years po ako na nagprograma. 10 years, isang dekada. May tumawag po sa akin, wala pa ako sa serbisyong OFW. May tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, meron pong, hindi, nasa DCIS na pala ako. Sabi niya, Pastor, meron pong nagre-recruit dito sa amin sa Tansa. May mga kaibigan po akong pupunta. At ako, naisip ko rin po mag-apply, sabi niya. Sabi ko, ito, matalino, kasi nagtanong eh. Sabi niya, Pastor, legal po kaya ito? Itong nagre-recruit. Sabi ko, hindi ko masabi. Pero, yung setting na nagre-recruit doon sa may kalsada lamang, sa may tindahan, doon pa lang may violation na. Malamang illegal yan. Pero para makasigurado tayo, sabi ko, kailangan kong puntahan. Nagkunyari akong aplikante, nagsimulang, talagang nag-join ako doon para lang ma-surveillance ko. Daming patong-patong na application. At marami sa kanila nagbayad na ng para sa mata, salamin, 1,720, kung di ako nagkakamali. Mahigit yung inabot ko doon, nasa mga 50 to 60. Nandun lang sa may kalsada at tindahan ng nanay niya, yung recruiter, nanay niya yung may-ari ng lupa at nandun sa gilid. Nasa kalsada, araw ng Linggo. Araw ng Linggo yon, mga kababayan, para matulungan ko, para matiyak ko. Talagang hindi ako nag yung time na yon, nag-schedule ako ng ibang mangangaral para mapuntahan ko yon. Positibo, mga kababayan. Illegal recruiter. Ang kanilang target, 1,000 applicants sa Europe. At ito na, kailangan magbayad ng 1,700 para sa mata. At meron silang kausap na clinic at doon lang dapat magpapacheck up sa mata. Okay, positibo, umuwi na ako. Nireport ko agad kay Director Rosemary Duques, dating Director 2 ng POEA that time. Mga kapatid, 10 years na ho yun mahigit ngayon. O pa 10 years na. 2015 eh. Sabi ko, Director, mayroong illegal recruitment, positibo, may tumawag sa akin from DCIS. Mula DCIS, tinawagan po ako at nagtatanong. Positibo, pinuntahan ko na po nung Sunday, nireport ko sa kanya. Sabi niya, Pastor, sa tingin niyo po ba kailangan na nating damputin? Sabi ko, Director, ang na-recruit na nasa mga 300 na. maraming maloloko ito kung hindi natin pa aaksyunan. Okay, sabi niya, sige po, Pastor, ganito ang gawin natin. Ngayon ho, si Director Ross Duques, nasa labor attaché na po ng Korea. Director, maaring na labat, labor attaché, Ross. At naimbitahan po natin sa DCA siya, ng event natin, every December. Yan, inanyayahan ko, naging guest natin, Director Ross Duques. At si Director Chona Mantilla ng NRCO that time. Sabi niya, Pastor, sige po, magpapasama ako ng operatiba at mag-disguise na aplikante. Eh, ako ang nauna talagang aplikante. Positibo. Positibo. Kami mismong, yung tatlong lawyer ng DMW o PUA ng mga batang-batang lawyer, Director Eric Duliete, Director Abang, at saka yung isa pang director dyan sa Region 2. Tatlong director, si Sir Tony na nag-resign na ng DMW. Retired na. At iba pang staff, isang sasakyan kami. Positibo. Para manigurado, nagpadala uli ang DMW ng surveillance team. Sila uli, pero hindi na ako sumama. Kasama na ang CIDG. Nag-surveillance. Positibo, pangatlong pagkakataon. Pang-apat po, yun na yung aresto. Kasama po ako doon sa aresto. At kita ko, napakadami aplikante, mga 100. May mga nangyari pa dyan. Bakala ko hindi pa matutuloy kasi lumipat ng lugar. Nakadetect na may dadating na eh, hindi ko alam kung sino nag-tip o nalaman kasi ang dami namin. Siguro mga 20 CIDG, nakablue lahat. May mga armas, Ermalite. Kasi ang pagkaalam nila, ang Cavite, may mga baril ang mga tao dyan. Wala kung totoo yan sa mga taga Cavite. Mga kababayan, positibo, nadampot ang taong ito. At nung dinampot, sinabi niya, aplikante din po ako. Naku, may raming ganyan ho. Nagre-recruit pero aplikante. Ang sinasabi niya, para mapabalis akong makalis, naghikayat po ako. Pero hindi ako naniniwala sa rason niya kasi napakadami. Ibig sabihin, ginawa siyang recruiter, maring aplikante siya, pero ginawa siyang recruiter. Pag ganun, huwag ho kayong papayag, ha? Mga kapatid, last year, ako kasi isa sa witness, ako ang kaisa-isang witness ng illegal recruitment na ito. Humarap ako sa korte, ako ang nagsalaysay ng nangyari. Mga kababayan, hanggang ngayon, nakakaawa itong kababayan natin ito na taga Cavite. Pero wala akong magawa sapagkat yan ay ginawa niya ang illegal recruitment. Mga kababayan, yan ho. Wala na tayong time. Magpapaalam na po ako. Huwag ho tayong paloloko. Maging matalino. Huwag magpapaloko. Magduda bago magtiwala. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapaalam na po ang inyong lingkod sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, sa programang Servisyong OFW. Maraming salamat sa inyong pagsama. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ito po ang ating malimit sinasabi. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Napakasarap isipin, Panginoon, na walang hangganan ang iyong pagmamahal sa amin. Hanggang saan at hanggang kailan ay hindi na namin

0: na sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo nga'y magpakasaklam. At lagi nating tandaan na sa tuwing na ang Diyos ay laging sumasa sa atin, lagi siyang nalangan.
1: Kay hirap mang unawain ng lalim, taas, lawak at tagal ng pag-ibig ng Panginoon.

10:03 atang time, diri sa DYVS Abian, maing aga, kag welcome gid sa Real Time with Leia, diri sa DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Wednesday Abian. Kamusta ikaw, middle of the week na kita, excited na kita Abian. No, excited every day ah, no? No matter how long kita, how far kita sa weekend, or nag-enjoy ka dira, no, sa imong trabaho. Salamat gid for today nga gintagaan kita sang kaygayunan sa Ginoo. So abyan be excited and be ready, no, sa mga pagpakamayo sang Ginoo today and even, no, sa mga wisdom, no, nga ihatag niya sa aton today abyan, no, sa aton nga program, no, mangin pagpakamayo sa imo. Kag may bag-o naman kita diri nga topic and may special guest kita sa sininga aga. So, optan mo ko diri hasta alas 11 sa aton nga program. Kag ang aton number diri para sa imo mga greetings, shoutout, prayer request o kon feedback 0998-842-2130. Nami gid no kon maka-recharge kita abyan, mabugtaw kita bala sa aga, mangamuyo kita. Pasalamat sa Ginoo at the same time ma-meditate kita sa iyang pulong, no, ma-refresh kita. Kag somehow gaano kita, no, ga ka lift up, no, ang aton nga spirit and at the same time kumbaga mapaliguan, no, ang aton nga kaugalingon abyan, no, sang pulong sa Ginoo. So abyan updan nay kita diri sa aton nga program. Kag ginatamyo ko lang dira Tita Virgie Salgado, maing aga gid sa imo Tita Virgie, God bless you. Kag subong man ginatamyo naton nay Mercedes Nanit dira sa Gimaras, kamusta ang signal dira, kamusta ang panahon. Kag subong man ginatamyo ko si Naininita Guadalquiver, maing aga gid sa imo. Kag subong man si Sir Winnie, Ma'am Jane Patrimonio dira sa Central Hawaiian, Silay, Pastor Tingson, Pastor Frank Tingson, maing aga. Pastor Franklin, Ma'am Melba Ibanez, maing aga gid sa inyo. Kag subong man ginatamyaw naton ang mga abyan naton dira sa Panay. Hello sa inyo mga abyan naton dira sa may Panay, Capiz, Antique, Iloilo. Maayong adlaw gid sa inyo. Kag of course diri sa Negros Island Region, Siquijor and Negros Oriental, Bilog nga Negros Occidental, maayong aga and Biglog nga Western Visayas. Maayong adlaw gid sa inyo dira sa San Miguel, Iloilo, dira sa Gojucate, maayong aga man dira sa mga staff. Kag si Ma'am Vivian Topor dira sa Barangay 8, maayong aga gid sa inyo. Sa San Joaquin si Ma'am Vic Regalado, subong man dira sa Miagaw si Ma'am Linsen Fernandez, maayong aga. And of course sa nagkalain-lain nga bayan sang kalibutan, maayong aga, maayong unto, maayong gabi sa inyong tanan. No, salamat gid sa sininga adlaw. Kag ang aton nga mga palangamuyuan sa gihapon, please pray gid for good health, healing and financial provision. Sa kay Ma'am Leia Solinap, kay Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, subong man si Ryan Mingolio, si Ma'am Lilis Lofranco. Please pray gid kay Ma'am Lilis sa iyang coming surgery. Kag subong man paamuyuan naton abyan ang naapektuhan sang earthquake sa gyapon sa may Mindanao, kag subong man dito sa may Venezuela. And please pray man sa tanan nga mga OFWs naton working abroad, of course. Pray for ano gid, no, resilience sa mga homesickness nga maexperyensyahan nila. Si Toto Jaffet Mejavilla ginatamyaw ko, no, maing aga gid sa

0: Imo Toto Jaffet, and si Rusel Cagburnan Season. Hello man sa kay Tita Perla, Tito Nestor, the Joan Montalvo, Tita Ninfa de la Torre, Maying Aga, sa kay Cheryl ng Matovida, kay Pastor Ral Jan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, Maayong Aga, sa inyong nga tanan. Maayong aga man sa kay ng tersanong Jonathan Cironio. Good morning sa inyo. Ng Alice Melendez, Maying Aga, Ma'am Marley Lumawag, good morning. Mga tagahaniway, Iloilo, ginatamiyaw man naton. Salamat gid sa inyo pag tune in diri sa DYVS. Ari Abianong update, ang Department of Interior, and local government sang kahapon nagbutang no sa local government units sa heightened alert no tungod sa super typhoon nga si Bavi nga nagpalapit na siya sa Philippine Area of Responsibility. Bavi ang international name niya, pero kung magsulod, if ever gid man diri sa PAR Abyan, mangin Inday na ini siya. So ipray gid naton nga matunaw la ni siya Abyan. So ang labi na gid ang mga department nga sa mga lugar sa Northern Luzon and other high risk areas. So no, sa DILG nga ang tusubong na ang time nga magpreparar. Gina-directed ang tanan nga LGUs to move early, activate ang disaster response mechanisms, and ensure nga mga community in high-risk areas are ready should conditions worsen. Sunod sa PAGA sa Abyan, or Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, nga si Bavi is expected to enter the PAR between Tuesday evening and early Wednesday kag pagapangalanan ini nga Inday. Earlier, ang Malacañang Abyan nagatagman sa instruction sa National Disaster Risk Reduction Management Council kag tanan nga relevant agencies to implement sang whole of government response before Bavi enters PAR. Ang current projections Abyan nagapakita sang low probability sang landfall. No, low ang probability or gamay lang gid ang tsansa nga maga-landfall ini siya kag ang weather disturbance is expected to intensify the southwest monsoon. Bisan nga low ang probability sa landfall Abyan, i-ano niya man niya pabaskugon ang habagat. Muna siya nga may bisan Luzon ang Iaigo, may mga pag-ulan man diri sa aton sa Visayas ug Mindanao. So, sa gihapon, maghalong makita sa mga baskog ang mga pag-ulan tungod sa southwest monsoon, sa mga baskog nga hangin, posible nga mga pagbaha, kag posible man nga landslides across several parts ng aton nga pungsod. Kag ang mga LGUs were directed to monitor official weather updates, activate emergency response teams as needed, i-identify ang high-risk areas, kag mag-prepare for possible evacuations. Dugang pa, nga ang mga local leader were ordered to ready rescue equipment and relief supplies and ensure evacuation centers are prepared for affected residents. Kag ara man ang instruction nga ang i-clear ang drainage systems and waterways, kag-inspect ang critical infrastructure. Dugang pa, ang mga LGU were told to step up public information campaigns urging residents to prepare emergency go bags, monitor official advisories, and avoid unnecessary travel during severe weather. Subong man abyan ang DILG, nag-remind sa mga LGU to strictly implement Operation L, or Operation List, or rather, protocols and other rainy season preparedness measures. Kag ginhinyo man ang prompt action, close coordination, kag strong local leadership, ang pinaka-importante abyan para mapanubo no ang disaster risk. So, muna siyang aton ng mga reminders for today abyan. Kag balon gid permisang imopayong kalo kag jacket. Maing aga lang dira kay Sir Chris Abordo, Tita Suzette Posadas, si Rachel Magturo, Manuel Ceron, ng Rowena Miranda, maing aga, Tita Mary Serrano, si Jigs Leonor, ginatamyaw man naton, maayong aga gid sa imo. Kag Ari Abiano, wala klase sa mga LGU nga nagdeklarar, no? Sang wala, ari ang mga LGU nga nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa super typhoon. So, as of 7 a.m. today, No, ang Moises Padilla, July 8 to 10, wala Pasay, San Carlos, selected barangays lang, Isabela, July 8 to July 10, La Carlota City, July 8, Himamaylan City, July 8, Subungman, ang Hinubaan, Cabancalan City, kag Hinigaran, July 8, La Castellana, July 9 to 10, kag ang Pontevedra, July 8. Amo pa lang ni ang mga info nato sa mga LGU nga nag-declare nga wala klase subong abyan. Kag pwede gi ka mo maka-check sa mga LG sa mga local government unit nga mga Facebook pages ninyo, official Facebook pages ang inyong nga LGU abyan for details or for further nga mga instruction. Maying aga lang dira no kay Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin. Salamat gid sa inyong pagpamati kag ang aton nga topiko sa sining nga aga abyan ang The Heart of Hospitality, Serving Beyond Expectations. So let's talk about sang hotel, restaurant management, no? Amo paginaka and the like, ano? Iyon mo na siya ito nga topic for today. Kag may special guest kita. So, ipadala mo lang diri mo mga questions later abyan. Ang ato number liwat, 0998-842-2130. It's now 10:14. Stay tuned ka abyan. Don't change that radio dial. Dali lang ina sa 12:33 a.m. band. Salamat gid sa kay Tita Girly Fernandez. Subong man, ginatamyaw man naton si China Net ni Bulgado. I'll be right back abyan. Stay tuned.
1: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Yari, ang ato na byan. Gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Ngaton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. You look, boy mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
5: Yeah. Real Talk. Real Talk.

0: 15 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time with Leia Abian. Salamat gid sa mga aton nga mga reminder kay gaulan-ulan Abian. So ara man naman ang dengue, no? Maghalong kikita kag ginatamyo ko lang dira si nang Rodora Carmona, Team Carmona dira sa Punta Taytay. Maayong aga sa inyo kag salamat gid no liwat sa tanan nga nagaupod sa aton on air and online. Of course, mabatian kita sa iban man nga bahin sang kalibutan. Abyan, hindi na ni naton pagpadugayon kay namigid sang aton nga topic today kag we are excited, no, nga makaupod ang aton nga guest sa sining aga, and the heart of hospitality, serving beyond expectations. Sa muna sa aton nga topic sa sining aga, kakaupod na ito ng aton guest subong, i-introduce ko sa Anay Abyan. May 20 na ni siya kaanyos nga experience sa hospitality industry sa United Arab Emirates, including ang Abu Dhabi, kag Dubai, ang Vietnam, and of course, diri sa Pilipinas, sa mga 5-star international hotels. And of course, sa mga corporate sales and marketing and events and conferences. Pagid, no? Nag-engage man dira siya. Graduate ini siya sang Masters of International Tourism and Hospitality Management Lyceum of the Philippines, Laguna. No, kag of course may ari man siya sang consultancy on hospitality tourism industry, and at the same time ga train man ini siya abyan. And currently may-ari ni siya sang or nagatudlo ni siya abyan sa Kolehiyo San Agustin Bacolod sang Tourism Management Program Head ini siya, no, sa Bacolod, sa Kolehiyo San Agustin Subong. Kag previously may mga teaching experience man ini siya abyan sa STI Was Negros University, University of St. LaSalle, and of course as a writer man ini siya abyan sa Sunstar New and News and Negros Daily Bulletin. And at the same time, ako sa mga side, no, ng mga obra niya abyan, or the other side, no, na ano man siya advocate, man siya abyan sa animal welfare. She's also into sports, education, individuality, and inclusion. And amo na siya abyan, no, sa pagbuligid sa community, labi na gid sa pag animal rescue. So ka interesting gali, no, sa iyang background. So gina-welcome ginaton sa aton program si Ma'am G or Ma'am Grace Gonzalez. Ma'am G na lang itawag ko siya. Ma'am, good morning gid, kag welcome sa Real Time.
1: Good morning.
0: Kag before kita mag proceed, no, mayara ka na isang gusto tamyawon Miss G, no, or Ma'am G.
1: Si Mama. Oh, si Mama gapamati gid for me. So,
0: wow. Ma, di ko de. Ano pangalan ni Mother?
1: Adela.
0: Ma'am Adela. Bao, salamat gid Ma'am Adela. Ari na subong niya ang imong nga anak diri, no, kaupod namon sa DYBS. Kag salamat gid luwat Ma'am G, no, sa imong time nga ginhatag sa amon. Para sa imo, no, of course kita nga mga Filipino, kilalagi kita, yeah, excellent kita, no, when it comes to hospitality. Pero technically, no, ano ni ang imong pag inchindi sang word nga hospitality, kag nga agi na consider ini siya nga heart of the hospitality industry.
1: Hospitality industry, for me, it always starts from home.
0: Mm-hmm.
1: Na? The way that you take care of people, you welcome them sa imong panimalay, kaga kung paano mo sila serbisyuhan. Doesn't matter kung bag-ulan na sila or part sang imong pamilya, but kung paano ka mag-welcome kag kung mag-atipan sa ila.
0: Mm-hmm.
1: And I think it's being considered as the heart gid sang hospitality is through caring. So, mm-hmm, as long as you show that you care and you service people based sa imo being gusto nga madumduman nila nga paghalin sa imo balay,
0: mm-hmm,
1: amo nang ilang ma-feel.
0: Oo. Wow, ka nami gina, mm-hmm, no, nga definition abyan sang hospitality nga ginatawag, simple lang gid no ang pag take care, ang pag-serve sang maayo sa mga bisita naton, and even sa aton nga pamilya, no. Mm-hmm. So kanami gid sinagali Miss J, no, nga definition kag ari naman niya, oh, serving beyond expectations. sa context ng hotel and hospitality management, ano naman niya ang boat silingon sang serving beyond expectations?
1: Beyond expectations, serving beyond expectations, usually dang dugagwa ka na bala, out of the box.
0: Mm-hmm.
1: Which means, although automatic is ano, kung ala ka sa hospitality industry, maghambal kita ka guest, mas smile ka gidayon, or ala ka mo hand gestures, like mga mabuhay ta.
0: Mm-hmm.
1: But of course, serving beyond expectations, usually may malasakit gidaya.
0: Mm-hmm.
1: So it's part of the Department of Tourism. Ang ginatudlo nila ang aton ng mga Filipino values bala,
0: uh-huh,
1: nga kiradak-an aton, and usually lain ang serbisyo sang lain nga countries in comparison to Philippines.
0: Uh-huh.
1: Like miyara, be Ma'am Leia, for example, sa Thailand, there are specific ways of serving their international guest, and sa Pilipinas naman amo na ang gina-practice ang aton nga Department of Tourism, which is FBSE, called Filipino Brand of Service Excellence.
0: Mm-hmm.
1: The Filipino Brand of Service Excellence is extended when it comes to the values that has been instilled to the Filipinos.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano kita mag-welcome sang aton nga mga bisita sa aton panimalay. So part sina is malasakit.
0: Mm-hmm.
1: O malasakit ga care ka. Diba, for example, may bisita ta. It doesn't matter kung ang panimalay ta dako, mm-hmm, or gamay, or kompleto ang aton mga gamit or hindi. But then, kung magsulod sila sa balay ta, do, tanan eh, hatag ta.
0: Oo, no?
1: Oo, mm-hmm, pagsulod pa lang, Ma'am Leia, gusto mo tubig. Mm-hmm. Pero huwag man na uhaw, offer na yung tubig, gusto mo cook, after some tubig, dugay-dugay gusto mo, ano, tinapay, miyara kami to, ano, malunggay pandesal, dugay-dugay, uh-huh, lunch naman ang i-offer mo. So, usually, uh-huh, ga-care gitaya kung ano ang nabatsyag sang nagabisita sa aton panimalay. So it's the same with the hospitality industry. We have a signatured way of serving people.
0: Wow. No, amo na sang signature naton yang mga Filipino ang malasakit abyan. So sa 20 years mo, Miss G, ng experience no with this industry, in this industry. So do you think or ano ayhan ang kinalain ginon, I mentioned mo kinang Thailand, kinalain man niya, no? Kagayban pa ganyan mga lahi, no? So, ano ay han ang amo na makonsider naton nga excellent, no? Sa mga Filipino, yung lain sa yan, no? Sa iban nga mga lahi, no? When it comes sa hospitality. Aside sa mo to kagina na mention mo, malasakit, no, mayara kapag gusto ng or mga observation ni mo.
1: Mm. For Filipinos, because of our resilience kisa, no,
0: mm-hmm,
1: Filipinos will always find ways.
0: Mm-hmm.
1: So for example, for the guest, based on the experience that I had internationally, nyara iba niya pagsulod mo sa isa ka hotel kung may ginapangita ang ilang guest, kung wala mahamba na lang gid sila yung it is not available or we don't offer such service.
0: Uh-huh.
1: Ang Filipino niya yan, they will find ways.
0: Uh-huh.
1: I-check ko anay, ma'am. Uh-huh. I-check ko anay. Pagitaan pa agi.
0: Uh-huh.
1: Oo, kung ang guest be gapangita be, for example, other services.
0: Uh-huh.
1: So, Filipinos would always find ways to look for suppliers or other networks in order, uh-huh, for us to help, not directly help, but provide information so that we can help.
0: Oo.
1: Oo. So, mabuniligon ang mga Filipino.
0: Oo.
1: And then the warmth is different, no?
0: Mm-hmm.
1: With the tone of the voice of the Filipinos, because we have different regions, different dialects, different tones and intonation.
0: Mm-hmm.
1: Parehas ang bakulod nun, be. Gabalod-balod ang atunin. Palambing ko, no? So, kung mag-welcome tayo, kanami pamatian. So, different nationalities such as French, Italian, Arabic, they have different pronunciation and diction and the waves of the tones of their voices, which is somewhat not similar to Filipinos. Very welcoming ang Filipino.
0: kag ini naga matter of course ma'am G, nung language naton.
1: Yes, so usually communication skills is very important to the hospitality and tourism industry, but as what I usually tell my students or my trainees, it's not how good you are kung naga English kita. Hindi takilanlan nga fluent in English, but it's the way how we deliver it and how people understands it very well. Nga kun nikis awala gani words no. But actions can speak louder than words.
0: So amo ginaguro nga somehow may mga feedback kita nga nabatian, Miss G, no, sa iban nga mga countries or iban nga mga lahi, no, nga though ginapangita ginila yung service, no, sa mga Filipino, kaglaing gidya ang pag-serve sang mga Filipino, hindi lang sa muna sa mga hotel, bisan pa sa iban naton nga mga ano, no, ng manpower, no, nga gina-provide. So kanami gigali sina, no, kag ngaan naman ya ang excellent customer service, ya importante, no, when it comes sa hospitality industry, Miss G.
1: Excellent customer service is very important because by the end of the day, it's revenue. So naga-negosyo kita, no, naga-business kita. Like in our country, we have different hotels and resorts, restaurants that grows like mushroom. Kung sabaga, Ma'am Leia, ano ang imo pinasahi sa piyak mo nga restaurant? Anong pinasahi mo sa piyak nga hotel? Pareho malang kamo may kwarto. Pareho malang kamo may katre. Pareho may pagkaon. Pero besides that, ano ang kinalain? Like for example, for me, when I go to a certain venue, resort, hotel, or restaurant, sometimes it's not the food. No? May mga pagkaon nga namit. Namit din yung pagkaon, kinamit magluto ang Filipinos. But I usually choose the venue which I feel like I am part of the place. I feel safe, comfortable. And people, of course, knows me. Like, I usually go to one coffee shop sa NJC. And ara, palang ko sa pertahan, i-repeat na nila dahil nga, Ma'am, ano, iced Americano. Ara, palang ko, ay pa ko kakanto sa counter. So, feeling ko, ya ay, do si Mama lang yung pag-abot ko sa balay. Mama, anong ulam? Wala pa, malinara na sa kusina. May luto na to. So, you feel at home, you feel, ano, special. Feeling ko special ko. Ang muna ginatudlo ko sa ila. When you enter, we do follow, of course, the customer service niya, ang training nila. Ang ginatudlo ta sa industry. We have the 10-5 rule. 10-5 rule is usually, when you enter, inside the entrance or the door of the establishment, usually there should be an eye contact. So eye contact, and then 5 meters away from, of course, approaching the person or the guest approaching the attendant, dapat ara na da ang greetings. Nga, kailayo pa lang, connect ka na ba lang? Wa ipang communication, but then the eye contact is already there, and then the connection is already there. So gakatandaan ka. Hindi matandaan imo pangalan, pero matandaan nila nga, ahoy, oo, gin-welcome yung kutudayon.
0: Kumbaga, unahan mo na nga daan kung saan.
1: Oh, yes. So, unahan mo kit siya. Usually, people has different personalities, no? May rata introvert, may rata extrovert. But then, iblain ang pagka-assist sa hotel or restaurants or tourism venue. Kay tungod nga mahuluyaon kaysa ang mga tao, dapat kita gidya ang mauna na mag-approach sa ila para hindi sila mahuya magpalapit sa ato.
0: Oo. Kumbaga, ma-initiate kita or approachable, no?
1: Yes, aton dapat na... we have to be approachable and we have to connect as soon as possible to our customers or our guests. The same man sa aton na bisita sa Panimalay. Kay kung may magbisita to karon nga gapanoktok pa lang, wala mo na ginasapak do siguro grabe nang katok yung mga ka 20 na siguro nga gapanoktok to kaguay siya ginsabat. Syempre malain ang buot yun ng bidu dis. Hindi ko nila pasudlon haw. Do hindi ko di welcome.
0: The unwelcome. So nami isang ina nga mga tip, no? Miss G nga gina-share mo. So aside from that, ano pa gid yung mga qualities or values ayhan ang kinanglanon? Parang ano i-ma consider gid nga excellent no ang service.
1: For the excellent service, so usually, gina-instilin natin ang mga values and practices such as dapat ikabalo ka mag-respeto gid sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginatawag nga honesty natin. No? Kaya we are always facing customers and guests. Mm-hmm. Sometimes they leave their belongings with us. Mm-hmm. So, dapat honest kita nga. Why kita sang kwaonda? Why kita mm-hmm. sang hikapon dira? O wala sang may madula dira?
0: Mm-hmm.
1: Ikaduwa is patience. Amogi na siya, Miss Leia, ang ako niya. Kis, the most challenging part for me as a hospitality practitioner because patience is a virtue.
0: Oo.
1: May mga personalidad kita nga ura-urada, taba lang, gusto ko, maamunida yun. Oo, so, we usually practice, no? It's a process na dapat matunan naton empathy.
0: Mm-hmm.
1: Oh, empathy. So, dapat batsagun man naton kung nagareklamo ang aton yung mga guest or customer, hindi ka maghambal nga, okay lang na mama, nga, okay lang na siya. Okay, hindi kita maghambal, okay lang na siya. Siyempre, miyara kita, ano, miyara kita mga proseso nga dapat ihambal sa aton nga, nga guest or customers para nga magmayo man ang ilang pamatsag kay papano nga gina-entertain naton or gina-solusyonan. Professionalism is one of that. Hindi ta pwede katratos ang aton nga mga customer or guest nga do feeling close ta bala. Of course, miyara ta may mga customers or guests nga do part na sang aton pamilya kay basi open ka mo for 10 years and they've been going there for 10 years also.
0: Mm-hmm.
1: Loyal. But there should be always boundaries.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat talaga yung professionalism. Good communication.
0: Oo,
1: ang hambal ko, Ma'am Leia, nga, hindi na yan kay tungod nga sagad ka mag-English, you are a very good communicator.
0: Mm-hmm.
1: It's not because you are very confident when you're delivering it, you are a very good communicator.
0: Uh-oh.
1: You are a good communicator if you will be able to connect with the person that you are talking to very Uh-oh. Clear, direct, and Uh-oh. Understandable. Naiintindihan nila by the end of the day.
0: Mm-hmm.
1: And teamwork. Alagi da, kaya hindi ka man pwede ka, me, myself, and I nga, kaya ko na to, ako na.
0: Uh-huh.
1: So, dapat mabuligay. And then, positive attitude.
0: Mm-hmm.
1: Kay kapoy man, ang hospitality, it's not a very easy, very easy task, no? Na daily. And adaptability.
0: Mm-hmm.
1: So, you have to be ready. Hindi siya bipaliho sa isa ka industry nga maghambal kung amulan ni Obrahon mo. Amulan na ubraman mo. Oh. Kaya kung ang occupancy nyo, taas, damong inyong guest for that day, kwaon ka ginasang iban nga buligi di ano ang piyak na department. So, you have to be adaptable and flexible at the same time. Amo gining mga major values naton ang mga practices sa hospitality and tourism industry.
0: Katahong sa sina ang mga tips, Ms. G, no? Kag, sa mga nagapamati dira no nga mga event mga sujente or even mga nag-apply ubra no nga amo ni ang inyong industry nga ginpili there you have it no may mga tips na no si Ma'am G mga ginahatag sa aton kag may ara ka sang mga hindi memorable ayhan nga ng story or experiences G nga ma-share nimo nga kon sa diin amon abla nang wala nagtatak gina no sa inyong mga customer sa or client
1: sa, oo sa client. Siguro ang experience ko based on my international experience nga ang may mga arita di ba lang ang mga fresh graduates nga gusto mag ano mag-apply later on kay nag-hospitality and tourism industry sila. Usually, the concern is the multicultural diversity of the environment. Multicultural diversity means hindi lang puro na Pilipino ang imo matubang.
0: Oo.
1: So, ang different countries, they have different languages, different culture, different beliefs, different religion. So, kisa amo ni ang budlay nga itudlo naton sa aton mga fresh graduates and new industry practitioner. Kay ako, sang una, sang temprano ko, sang bata pa ko. I graduated, I think, 2004.
0: Mm-hmm.
1: I was with one of the colleges here in Bacolod. sang nag-graduate ko, 20 years old, nagwagid ko dayon. So, after 6 months of graduation, nag-abroad na ko. Abroad, so, I was in Abu Dhabi. More on of ma-culture shock ka kapag abot mo, ang mga tao naka-abaya. Nakabalot na balot. Pati yung babae, oo, sila, Sheila, ang iban may nakabukra pa na, bukra ang sa mata. Ano? So, first is, ang ako na hindi malimtan is ang the way ang iban nga lahi mag-communicate. They're very direct.
2: Prangka.
1: In some ways, medyo ako na-adapt ko. Kaya nagsugod ko, bata pa ko mo. So, 13 years, ara ka sa abroad. First is ang ilang very direct. At times, very blunt. Gani. This is what I want, this is what I need, and this is what you should deliver. That's first. Second, why na sa ila ya ang angga-angga? Why na angga-angga? Mahambal ang boss mo. Amo ni ang imo nga goals. This is your target, this is your goal. Hindi ka dapat ikihibi. You have to deliver. If you don't deliver it, then you will be sanctioned. Biara ka, biara gani kay sales, no? Sa sales, hindi mo malabot ang target mo. Millions, we're talking about dollars niya kay abroad mong. We're talking about the millions and of dollars here. Pero pag hindi mo ma-reach ang target mo within 3 months' time, you will be sanctioned. Either you have a warning letter or they will get rid of you. Hindi na pareho sa Pilipinas. Yung masturya-sturya mo lang ang mga director of sales na, maluoy ka man sa akon, ma'am, grabe, good ba lang, ano. No, you don't have to take it personally. If you can't reach it, then you find ways how to reach it. You find ways how to reach it in the future. Siguro ang voice. Natandaan ko, kay feeling ko ginakigan ko bala. Pero wala man
2: sang ko ginakigan. Sando ba bata ka?
1: Both ka earlier years, feeling ko ginakigan ko sa akon nga ng either direct boss ko or ang akon nga guest or customer. Kitudo mo todo ang ilang voice, high pitch. Like for example, if you talk to different nationalities such as Australian, Australian, Kiwi, New Zealander, Scottish, the voice is very whole. And when they talk, it's very direct and they're very confident. No? Lain ang ila pamaagi kaysa sa ato niya. Ato niya, magstorya ka. Tanan na lang paayon naton para nami ang pamasagan sa istorya naton. Sila ya very direct. So for me, that was one of very unforgettable because for me, ako ya sang una palikolikoon ko pa. Sila ya diretso magambal. So you don't have to take it personally. That was one of the factors that really was instilled sa akon mga paminsaron sa arang ko.
2: May mga speaking sa mga guests no, may mga guests gid jang kiss Miss J nga do ka demanding amo na bala pag amo na nang do ka budlay i-handle bala. So paano ano imo mga tips dira no sa pag-maintain some professionalism and at the same time empathy sa amoning nga mga guests.
1: Usually for hospitality and tourism industry, there is what we call a process to accommodate customer complaints or guest complaints. So may ginatawag na silang heart. Heart is, of course, you have to hear or you have to listen, matikanay. Kikitabi nga mga Filipinos, no? Maski ako, no? I'm guilty with that. Pag ma-complain, masabat ko yung dayon niya.
2: Wala pa nga katapos.
1: Wala pa katapos, masabat ko dayon. So, first is you have to hear or you have to listen, anay. So, there will be head gestures, imo eye contact, imo facial expression. Second is you have to empathize. You have to feel how they're feeling. Hindi pwedeng kita mga Filipinas. So, we have a tendency of there is a story nga akig ang imo nga friend. Pero kaya ikaw tutoy ka kadlaw. Diba? Na guilty kita na. Sa muna, no? Gasturya siya. Nung ginanubi. For example, no, mga bataon blasubong, masturihanay sila nga, nang nagbulagay sila bisang iyang amigo. Gasturya ka sa amiga mo. Ikaw ya ang ikaw nga amiga, gaw tutoy, kaya kadlaw, kaya nagbulagay sila. Kaya ginsaway mo na, wala na mate sa imo. So that is not empathy. So maski ginakigan na pa na sa mamate, kagit gyapon sa iya. So you have to feel how they're feeling. Third is you have to apologize. Apologize ka for what happened. Okay, it happened in your establishment mong. So maski hindi mo sala, it is considered as a whole. So ma-apologize kay gid ya. We apologize for what happened. We understand how you feel. Mga, may mga steps and mga words and lines na ginagamit.
2: Uh-huh.
1: And then, when you respond, respond in a way that it's clear, calm, and make sure nga maintindihan niya.
2: Oo.
1: Oo. Kay kiss, nahuya, tabla mag-apologize, mag-respond na ta. Kaya syempre, why ta gani, ga-apologize kisa sa isang kataho to, sa customer ta pa, nga hindi na naton sala.
2: Uh-huh.
1: But we have to make sure that we don't take it personally. And of course, we have to make sure that we do this, which is the heart nga process, ang customer service, which is hear, empathize, apologize, and respond sa maayo, is for the service recovery.
2: Uh-huh.
1: Kay pag may ara ta customer complaints, may reklamo tara sa hotel, nga wala na to na solusyonan, may ara iba niya wala ga reklamo.
2: Mm-hmm.
1: Pero makati dahil sa social media.
2: Oo, no, dito ka pa ano.
1: Makapost na dahil sa social media. Or kung hindi magkado sa social media, hindi nagid siya magbalik sa hotel niyo.
2: Mm-hmm.
1: Forever.
2: Mm-hmm.
1: Okay, lain na ang iya buot. Like for example, sa isa ka customer nagkadto sa guest nagkadto sa isa ka hotel restaurant kag hindi siya na namiyan sa pagkaon, ang iba niya nga introvert, hindi na yaya magreklamo, ang imo na lang padala sa GC, ang unod sa GC 25 members, ang 25 members malaptop pag ito sa GC nila, so it accumulated to more than 50 to 100 non-guest pa lang, which is potential guest not to go there anymore because the issue was not resolved o wala na address.
2: Nakapudlay man gali kun amo na no kun hindi ikaw kabalo bala na magatubang sina. Mayari di gali ka comment ma'am Ma'am Gio. Halin kay Ma'am Perla Montalbo, I've been to different countries and experienced different cultures but all I can say iba ang pusong Pinoy.
1: Yes. Iba talaga ang Pinoy. It doesn't matter which industry, no, kung ano nga klase nga obra. Based on, of course, researches, no, one of the top employees or employable countries are Filipinos.
2: Mm-mm.
1: Why? Because Filipinos are resilient.
2: Mm-mm.
1: No, resilient na. Laban lang yapon na. Maski hindi ko na kaya ginahilan at ko laban. Ubra kagid yapon.
2: Mm-hmm.
1: Ikaduwa, although they're very expressive, but then, matanahuron.
2: Oo.
1: Magrespeto yapon.
2: Polite
1: yapon.
2: Bisan ginakigan.
1: Maski ginakigang ka na. Mga kig ka man eh, pero ipos ka, mga kig ka. Pero hindi kaya do, hindi. Gintaya amo na ka very, ng aggressive when it comes to responding.
2: Mm-hmm.
1: And we really have a heart of service. So mayara kita yung mamaski ka pong pinakatamaran nga Filipino, mayara gid yung serbisyohan mo gid gyapo nang isang katawo mo. O hindi mo na makakas because it is part of our culture and tradition that you know, respect for elderly. Ana dang isa. Ang kaduwa, we are very considerate. Nang ga-adjust git kita. Kag masikapoy na ubra gid yapon.
2: Oo no. Kag iban pagid gani ya Miss G no. Ang kapisan pagid sa Pilipino no. Na ragid. Kadto naman kita sa mga misconception. Pwede ka maka-share sa mga misconceptions when it comes to hospitality industry.
1: Misconception about the hospitality industry. Of course, not everyone is exposed to different segments and industry, no? Sa mga ubra, sa mga tao.
2: Mga detalye.
1: May alaki sa mga memes na gani, bala Ma'am Leia. Nakadlaw ko na kayo, may ginihimo na sila nga memes nga. Hospitality industry. So, you work in the hospital? Hindi, kaya mo na sila nga. Hospitality. So you work in the hospital? No, we don't work in the hospital. We work in the customer-based service industry. So that's the first misconception gidaya. Kaya hindi nila maintindihan ang hospitality nga tawag nga industry because they're not exposed to that. However, ang misconception guro is ang paminsan nila sa hospitality and tourism industry is ma-serve ka lang. No, sa Subong, I usually tell my students also all over na we have different courses and subjects allocated to the students. kay pala rigo man ang aton ginatudlo sa aspirant child required, di ba? So may ara kita ang mga core subjects naton. Those subjects ginatudlo based on skills na sang aton nga estudyante. Sa kung hospitality kasubong industry or hospitality na program, may ara ta ng core subjects like culinary. We have housekeeping. We have food and beverage services. And then front office naton yung mga cycle front office system and systems. Tanan na siya ginatudlo part of the skills, even event management. Because hindi lang pareho sa una nga magambal ka hospitality is ma-serve ka lang pagkaon.
2: Oo.
1: Ang misconception sa mga tao is they take a look at the salary immediately. They take a look at the salary immediately. Ah, pa hospitality industry ko ang bata. Ko. Kay ipa-cruise ship ko na siya.
2: Nakabra-abroad.
1: Abra-abroad na yun. But please don't forget, no, that hospitality and tourism industry is one of the highest percentage of enrollees every year. And we have thousands and thousands of graduates locally as well as national and international. Now, as a parent, ako yung gahambagi ko sa bata ko, I would rather align my son or my daughter into a course that he will be happy.
2: Oh, gusto
1: or
2: nila.
1: She will be happy. It's not because nga kay tungod nga mas dako da ang kwarta. There are other kids that are not aligned sa among na iyang industriya. Ang misconception is, ah, ma-serve mo lang na sa pagkaon.
2: Oo, gan.
1: Hindi lang service ang pagkaon. Ang lain-lain, kinalain-lain nga ubra nga mahatag naton sa aton ng mga graduates. Halos tanan na pwede siya ma ano bala pwede siya ma-partner sa ibang industry. Like for hospitality industry, if you want to become a receptionist, of course you can become a receptionist as part of an employee of a hotel. Pwede ka event management. No, ikaw mo organize ang kasal, da ikaw mo organize ang birthday, ang big conventions, ano pang nga social event kung gusto mo, concerts na. So, pwede na kaubrang bata mo sa amo na nga industriya. Kinatudlo mo na sa eskulahan. And, besides that is, pinsoy ni, dako dako, ginang sweldo sa hospitality industry. Dako siya kung ara ka sa types ang ubra nga, of course, the management level. So, i-encourage mo ginang bata mo na to settle for kung ara sa hospitality industry, nga ma-serve lang siya. I have to be honest, Miss Leia, I started my hospitality industry. I was a working student, ari ko sa Bacolod before ko na-graduate. I was working since I was 18. When I graduated 20, I turned out to be 21, aran ako yung abroad. The first job that I accepted, even though I was a bachelor's graduate, was a waitress. So, gintunan ko ginaya, mas gintunan sa eskwilahan. Nag-waitress ko. And then when you're climbing up, no? Kaya ako yung bisyo, sagi ko yung katama, Miss Leia, you have to set goals. You have responsibility, no, with your family. So, ganyan mo, kuya, humble ko, after 6 months, hindi na ako mag-waitress. Kaya pila mo lang ang sweldo sa waitress at that time, no? That was 12,000 pesos. 12,000 pesos and you're working abroad.
2: Sa abroad na.
1: Oo, that was 2004. So, ang in-pay mo is 12 to 13,000 pesos. Of course, there's accommodation, may food, no, ara ka sa hotel. But you have to work hard for it in order for you to have a higher salary. And my only solution at that time is to make sure that I climb up the ladder. So, gusto ko yung mataas ang position ko. Ang problema, pag-ara na sa dalong, kag-baton ka-tip, hatag sa customer, balang nga tip ang atong service charge, mas dako pa kisa ang tip kaysa sa atong sweldo. So, may ara kita iban ng empleyado nga hindi na sila mag-aim higher kay okay na sila so, kay tungod nga sa tip. that's reality. Okay na sila. May tip, ang tip ko, 20,000 pesos, akong sweldo, 13 lang. Kay okay na ko sa tip. Ang matabo, ang imong career growth will be stopped. Na waiter ka lang. Hindi may wala natin ginalang. Pero ang you are hambalon tabi na okay ka na sa okay. But what will happen if you get married? What happen will you, when you will have your own kids? What happened when you get older? No? Why natakusog nga mag-bit-bit sang tray? Why natakusog para mag-saka babaw dalom? So I would really encourage practitioners that pag okay ka na sa service, you move up higher and you pass on the baton to the new graduates.
2: Oo.
1: Kung sa bagay, tagahagdan, tabla, ah, masaka na ko. Sige, kamo naman. Saka na ko, kamo naman. Amo na ang ano, misconception usually. Okay ka na sa okay.
2: Oo. Kung baga, ang hindi lang kita siling ma, ano, masilaw, no, Ma'am G, no, sa ano lang, no, ng temporary, kagat the same time, ng hindi amo na ang imong ano bala ng padulungan nga maayo. Kundi mayara pagigdili mas maayo.
1: Oo.
2: And that amo na siya, no, sa mga dami sa mga tips ni Miss G sa aton subong ang abyan. How about ari Miss G, kadto naman kita, no, kagina na mention mong GC ang message, no, mga feedback.
1: Mm-mm.
2: So kadto kita, no, sa paano ang technology subong. Of course, sa imo experience, 20 years old ka pa lang, ato ka na sa abroad, ang times are changing. So, paano ang technology nag-bag-o man or somehow nag-adapt ang industry when it comes sa deliveries and services? Kag paano ni ma-maintain, no, sa mga businesses ang ining ginatawag nga personal touch?
1: Technology nowadays, it's really fast, no? Adapt ang aton nga generations, different types of generations.
2: Mm-hmm.
1: But when I graduated, at that time, wala gi ko kabalo yung pag magkantun ako sa hotel. May mga system pa ng iling gamit.
2: Mm-hmm.
1: So we have different types of softwares that we use in the hospitality and tourism industry. Mm-hmm. Hindi lang na calculator ang ginagamit. Hindi lang na basic desktop or laptop na Excel sheet lang i-enter. Mm-hmm. So ang mga hotel, they hire a lot of software companies that they use those softwares in order to collect data and of course proper calculation of their finances. So may ara kita mga Amadeus, may ara kita nga mga may ara ng mga system nga ginagamit, Holidex at that time, may Opera, Fidelio. So those are the softwares that are being used in the industry, which is in also taught in the schools right now. Kinamatamat nasa ining generation yung natuduan sa una to samon do wai ko kabalo hindi ko ka ano nga amuna gali ang ginagamit sa industriya naton. Now for the current situation that we have in the Philippines right now in comparison internationally, I think it has changed vastly during the time of pandemic. Kasi sa una, kung mag-book ka, no, mag-book ka sa una, do, kulang na lang makadto ka to sa hotel para ikaw na lang mabook. So, bungya, ang mga hotel natin uptick na because of the accessibility of social media, maka-message ka na sa Messenger. May ara na sa page sang Facebook, mobile number, may landline number.
2: Do, tanan na lang ara.
1: May WhatsApp, may WeChat, tanan-tanan na lang ang contact details ara da. So the first communication is the social media, they're using it. And the second is other outsourcing platforms nga ginabukan naton, na makita naton sa online. And then may ara naman subong third party nga if we can't afford hotels, we have different apps in our phones that we can use, like mga daily bed and breakfast naton bala nga mga mga bookings o nga app. And then payment methods, different countries, it depends with the trending. Like Filipinos right now, our trending is GCash. So we can pay through GCash. Accounting and registrar's office also for hambalon tabi enrollment for students, miyara na sila nga the one-stop enrollment. So miyara na ta deadline sa pila ka oras ang dapat ang estudyante magbalik-balik skwilahan, they would rather have it online man ang iban. So makita mo na nga pwede ka nakabayad diretso. So ano na gidya? Technology-based na gidya yan. No? Aton mga QR code, scanning, ang aton ng mga Google Forms. And of course, for international, kung bangko ang gamiton ta, usually miyara clearing days mo. I think we used to have about 15 or a week clearing period. But right now, For example, Australia, they use an app that you can transfer money to another bank in the Philippines.
2: Mm-hmm.
1: That doesn't need clearing because it's been all cleared up already. Similar to GCash. So, kapadala. Ang WeChat naman niya. WeChat, if you don't know, if you haven't heard, WeChat is usually used by China. So, WeChat, hindi na sila gabayad. You know how I found out? From one of the owners in Manila, sa may ala siya, the bed and breakfast sa Manila. Nakatila ko to is Star. She's a Chinese-Filipino.
2: Mm-hmm.
1: And then she said, you know what, G, we transfer na payment of the Chinese community from China and all over the globe, as long as they're Chinese, they transfer the payment through WeChat.
2: Wala so, charges?
1: Or? Wala, nag-ano na lang siya, direct transfer. Okay. Oo, so, dira sila gabayad. Baka paano naman? Kaya maski ako gani, no, bank transfer, no, bank transfer, awahaw na lang na sa pila ang bank transfer, tagaluga pa, minsan ka pa, may pulo ko ka piso, ay GCash, pila gani, 5 peso. Minsan ganduga, ano ka pa. But it's easier now because all over the globe, we are adapting with the online technologies and before, meetings when your boss or your manager is directly coming from Europe and you're directly in Abu Dhabi or Philippines, wala ka may mahimo, phone lang gid, phone patch. Now we've got conference, so mayala na ta, ano ho, may video na ta, may Zoom, may Teams, may so very accessible na subong. And that is very fast, ha? It's very fast how technology and the community adapts to technology.
2: Kag kinanglan maano gi kita ino ma ano man masabay, no?
1: Oh, we have to like even in my generation, like for me, I usually have difficulties using apps. Ang mga bata subong ya sagad ni gidaya.
2: Oo,
1: because they have to use LMS, they have to use softwares. Even as teachers, we have to use softwares. Like different colleges and universities, they have their own technology point. No, and AI right now is very, being fastly used. And sometimes even abused.
2: Na-maximize na.
1: So, I recently found out about ChatGPT. No, I found out about ChatGPT last year. I'm like, ano na ang ChatGPT man? And then a student of mine told me, "Miss, amuning ChatGPT. Pamangkot, dabala kay hatag yan ang sabat si imong." However, in the education system and academe, even international schools, no, abroad, they are merging together with AI now. Because AI, as long as it's not overused, then you've got references, proper documentation, and of course, hindi nang copy-paste na gindatanan, we have to merge in sa technology because technology makes lives easier.
2: Correct. Kinala ka balo ka mag-gamit. Sina nga mga tools abyan. So, muna galing ka katabo, no? Subong sa hospitality industry. Kada sigsan time na to, Miss G, no? I believe, no? We deserve another schedule. Basta available lang si Miss G. Ari na lang, ano yung mga tips, no? Sa aton nga, ano, sa mga local industry din naton, ng mga hotel, nga sila man, no, magsabay man, no, sa paghatag sang world class hospitality bisan amo na limited sa aton nga resources.
1: For I think my last message will be sectioned into different areas. One is for the hospitality and tourism industry of Bacolod City. I am really proud to say that the Department of Tourism, Bacolod City Tourism Office, and Provincial Tourism Office of the whole Negros Occidental and Oriental NIR are very supportive together with the academe. Now, it's good. Wala ko sa may mahambal subong sa ato na local nga LGU units because nagatigayon gid sila yan, nagabuling. Sa ato naman yung mga ano, mga hotels, ang mahambal ko siguro, or restaurants, never stop training your employees. Why? Because by the end of the day, we serve the same products, but what makes the difference is how your employees makes your customer, you know, how they feel. So lain ang produkto, lain ang serbisyo. Kagang balikan gyud usually sang inyong mga customer is ang serbisyo, hindi ang produkto. Sa mga parents naman kag sa aton nga mga estudyante, siguro I would always remind the parents and the students also to mind their usual values. So ang aton nga mga gawi bala pamatasanta. Ah, syempre ga-adapt man ta, no? Nagadalagko kita, nag-evolve man kita, but please don't forget our values nga gintudlo sa aton nga panimalay. Kay pag maguwa kita sa eskwelahan or ara kita sa eskwelahan, ang aton behavior ginagiapon ang tanawon. So pag magserbisyo ka sa tao, it's always about your behavior, your discipline, your ethics, and how you make people feel. So if you made them feel bad, then definitely they won't come back to you anymore.
2: Kung ano ang gina, kumbaga kung ano ang gina pakita mo, the same man na ang mabalik, no?
1: Amo na ibalik sa imo. So behavior gid para sa aton nga future generations. For the establishment, invest in your employees. For the LGU, keep on going because I think they're doing well already in merging in with the academe and with the tourism industry.
2: Wow, no, kadamo kita sa mga natun-an subong abyan kag mga tips of course, no, nga hindi lang ya pang hotel, but at the same time sa ma-apply ni naton mostly sa mga different professions of course, no. I believe ang big word today is ang aton nga behavior or values or character. Amo na ang above all,
1: yes.
2: No. Ang dumdumo naton mga abyan sa sini nga episode naton on

0: nag-enter lang kita sa isa ka world-class nga hotel, no? Kapun natin si Miss G sa bong, no? So, salamat gid liwat, and I hope makapdanay kita liwat diri sa aton nga program. And more power gid, no, sa imong ano, Miss G, no, sa mga advocacy mo, sa paghulig mo sa mga kabataan, kag at the same time sa mga local businesses diri naton. And God bless you, Miss G.
1: Thank you. God bless and mabuhay.
0: Salamat kita byan sa imong pag-upod. Si Ma'am Tess Villanueva, si Vladimir De Leon, Ma'am Eva Valencia, Ma'am Aileen Paulo, Attorney John Mark Tamanyo, Sunny Bocayani, Tita Joke Bitpitogo, madamo gig nga salamat. And of course, kay nung Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga transmitter site, dira nga mga gwardiya, maing aga, mandira sa inyo, kag madamo gig nga salamat. Ma'am Belen Murillo, hello sa imo. Have a good day gid sa imo abyan. Enjoy and stay tuned ka sa Kapanimalay mo up next with Pastor June Luces. Bye for now.

nagadayaw gigita sa Ginoo sa gihapon sang iyagi niya kaayo, sang iyagi niya katutom. He is good. And that is all the time, no? Kaga sa gihapon mayara kita opportunity to be with one another. Kaga ang aton pag-istorya naman sa Sining Adlaw is about psychology in partnership, no? Ano naman na siya, Pastor Man, no? It is because nga bilang husband and wife in the family, no? Very dynamic niya ang psychology, no? Very dynamic ang partnership, no? And next sa aton nga pagpalangga, pagigugma sa Ginoo, ang pinaka close nga relationship diri sa bugos nga kalibutan, amuin ang relationship between the husband and the wife, no? Kaga because of that, kagun aton nga ilang taon gin nagsulat si Apostle Paul nga dapat ang mga bana magpalangga gid sa iyang asawa, kagang asawa magpasakop gid, kaga tahuro niya gid ang iya bana. Kag may aman pala si Apostle Paul, no? Nga siling iya mga bana, palangga agid ang imo asawa kasubong sang pagpalangga ni Jesus sa iya nga iglesia, who gave himself for it. So therefore, wala pa sing bana diri nga magreklamo ka magsilingan ti pastor, sobra-sobra na nay pagpalangga ko kay Mrs., no? Samtang buhi ka pa. Kay ti ang aton parameter, ang aton nga model is the love of the Lord Jesus Christ sa iya nga church, no? And he gave himself for it. So therefore, no? Bilang mga mag-asawa, dapat magiging dynamic kita kag maintindihan natin ano bala ang psychology in our partnerships, no? As husband and wife, no? So number one, gidiri, no? The gentler the husband, the more obedient the wife becomes, no? So kuti ka nami nga ang bana magiging gentle siya sa iyang pagpalangga sa iya asawa, kag kun mabatyagan sang iya asawa ang pagka-gentle, ang pagkalulu, ang pagka-kind, magiging matinumanon pagid siya. You know, ang pagtuman, ang pagsubmit, wala na siya nagakaulugan nga you are or we are, what's this, inferior, no? Kung nagapasakop ang asawa sa iya bana, wala nagakaulugan nga inferior siya sa iya bana, kundi nangin matinumanon lang kita sa order nga ginhatag sang Ginoo, no? Kay kabalo ang Ginoo nga kunang bana nagapalangga sa iya asawa, kagang asawa nagapasakop sa iya bana, then magiging in order ang kahimtangan sa sulod sang puluyan. Kuti mangin manami man ang resulta, kay kun aton lang tawon, kun hindi in order ang aton nga pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan, ti even ang aton mga kabataan magasala man inai, no? So therefore today, no, I hope nga inupdanay kita so that nga matun-an natin ini ang ginatawag natin nga psychology in partnership, no? That number one is, the gentler the husband, the more obedient the wife becomes. Huh? So by the way, good day dira sa kay Ma'am Ninita Guadalquiver and also man sa kay Nanay Mercedes Nanet, no? Salamat gid sa inyong pag-inspire man sa amon diri sa Radyo DYVS. Salamat sa mga feedbacks ninyo, sa inyong pagpasalamat, no? Nagahatag gid ina sang encouragement, no? Sa amon diri nga mga programmer and even sa aton nga technical team, no? Nga nangin supportive kita sa ilikuton sang Ginoo, because again, ini ang Far East Broadcasting, hindi niya business, ha? This is God's business, this is ministry, no? So therefore we need to love and support
sang ministry nga ginbilin sang Ginoo sa imo kag sa akon. So tuduhan ko na lang niya. Good day dira sa taga-Mansilingan First Baptist Church nga mga nanay, no? Si Mamang Ellen, si Mamila dira, si Nanay Sally Abarte, si Manang Nining, si Manang Hermie, kag si Manang Jimmy, si Manang Mildred, no? Si Manang Julie, si Manang Joffy, no? Si Nanay Marina Lahay-Lahay dira sa Villa Uto, no? Si Nanay Noemi Quirino, kag si Tatay Dolfo, we are really praying for you, no? So, balikan nato ni Nay, mamati kita na isang isa ka special music and also isa man ka pahanumdum.

0: home full of strife and anger is no home at all. It is empty. But put God in it, and you'll have sweet music, laughter, and you'll have warmth and love all over. Because a home with God in it is perfect. It becomes a home of bliss and comfort.
1: Okay, so balik kita, no? Good day dira sa kay Ma'am Merly Lumawag and also man sa kay Manang Carol Vidal Alonsabe dira sa Japan, no? Good day man dira sa kay Ma'am Army Luces, ang better half ni Pastor June, no? So, pati dira ang mga taga-Weaker Center School, no? Si Ma'am Camille, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, si Ma'am Lisel, no? Si Ma'am Jocelyn, kag si Ma'am Danis dira, no? Even ang sa office dira sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Ma'am Angie dira, si Russell, Garcido family, no? So, good day. Siling ni Ma'am Army, good morning everyone, Pastor June and DYVS staff, no? So, siling ni Manang Carol Vidal, good morning man, Pastor June, no? Kag kapanimalay mo, wow, we praise the Lord for that, no? Now, so nagambal kita, the gentler the husband, the more obedient the wife, no? So, ang ikadua, no? The more generous the husband is, the happier the wife, no? Well, basi makumod ni ang mga bakuko ng mga bana, dira, no? Oh, no? So, this is why we are really talking, no? So that nga, ma-enjoy natin ang company sang isa kag isa, no? So bilang husband and wife, kanami gid ba lang nga magiging dynamic ang aton nga pagsinalayo sa sulod sang puluyan, no? So kung gentle ang husband, the more submissive and obedient the wife is. The more generous the husband, the happier the wife, no? So, basi mareklamo dira mga husband, di pastor nga husband ginadayahaw, no? Wala daya wife una, no? Because the husband, kita bala ang gindesignate sang Ginoo nga magiging head sang family na. So, this is why the responsibility belongs to us. The opportunity to lead is in our hands. No? So, the ball is in your hands. Hindi pag-ipasa sa iban. So, dapat ang tatay, ang husband, magiging generous. No? So, I am not saying, para ni ininga minsay para sa mga manggaranon lang ang mga tatay. No, damo sa mga tatay nga hindi sila yakwartahan, pero grabe sila magpalangga sa ilang panimalay, especially sa ilang asawa, no? Di ba na dumduman niyo na may mga halambalanon pagganing mga katigulangan ta, no? Bisan saging, basta loving. Oh. So that is. So, wala nagakinanglan sa mga malahalon nga mga butang to be generous for you and for me. No? So, it is a matter of choice and a matter of the heart. No? Kung ang imo tagipusoon, mapinalanggaon, dapat magiging generous kita kag hindi kita bakuko, especially sa aton asawa, sa aton mga kabataan. Sa nagligad nga Monday, I was privileged nga mag-deliver sang isa ka devotional nga message sa one of the biggest nga company diri sa aton sa Bacolod, no, sa Negros, no? Because they have about mga 600 to 700 employees, no? Kagamuna nagapasalamat kita sa Ginoo. So isa sa mga punto naton dito, no, amuni, no? Mga bana, para ma-enjoy gid ninyo ang inyong family, palangga agid ang imo wife. Kun magplano ka nga magasto ka sa iban nga babae. Kay arang imo asawa, siya ang imo dapat palanggaon, siya ang imo dapat gastuhan, dira ka dapat magiging generous sa iya. Hindi kay sinutoy ang mga babae kaya nagiging generous, tapos imo ya asawa pitan mo, oh? Kun imo ilavish kun imo palang gaon si misis mo, kag magiging generous ikaw para sa iya, hindi ka pa manago. Aha. Pero kung dito kaya gagasto sa iba nga babae, pulo panago ka. Oh? And please be reminded, sala na sa Ginoo, ha? Oh? Wala pa na yan nagiging righteous ang adultery. Ah, di masiling ka, hindi mo, oh, pastor, bubod na gid na iyang kapalapit, hindi ka pa magtuka. Kung manok ka, titukon mo. Pero hindi ka manok, tao ikaw, bana ikaw, kag may asawa ka na nga nagapalangga, nagatahod sa imo, may mga kabataan ka nga nagatulok sa imo, so therefore, kumayara ikaw nga palanggaon, palanggaa ang imo asawa, be generous to your wife, because the more generous the husband is, the happier the wife becomes. So, hindi ka pa, na basi nalipat ka sang imo tunga covenant kay misis mo in sickness or in health, for richer or poorer, for better or for worse, no, till death do us part, te amak mo na nalipat ka, so dapat hindi ka malipat. Kag kun nalipat ka, ini ang kapanimalay mo nagaremind sa imo nga mayara ikaw asawa nga ginsumpaan at ubang sa Ginoo. And therefore, no? So this is the psychology of our partnership in our homes. The gentler the husband, the more obedient the wife becomes. The more generous the husband, the happier the wife becomes. Nah, it's so, hindi ka pa na mag-enjoy. By the way, good day dira sa kay Brother Billy Buenafe. Dira sa Bago City, sa kay Ma'am Therese Ubahib, good day man dira sa akon mango dira sa Third Street, no? Si Ma'am Lucy Escalon, ang akon magulang, si Pastor Leah Lucis Deza. Good morning, Pastor June. We're watching here in the Third, no? Dira sa Third sila dira ni Sir Nuni, no? Escalon, si Pastor Fred, si Manang Glo, si LC Dira, si Gina, si Tita Ding, ang akon anak, aramanda si Pastor Ken, si Tiny, si, damo ka mo da ba? Ayawan ko. Sige na lang. Dala na sa package, no? Good day sa kay Ma'am Marita Dilag sa Dumangas, sa kay Ma'am Elena Dagaman sa Manapla also, no? Sa kay Pastor John, kag sa kay Ma'am Jocelyn Hainga, sa kay Pastor Gilbert, kag sa kay Ma'am Grace Gutana, sa kay Pastor Paul, kag sa kay Manang Helen Artikulo dira sa Barutak, sa kay Mrs. Regala dira sa Charito Heights, no? Good day gid dira ma'am sa imo, no? Sa kay Ma'am Lucita Sombero Aligrado, good morning Pastor June Luces sa kapanimalay mo. Thank you for the live broadcast. Naka-tune in. Salamat sa wonderful topics you share. So blessed and happy to listen. Praying for this program. And tanan, makabati. Wow, praise the Lord. No? Good day man dira, Ma'am Arlene, Hermalyn Pinuela. And also man sa kay Ma'am Nympha De La Torre, good day. No? So, sugpunan pa ni naton. Mamati kita, anay, sang isa naman ka music and also isa naman ka pahanumdom, especially mga aninaw sa kinabuhi.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Kadalasan ay tanong natin ang mahal mo ba ako sa mga taong iniibig natin. Nariyan ang cute mong anak na tatanungin mo ng, "Do you love mommy?" before you ask for a kiss and a hug. Ang mag-boyfriend naman ay ganoon din, na minsan ay may follow-up na, "Then prove it." Even the married ones na mukhang naluma na ang romance ay darating sa puntong magtatanong din ng, "Mahal mo ba ako?" Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nangyari ito when Jesus appeared to his disciples after he rose from the dead, pagkatapos nilang kumain. "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Tatlong beses tinanong ni Jesus si Simon Pedro ng, "Mahal mo ba ako?" At sa bawat pagkakataon ay mayroong utos para sa kanyang mga tupa. Ang una ay ang pakanin. Ang pangalawa ay ang pangalagaan ng mga ito. At ang pangatlo ay muling pakanin ang mga ito. Malungkot man si Simon Pedro, malamang ay dahil sa pagdududa ni Jesus sa kanyang pagmamahal, ay hindi nagbago ang kanyang kasagutan. Ang pagtanong ni Jesus kay Simon Pedro ay hindi dahil sa pag-aalinlangan, kung hindi sa hamon na darating kay Pedro sa kanyang pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Ano ang iyong reason for asking someone, "Mahal mo ba ako?" Mayroon ka bang gustong ipagawa sa taong ito o gusto mong makatiyak sa pag-ibig nito sa iyo? Kung ikaw naman ang tinanong, kaya mo bang sumagot ng tapat at gawin ang possible string attached to it? What if it's Jesus Christ asking you, katulad ng pagtanong niya kay Simon Pedro? Isipin mo ang iyong kasagutan at ang maaaring ipagawa sa iyo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Okay, so home stress na kita, no? By the way, good day dira, Ma'am Nenette Pisaga. Good noon, Pastor Jun. Bless na bless gid ko sa word mo. Kanami gid pamatian. God bless you, Pastor, and to all DYVS, Pastor and staff. Wow, praise the Lord, no? Good day man dira sa kay Mami Arlene, Nueva Espanya. Sa kay Manang Marlene, kag sa kay Manong Boy Moronaga, kag sa kay Tatay Nuni Gamboa, no? And also man ang mga from Canada naton nga nagasunod sa aton balang nga mga programs diri sa DYBS, no? Ang Jaworowski family, Yavore family, si Dion, Kulinko, Sutana family, Rodriguez also, no? Kaga nagapangamuyo kita sang Traveling Mercies sa kay Joel kag sa kay Annie William Moore kag sa mga kabataan nga nagbalik na dira sa Canada, no? Nagiging guest na sila naton diri anay, no? So nagambal kita, the more supportive the husband is, the stronger the marriage becomes, no? And then the stronger the marriage, the more secure the children becomes, no? So this is why nga kun aton lang tawon mga kaabyanan, mga kauturan nato, no, nga nagasubaybay sa aton sa Facebook Live and also sa on air, no? It really matters kun ano ang aton nga behavior, no? Bilang husband, bilang wife sa sulod sang aton puluyan, no? Kay kung nagiging supportive kita, no, sa aton asawa, the stronger the marriage becomes. And the stronger the marriage becomes, no, the secure the children becomes. No? By the way, good day dira sa kay Manang Sandy, dira sa Texas, no? Kaga sa kay Sai, kay Mikaya dira, no? The rest of the family, no? Because it is so essential nga ang pagtamdanay sa sulod sang panimalay mangin matalunsay. Kun si tatay kag si nanay nagahangpanay, kun ang mga kabataan nagasinundanay, o kanami i-imagine, no? You know, amuna siya, may kanta kita na sa muna, no? Isa kami ka panimalay, no? Nagapuyo kami sa balay, tanan-tanan kami gabuligay, no? Pero subong hindi na nauso, kay mga kabataan subong makatapik na gani sa ila cellphone, oh, hindi na mahukas, no? Hindi lang bata gatapik sa cellphone na. Kung isa mga tatay man, oh, mga tatay, oh, damo man di tatay naton nga gamers, ah, oh. Tapos mga nanay, grabe man, no? TikTokers man or whatsoever, no? So this is why nga I'm not saying we will stop it altogether. Pero ibutangan natin niya sang chimpo ang isa kag isa. Ha? Nga, sa sulod sang puluyan, ini magiging dynamic sang pag-updanay, sang bana, kag sang asawa, because amo man inabala ang ginatamdan sang aton mga kabataan. Don't you know nga kung gaaway ka mo nga mag-asawa, ang mga kabataan, gasala kung din sila makadto. Ha? Kung gaaway ka mo ni misis mo, ang imo bata, magkadto si imo, ginapamudluan ni misis. Kung magkadto man ang imo bata kay misis mo, ginapamudluan mo, wala, agid balon karon na. Tiyamak mo na, daw ano ka nga confusion ang matabo. Kung ang bana kagang asawa, wala nagahinang panay. No? Because kung hindi kita, no, kung hindi strong ang aton marriages, ang aton mga kabataan magiging insecure sila. Kag kun poor, no? Poor ang marriages equals unhappy home. Kag ang unhappy home, no? It will breed to a broken society. So, you know, importante gina siya mga tatay. Nga kun ano ang aton behavior, toward sa aton asawa. So base man sa nga tinga pastor nga kami gidya mga bana, tigani kay kita ang ulo sang panimalay. Kun kita ang generous, kunti happy si wife. Kun kita ang nagasupport, kunti our wife will love us the more. Kun kita ang nagiging gentle, kunti magasubmit pagid siya. Remember, when we treat our wife as the queen, anong ibalik yan sa imo? She will be treating you as a king. Kag anong feeling sa mga kabataan, then they will feel nga mga prince and princesses sila. Kay kun may manami nga pagsinalayo sa sulod sang panimalay, remember, the home, it is the father's kingdom, it is the mother's palace, and it is the children's paradise. Amo ina ang panimalay nga napundar sa pagtuo, sa pagtahod sa Ginoo, kag ini maga-reflect sa aton man pagtratar sa isa kag isa, no? Pero ang key, it is the husband, no? Because the husband, you are the priest of the home. You are the pastor of the family. Poor marriages will result to unhappy homes. Unhappy homes will result to broken society. Broken homes breed broken men. And broken men, they burn the world. Gubaon sang ning mga broken men ang aton kalibutan. So, din gasugod sa mga tatay nga wala nagapalangga kay nanay. So, reminder, ha? So, husbands, love your own wife. Wives, submit unto your own husbands. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Parents, do not exasperate your children to wrath, but bring them up in the admonition and fear of the Lord. No? So remember, ang isa sang aton pinakapaborito nga verse diri sa kapanimalay mo with Pastor June Luces, Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So how could we train our children kung si tatay abusado, kung si tatay wala man disiplina sa iya kaugalingon? No? So therefore today, no, I hope and I pray nga may natun-an naman kita about sining aton psychology in partnership in our homes. So again, husbands, love your own wife. Wives, submit unto your own husbands. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? So, hopefully, kitanay naman kita sa masunod nga Miyerkules. No? Ako inyo tatay sa panimalay, Pastor June Luces. Kang nagapasalamat kita diri kay Brother Bonard sa aton nga control. No? So, see you again next Wednesday. Good day. God bless us all.

0: transformed, the Lord, as your part of every day?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702 DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong isyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: There are programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon.

0: kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay? Winnable Wednesday! Yay! Sabi nga, maging ang Wednesday natin ay maging wonderful. O diba? O di kaya maging wonderful. Diba po? A wobbly, ano pa, or wandering Wednesday, yung naglalakbay-lakbay, a wandering Wednesday, nagtataka-taka. Dapat ano po, Daddy?
4: Pwede ito. Wow! Hallelujah!
5: Yan, mga kaagapay. Dapat wow! Hallelujah! Kasi sabi nga ni Lord, siya ang in control. Sabi rin ni Lord, amen, siya ang may hawak. O sabi rin ni Lord, lahat ng bagay pinipermit niya, Father filtered yan. And is intended to be used positively. O diba? Mm-hmm.
4: At yung mga nangyayari ngayon, hindi nangyayari para tayo'y magpanik, kundi mag-prepare.
5: Tama. So, kayo po ay nakikinig sa programang gabay, hindi pa kami nagbabatian, nagko-comment na agad ano. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay, dito po yan sa 702 DCAS, di ba po? At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa dyan po sa DYVS, mula po sa Bacolod. Diba po? At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula po ang Pari hanggang Hulo. Diba po? Nakukuha niyo po ang ating programa kung meron kayo po yung magandang internet connection at malakas po ang inyong reception. So that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, di ba po, na patuloy nakikinig sa ating programa. Marami pong salamat sa inyo pong mga likes, sa inyo pong mga comments. Salamat po doon talaga. At patuloy, you could also email, you could also text me kung ano po yung mga, may mga topics kayo na gusto natin pag-usapan, do so. Diba po? Para alam natin kung saan tayo at ano yung pinag-uusapan natin at ito po yung nakaka-encourage sa inyo. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuhang mga magagandang lessons, dagdag kaalaman, at patuloy po na ang gusto nga natin mangyari, lalo pong mapatatag yung ating pananampalataya at ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito po'y naglalilinaw sa inyong kaisipan at naglilinang upang dalahin tayo sa isang ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi tanging si Kristo Jesus lamang ang Diyos anak na nagkatawang tao upang tayo'y abutin at iligtas mula sa impyerno. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Amen, amen!
5: Ito po sa Best Flawless ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin practical ways to build peace in your life and in the world around you. This is very relevant because the theme for July is peace and progress. So, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. At ang ating verse for the month, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos, di ba? Tapos last week, pinag-usapan natin yung first five, yung mahalaga para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Yun yung dapat mayroon tayong calming, mayroon tayong mga ginagawa para mapayapa yung ating kaisipan. Another, sabi nga, kailangan maging kontento tayo sa buhay kasi i-simplify natin ang ating buhay. Pag-aralan din natin at ituro yung katotohanan ng mga injustice. So educate and teach others. Tapos, iayon ang ating profession or orient our profession para sa kapayapaan. At higit sa lahat, last week pinag-usapan natin yan, transform interpersonal conflict. Kailangan marunan tayo mag-ayos yan. Tapos nung Lunes, nadagdagan pa, sabi niya, gamitin natin ang mga community spaces para sa pagpapahayag ng kapayapaan. Kahapon naman, sabi, maging bahagi tayo sa pagbabago ng mga structures na nauugnay sa injustice at violence. And kahapon, alam ko nag-focus tayo on bribery kasi yun yung talagang malaking injustice sa atin. So ngayon naman, eto rin, totoo to. Disrupt narratives that justify war and rationalize inequality. So bilang mga bata kasi, natutunan natin ang isang kasaysayan na itinataas ang gera o pakikipaglaban. Lalo na po to from the perspective of the Western world, no? Natutunan natin na ang mga violence ay justified at dignified. Na-inspired daw po tayo ng mga war heroes na nabasa natin sa history books. At may mga kwento rin ng mga religious leaders na nagpo-provide ng blessing sa military. Ay, totoo yan. Alam natin yan. May mga kwento din ng mga political leaders na lumilikha ng kasinungalingan upang ma-justify yung war o yung violence na ginagawa niya. At sa ngayon, ang media ang nagiging echo chamber nito. So gayon din yung mga institutions na nagpo-produce ng hindi mabilang na rationalization ng inequality. So ang mga historic injustices at inequality ay itinatago sa mga students. Sa totoo lang, hindi yan nakalagay sa libro. Pero lumilikha tayo ng ilusyon na ang isang tao ay nagiging mayaman at successful dahil sa kanyang sariling volition, pagnanais o pasakiman, di ba? Inaalis ang malawak na inequality na nagpo-provide ng madaling pathway para sa tugumpay, para sa ilan, habang nagiging hadlang naman po ito sa marami sa pag-usad nila. So ang mga mahihirap mo nga po sinisisi sa kanilang kondisyon at katayuan. Pero lagi ko pong sinasabi, ang mga mahihirap, victims of the fall. Victims of sin. Yun talaga yon. So, kailangan matigil na yung mga kwentong ito, di ba? Ang mga tao ay kailangan malaman ang patungkol sa katotohanan, katarungan, ano yung katotohanan ng gera, at ang sistemang lumilikha ng inequality. So, narito po yung mga ilang ideas na pwede nating gawin, di ba? Baguhin ang pagtuturo ng history sa mga paaralan. Sabihin yung totoo, di ba po? I-discredit yung mga war propaganda at kwento na nag-justify ng violence. Totoo yan. I-expose ang motivations, ayan, totoo, ng mga deceptive tactics o kasinungalingan ng mga corrupt na leaders na ipinagpatanggol ng just ang violence. Kalabanin ang mga hate speech, tako, at nagmamaliit sa mga mahihirap o marginalized groups. Magsalita laban sa mga lingpag gamit ng relihiyon para sa discrimination, lalo na po sa loob ng inyong samahan. I-expose ang mga kasinungalingan ng mga government leaders. I-expose ang malawakang korupsyon ng paggamit ng pondo ng bayan. Sino nagdurusa? Tayo. Diba? Bantayan ng mga official sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin sa paglilingkod. Dapat talaga may transparency. So, kapag alam mong kasinungalingan ang nabasa mo sa post, sagutin at itama ito kaagad. Kung alam mong may corruption na ginagawa ang isang government official, i-expose para malaman. Huwag nang pagtakpan. Diyan ako naiinis. Pinagtatakpan pa rin. So kung ang mga salita ng isang government official ay paninirang puri sa ibang tao, tanggalin mo na yan. Huwag mong i-follow. E choice mo naman yun eh, diba? Kaagapay. Ang linaw na nakasulat sa Proverbs 12:22. Ulitin ko, sasabihin ko uli ito, paulit-ulit tayo dito. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ulitin ko, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Kailangan pa ba yan? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Yun, doon tayo. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So ang tanong ko, ligaya ka ba at aliw sa Panginoon o namumuhi siya sa iyo? Ikaw ang makasasagot niyan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli anak. Practical means for peace. Unang-una, calming yourself. Kalma mo. Maging kontento ka. Ang profession mo for peace. Para ang bribery ay maiwasan, giyera, kailangan, grasya. Media nights, yan ang problema. Mga media nights ang problema. Kasakiman, mahihirap victims of the poor magsabi ng truth. Maling relihiyon, itama ang mali, itumpak ang mali. At dahil doon, si Yahweh ang kailangan. Amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dahil nga ang tao ay nahiwalay sa Diyos at nagkasala, ito ay may kabayaran. Ito ang kamatayan. Kung kaya't may damage result o mga sagabal at mga sigalot sa ating buhay, sa araw-araw, opo araw-araw sa ating paglalakbay, saan nga po sa mundong ibabaw na ngayon na, ng end times o ng last times man, wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Life is full of troubles. Ang buhay ng tao ay puno ng mga problema, sagabal, sigalot, at kung ano-ano pa. Sa Job 14:1, ano po ang badya? Ang tao'y pinanganak na mahina at walang kalaban-laban. Maigsi ang buhay at puno ng problema. Ngunit ano po ang bawi o damage control mula sa itaas? The Lord is our helper. Hebrews 13:6, kaya malakas ang ating loob na sabihing Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng sino mang tao at ang sino pa man sa mundong ibabaw. Wow, wow, wow, amen, amen. Present troubles insufficient in view of future glory. Ang anumang sagabal at sigalot at silakbo ng problema sa ngayon ay hindi sapat na burahin ang luwalhati na ating tatanggapin mula kay Jesus Christ. 2 Corinthians 4:17, sandali lamang ang maliit na problema ito, pero ito ang nagbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian. na mas matimbang pa sa lahat ng ating mga paghihirap. Wow, wow, wow, wow, amen, amen, yes, pressed, but not crushed. 2 Corinthians 4:8, madalas kaming pinahihirapan. Pero hindi kami nawawasak. Minsan nagugutom kami, minsan nagugulumihanan kami, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. In fact, we share in Christ's suffering. Romans 8:17, at dahil nga mga anak niya tayo, mga tagapagmana tayo. Opo tayo, kagaya ni Christ. Tatanggapin rin natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakashare tayo sa paghihirap ni Christ, makasishare din tayo sa karangalan ni Christ. Suffering can be good for you, God said. Psalms 119:71, tama lang na parusahan ako. Natutuhan ko kasi, opo, natutuhan ko ang kautusan mo. Take courage. Why? James 5:8, kayo rin magtiyaga. Malapit nang dumating ang Panginoon. Trials test our faith, not to stop, but to keeping on to the finish. 1 Peter 1:6-7, kaya maging humble kayo sa harap ng makapangyarihang Diyos. At pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng mga problema ninyo kasi concern siya sa inyo. Trust Christ, your high priest. Hebrews 4:15, ang high priest natin, naintindihan niya ang mga weaknesses natin. Nakaranas siya ng kung ano-anong tukso at pagsubok, ngunit hindi siya nagkasala. 1 Peter 1:6-7, dahil dito magsaya kayo kahit sandaling panahon. Kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan niyan para mapatunayan ninyo kung gaano katotoo ang faith ninyo. Kung gold kahit nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya talagang dapat matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kalwalhatian, pag na-reveal na si Jesus Christ. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka po talaga, Panginoon. Sa di namin madalumat mong kabaitan at sobrang pag-ibig sa amin ang dumukha. Di ba na?
5: Opo, Ama. Totoo po yan. Totoo na sa ating buhay. Talagang merong mga iba't ibang pagsubok, pero kagaya ng sinasabi natin kahapon, kung kasama natin ang Panginoon, meron lagi yung solusyon. Pero take note ha, yung pagsubok na yon na naranasan natin, hindi yun consequence ng mali nating ginawa. Though, sabi nga natin, biyaya pa rin ng Panginoon kung nakakaranas tayo ng mga consequences o kaya reprimands ng Panginoon. Kasi nga po, mahal tayo ni Lord, kagaya ng Good Shepherd. Natatandaan niyo yung sa Good Shepherd na picture, sabi yung kalga-kalga yung maliit na lamb. May narinig akong kwento doon eh. Sabi nila, kala mo, sweet-sweet ng lamb na yon, ano? Pero yung pala, binalian yun ng buto. Binrake yung bone nun. Hindi siya nakakalakad kasi matigas ang ulo. Di ba? Kaya karga-karga siya ng shepherd. Ganon. Kaya it's how we look at our consequences. It's how we look at the challenges in life. Sabi ko nga po noon, kapag dumadaan tayo sa mga, sabi, why do bad things happen to good people? Una yon, may intention talaga ang Panginoon. Ito yung talagang sumusunod ka sa Panginoon, but yet you face challenges and you meet that. Merong intention si Lord. Or binabago ni Lord yung ating character, 'di ba? Inaayos niya. Anak, kailangan mong mabago diyan. Pangatlo, dahil may ginawa kang mali, kaya kinokorek ka ng Panginoon. So any of the above or all of the above, yun lang yun. Pero if you take it in a perspective na alam mong it is for your good, it is for our good, di ba? Sabi nga, count it all joy when we go through that. Kasi alam natin, kagaya ng nabanggit po ni Daddy Paul, parang ginto, nililinang niya tayo, inaalis yung mga impurities at lahat. Eh ngayon nga, nakikita natin ang gold as in opaque pa siya, di ba? Pero pag tiningnan mo sa heaven, transparent gold.
4: Wow.
5: O, di ba? Wala talagang tatalo doon. At wala pa nakaka-discover doon anyway. So, ganun kahusay ang ating Panginoon, mga kaagapay. So, mas mabuti. I mean, ako, I would rather say, na, and I would rather choose to follow the Lord every day. Diba? Choose to follow the Lord every day. At kung may mga challenges, alam mong pwede mong ipagsiksikan ng sarili mo sa Panginoon kasi alam mo, maayos ang connection nyo. Diba? So let us pray. Panginoon, salamat po sa mga truth na ito na pwede naming gawing realidad sa aming buhay. And it's true, Lord. We're still in this crazy world. This is a sinful world. At habang narito kami, Panginoon, para kami mga sojourners o pilgrims na nakakaranas po yon ng mga challenges, mga problema. Minsan ay gawa po ng ibang tao, di ba po? When we look at our nation and all the corruption happening at maraming mga pamilyang nagsasuffer, kasama na kami doon when it comes to the health system ng aming gobyerno at lahat nun, Panginoon. Kaya nga po dito, sabi namin, bawal ang magkasakit. And though we are faithfully paying our taxes at lahat ng yon, but yet still suffer, minsan makakapagtanong. Pero Panginoon, ang sabi mo po sa amin, may we focus our eyes on you. At alam naman namin, Lord, na you are a God of justice. So alam namin, ikaw po ang magre-reveal ng mga lies na to, yung mga lahat ng mga yan. I-reveal mo yan, Panginoon. So Lord, kami po bilang iyong mga anak, may we learn to take each day to follow you and to obey you. Yun po ang aming desisyon. At patuloy, Panginoon, na manangan ka sa aming mga buhay. At mananangan din po kami sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is your special day. Tulad po, Panginoon, ni Maydeen Agustin, si Vec Balanga, si Daisy Jane Sande, si Virginia Mergelino, Gina Jadi Reyes, Isabelita Torrio Esplana, si Lori Bernal, si Jimmy Pimentel Reyes, si Ate Presi, si Damon, salamat po sa kanyang buhay. At ganoon na rin po, Panginoon, si Chiri ng Touch Asia. Lord, salamat po, Panginoon, kasi alam namin, ilan lang po ito, Panginoon, sa mga nagsiselebrate ng special day. Alam namin, mas marami pa pong nakalista sa puso mo, Panginoon. Hindi man po namin sila nabanggit, pero hindi sila makakalampas sa iyo, Panginoon. So Lord, thank you po. At ang dalangin namin, ikaw pa po, Panginoon, ang siyang manguna, gumabay sa amin, Lord, as we do this. Father, we remember to pray for our young professionals who are in the crossroads of their lives. Ganun din po, Panginoon, salamat po sa mga kabataan na nagkakaroon ng opportunity na mag-career direct, Panginoon. Salamat po for that opportunity. At ang dalangin ko, Lord, ay you continue to provide for it, Lord, at patuloy na matulungan at magkabayan. Ganun din po sa mga young professionals na nasa crossroads, may you be the way, the truth, and the life for each and everyone. Marami pong salamat.
4: Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe po talaga kayo, Lord. Sa di namin madalumat mo kabaitan at sobrang pag-ibig na sa amin ay dumukhaw. Dinukhaw mo kami sa pamamagitan ni Jesus Christ na namatay sa krus na living na buhay na magkulay. Kung kaya dahil doon, alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: So mga kaagapay, ang tanong natin, kamusta ka na? Are you going through some difficulties in life? Are you going through some challenges in life? Anong cause kaya nito? Diba? Yan ang magandang tanong. So ang dalangin natin sa Panginoon, we are continually walking in the light of His love. Yun ang choice natin. At patuloy tayong manangan doon. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo ha. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-870-731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ato ng eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa ato nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako ang inyong kaupod sumong sa 1233 Radio DYVS, alauna 30 at alas 2 ang hapon sa itong School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So today, kita mag-talk about a very important topic na makabuligid save lives and makamake sa aton nga communities safer. So ang topic natin today is the National Cardiopulmonary Resuscitation or CPR Day 2026. So ang mo ini nga topic is based on the school's division of Bacolod City Division Memorandum Number 345 series of 2026 kung saan diin ginasuportahan gid ang observance sang National CPR Day and i-promote ang awareness among sa aton nga mga learners and of course sa aton nga mga teachers. So of course also memorandum nag-support man national effort para educate ang atong nga komunidad about sa mga life-saving skills kag emergency procedures and preparedness. So of course, ang activity is being conducted in partnership with the Department of Health, Health Emergency and Disaster Management Unit, Corazon Locsin Mantilibano Memorial Regional Hospital. So ang mo ini nga mga organization nag-work together para buligan ang ato nga communities to become more prepared during sa mga emergencies. So ano bala ang CPR? Nakapati ka na bala sa word nga CPR? So CPR stands for Cardiopulmonary Resuscitation. So ini isa ka emergency procedure nga ginagamit kung ang isa ka tawo madulaan na ginhawa or ang iyang heartbeat nagstop na. So ang CPR nagabuligid ginakip ang blood and oxygen flowing through the body until may professional medical na nga mag-abot. So ang CPR isa ini nga gina-consider nga life-saving technique nga useful gid sa mga emergency parehos na sang cardiac arrest or near drowning accidents. So kita mag-focus gid on the awareness kag preparedness and ang actual nga CPR skills dapat ini matun-an ninyo paagi sa mga proper nga training nga gina-conduct sa mga qualified nga health professionals. So imagine bala if may isa ka tawo nga nagulpi lang na collapse sa imo tubangan, anong imo nga himuon? So ikaw bala mapanik or kabalo ka bala kung sinong imo tawgan or i-remember mo bala dayon nga mga yubulig? So knowing what to do during sang mga emergencies maka-make it any big difference. So nga abala nag-celebrate kita sang National CPR Day. So every year on July 17, ang Pilipinas nag-observe sang National Cardiopulmonary Resuscitation Day kasi si President Ferdinand Marcos Jr. nag-declare gid that July 7 as the National CPR Day through the Proclamation Number 511 para mag-promote health awareness kag encourage kita ng mga Filipinos nga mag-learn gid on how to respond during sang mga emergencies. So ang Department of Health sila gini ang nag-lead sang annual observance kag related programs. So ang goal na diri is simple. Of course, number one is to promote health consciousness. Number two is to encourage emergency preparedness. Third, to increase awareness about CPR. Also, to equip Filipinos with life-saving knowledge and skills. So in fact, kabalo bala ka mo nga ang Pilipinas may ara lo nga nag-support sa life support training sa mga eskwelahan. So ang amoy ini nga law is the Republic Act number 10871, also known as the Basic Life Support Training and Schools Act. So ang law na diri nag-state gid nga ang estudyante dapat mag-receive gid mga age appropriate nga basic life support training para makagain sila knowledge and skills related sa mga health emergencies. So nga abala importante gid sa aton nga mga kabataan or sa aton nga mga young learners nga mag-learn gid about emergency preparedness. So A is to become famous, B para impress ng ibang tao, or C to be prepared and respond immediately or responsibly during sang mga emergencies. So of course the answer na diri is letter C. So according sa memorandum, ang theme for this 2026 yung National CPR Day is Estudyante, Teacher sa Barangay, Ating Mga Lifesaver. So ang amo ini nga tema nag-highlight gid ang important role sa mga students or mga learners and sang aton nga mga teachers nga ila gina-play sa pag-build safer communities. So ang team does not mean nga ang mga learners dapat sila magiging doctor or nurses. Instead, ini nag-remind sa aton nga knowledge can save lives. Education prepares people for emergencies. And communities become stronger kung kita nagabuliganay or nag-learn sa kada isa. So as a learner, ano bala ang mahimo nimo today? Pwede ka gid maka-learn about safety. Pwede ka gid makapangati carefully during sa mga emergency drills. Pwede ka gid maka-follow school safety rules. Pwede ka maka-report emergencies to responsible adults or mag-participate sa mga health and safety activities nga kayang even ang small action ini makabulig gid sa mga tao to keep safe gid kita tanan. So sino bala ang aton nga mga first responders? So kung ang mga tao nakabati na sang term first responder, ang ila gid nga ginapanumdom or ang ila gid nga gasusuotok nila is mga doctors, nurses, paramedics, firefighters, rescue workers. So amoy ini nga mga professionals nagaplay sila important roles during emergencies. However, ang very first person gid nga present during sang emergency is often estudyante, teacher, parent, neighbor, or bystander. That is why ang awareness and preparedness is very important para sa tanan. So imagine bala ala ka ikaw sa isa ka school activity. Tapos, suddenly, ang isa da si mga tupad nag-collapse. Anong imong obrahon? Ma-record ko bala video? I-try mo i-handle everything by yourself or call for help and alert responsible adults immediately. So of course, dapat kita mag-call for help gid and mag-alert sa mga responsible nga adults dayon. Kay dapat during emergencies, ikaw magkalma lang. Magngayo bulig and mag-follow instructions halin sa mga trained adults kag emergency personnel. So ang health organization, sila nagakontinue gid nga mag-encourage CPR awareness because ang mga emergencies can happen anytime and anywhere. So ang CPR pwede gid ini kinanglanon sa mga situations, padiyos ang sudden nga cardiac arrest, like mga near drowning incidents or certain medical emergencies nga naga-involve sa breathing and circulation problems. So ang government, ang eskwelahan, ang hospital, and ang komunidad nga mga organization nagakontinue gid nga mag-promote CPR education because early action can help improve survival during emergencies. So damagi nga CPR awareness campaigns ang nagatudlo sa aton sang simple emergency guide. So ano bala ini? So remember, SAGIP, S-A-G-I-P, SAGIP. Letter S, survey the scene. Letter A, assess the victim. Letter G, get help. Letter I, initiate chest compressions. And letter P, place an automated external defibrillator or AED if available. However, ang proper gid nga CPR nga techniques dapat ini iga-perform lang sang after mo yung receive formal training halin sa mga qualified instructors. So nga abala, a feeling mo, ang mga eskwela nga nag-conduct emergency drills. Paano bala ikaw as a learner makabuligid make sang atong eskwelahan safer? And why is staying calm important during emergencies? And how can knowledge save lives? So if ang inyong eskwelahan nag-offer good CPR training, ikaw bala magaparticipate? Why or why not? So take a moment to reflect on these questions within yourself, with your friends, classmates, teacher, or with your family. So sa sining part, na-learn natin kung ano bala ang CPR. Nga bala ang Pilipinas nag-celebrate sa National CPR Day. Natunan man natin nga ang theme sa National CPR Day 2026, ang importansya sa emergency preparedness and paano ang students and teachers maka-contribute gid sa aton nga community safely. I-remember gid nga knowledge is power. Preparedness is a responsibility. Helping others is a sign of good citizenship. So also, of course, damo gid nga mga tawo ang nagapamangkot or nagapanumdom nga amang emergency iniya kakitabo lang inis hospitals or sa mga busy highways. Pero ang truth is, emergencies can happen anywhere. Sa balay, sa eskwelahan, sa mga sports activities, sa mga community events, during the travel, or sa playground. So this is one reason nga ang government nagakontinue gid magpromote sang CPR awareness kag emergency preparedness among Filipinos. So ang National CPR Day gina-establish dinhi para mag-encourage health consciousness kag emergency readiness in every Filipino household. So if ikaw ara sa eskwelahan, naglingin ulo sa imo classmate, i-ignore mo lang siya bala or mag-create ikaw panic or mag-inform sa imong teacher sa or responsible adult. So one of the most important lessons gidya sa emergency preparedness is knowing when and how to seek help. So as a learner, kamo nagaplay gid important role during sang emergencies. Ang role na dere is not necessarily nga mag-perform gid medical nga mga procedures. Instead, ang isa ka student or isa ka learner pwede gid mag-stay calm, mag-follow instructions, call for help, inform teachers and adults, keep emergency pathways clear, or support and classmates appropriately. Being responsible can help emergency responders do their jobs more effectively. So in Republic Act number 10871, the Basic Life Support Training in Schools Act, gina-recognize gid ang importansya sa pag-equip sang isa ka tawo with basic knowledge kag skills to respond to health emergencies. So diri ginapakita gid nga ang emergency preparedness is not only a health issue, it is also an educational responsibility. So nga abala, nag-conduct emergency drills ang aton nga mga eskwelahan. Inibala tungod kay gusto lang nila nga ma-miss sa mga estudyante ang klase? Or gusto nila ang mga students maka-memorize sa procedures? Or gusto nila nga ang mga students mag-practice safe actions before nga mag-abot gid ang real nga emergency? So also, one of the most valuable skills get during some emergency is staying calm. Kung nagapanik ang isa ka tawo, pwede gid nga malipatan ang instructions. Pwede gid maka-make unsafe decisions or maka-create confusion. Pero kung isa yung katawo, gakalma. Sila makapanumdum gid mayo. Sila makapamati sa instructions and sila makabulig gid sa iban effectively. So now, let's do a quick reflection. Think of a time kung sasano ikaw naging kulbaan or nahadlo. Perhaps inibala sa inyong examination, school performance, competition, or may arak gidya difficult nga situation. Paano mo bala ini na overcome? Kay damaging ang mga learners ang nakadiscover na sa pag-take sang moment to think before acting helps them make a better decisions. So amo ini nga situation nag-apply man ini sa emergencies. So ang eskwelahan, ini gi-design man as places kung sa diin ang mga learners maka-learn good safely. However, safety is everyone's responsibility. So ang isa ka student makabuli good by following school rules, walking instead of running in hallways, reporting hazards, keeping classroom organized, participating in drills seriously, or listening to the teachers. So, while learning about CPR and emergency preparedness, dapat hindi lang ini maguntat sa eskwelahan. Safety begins at home. Pwede ka gid makabulig by keeping emergency phone numbers accessible. Or, i-learn ko sa diin makita ang first aid supplies. Kag paano bala ini gamiton? Or mag-follow safety reminder from parents and guardians. And being careful about water. Around water, electricity, and fire. Kaya mga prepared families are often able to do or to respond during some emergencies. So mga health experts nagakontinue gid sila yang mag-encourage CPR education because early action during emergencies can improve survival outcomes. So mayroong gid studies kag mga health organization nag-emphasize nga ang prompt assistance while waiting sa mga professional nga responders maka-make gid sang big difference. So ang emergency, walang lang ini gina-handle sang isa lang katawo. Diri nag-include ang teamwork among families, schools, hospitals, LGUs, health workers, or emergency responders. So on 2026 National CPR Day, nag-recognize gid nga ang mga students and learners can also be valuable partners and building safer communities. So ano ba lang ang mga qualities ang nag-make sa isa ka good helper during emergencies? Could it be courage, responsibility, kindness, awareness, or cooperation? So damo ginang magahambal nga tanan na sila. Since ang CPR is often associated with heart emergencies, it is also important to learn healthy habits. So, diri na di masulod ang pagkaon sa nutritious foods, pag-drink enough water, pag-exercise regularly, getting enough sleep, pag-manage sa stress positively, or pag-avoid sa mga harmful substances. Kay healthy habits support overall well-being and of course also maka-reduce gid certain nga health risk. So, i-asang imo ko galingon subong, nakainom bala ako tubig, nakakaon bala ako mayo, or nakatulog bala ako mayo, or naka-spend time bala ako for being or to being physically active. Kay small healthy choices can make a big difference over time. So, of course, why is privacy important during emergencies? Think about how would you feel if you were the person involved. Kay empathy helps us make responsible decisions. So, ang isa ka safer community does not begin with equipment. A safer community begins with informed people. Knowledge, responsibility, and preparedness are powerful tools that everyone can develop. So, i-remember get nga ang preparedness begins with awareness. Awareness leads to responsible action, and responsible action helps create safer communities. So, tani madamo na muna tunaan sa akong subunga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong school bus season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes, alauna 30 to dubalas 2 ang hapon. Kapay pa ang pagsuporta sa atong nga programa sa pagpamatik, sa paglantaw sa atong nga FLive sa 1233 Radio DYBS. Ngayon kalipat na mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong kaupod subunga adlaw, ako si Jam Dela Cruz na kasiling, maayong adlaw sa inyong nga tanan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Hulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pahadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Alright, so maayong hapon sa inyo mga tanan and welcome sa liwat sa atong sininga programa diri sa DYVS sa atong kinaadman Knowledge Sea on Air. Ako ang inyong alagad, Sally Carman Trio, and upod ko...
2: Yes, maayong hapon sa tanan. Ako naman si Omega Armigos. Mm-hmm. Yes, recently, no, we just celebrated our first year anniversary diri sa Knowledge Sea.
1: Yes.
2: And of course, we would also like to thank our... partners, mm-hmm. our industry partners, and of course our teachers and our students who really yes. supported Knowledge Sea from the very beginning natong dere sa atong campus.
1: Correct. Mm-hmm. Sa dosang san ulang Miss Meg, no?
2: Oo,
1: nag-sana taka tuig diri yes, sa atong campus sa Talisay City. And of course, during that time, aside from gin-recognize nato ng atong sininga mga partners, yes. of course, gin-appreciate man nato ng atong sininga mga estudyante nga nag-participar. And subong upod naton yes. isa sa mga Knowledge Sea Got Talent winners. And of course, matiyan natin yung asoya sa... Oh, yes, of course. Tristan, Jules, Bahon. Kamusta, Tristan?
3: Okay lang yung miss na video ka-fight type sa akin. Pero nang anaman, nang carry ng Japan.
1: Carry lang yun. So, si Tristan nag-avail sa contact center services and si Tune na training dari sa Knowledge Sea. And subungan ba niya medyo tuyo pagin kay magpupa lang ginagabugtaw. Kay ongoing na may trabaho na. So before naton kadtuan inadang trabaho, umpisahan ta anay kung sin o si Christian before sang Knowledge Sea.
3: Yes. So before ko magsulod sa Knowledge Sea, I am an ex-seminarian in Marian Missionaries of the Holy Cross in Silay. And also I am an part of a band also in Silay, the Earthbreaker, the first place on Battle of the Band last year in Silay. So, sa araw, sa gawa, ang apon nga ubra is permit tukar kanta, bisan din ang kanto, mana. Kaya mo ginaang apon nga, kumbaga, source of income para may ara ko nga kaluaon and also ng ano man, para mabakal man ang gusto ko syempre. And also, wow. ginabuli ko man sa akong ano yun nga, family, kaginikanan ko. And after ko magsulod sa band, I mentioned that I am ex-seminarian. I entered seminary on 2022 in Maria Missionaries. But unfortunately, I exit there. Kaya nagpuli ko Manila. Pero okay. nagtiner ko to mga 2 years sa seminary. That's why nakuha ko ang... Na, hindi man totally nga buot. Pero dara-dara-dara man.
2: Hindi man totally nga buot.
3: Kaya dito ko man apply ang ginatawag as self-confidence man. Pero nang hindi totally nakuha ko. Kay pagkuha ko sa seminary, mo yung agad ka dyan.
1: Yeah, very intuitive.
3: Yes, miss. Pero aman na yung nanggit ko pala. Kaysa kada magkanta kami, be, ang amon, ako nga ginobrais ng kagakanta lang ko. And nang wala ko biga entertain tao mo na nga nakulpaan mo sa kagalingan ko. Amon na, may lang kayo nagsulat ko sa Knowledge Sea.
1: Paano mo na kilala, anong Knowledge Sea? Paano ka ma, ano?
3: Ang nakilala ko ang Knowledge Sea tungkol sa isa kakupod na nagambal sa sapon nga may training ko na. Sa nga mo mga time nang wala ko kubla ng idea sa muna. Pero nagambal sa sakon nga testing ko pa ng sang CCS kay ang call center. Kaya ang mga na ang gusto ko kanin magpa. Kay sang last asang 2024 kaya araw sa Manila to. nang wala ko kakuha sa call center sa Manila, kay 17 lang ko. Wala ko na baton kay ang sa kong edad. Pero subong kay di nang nabalag ko nga mo ni. Naging grab ko ng opportunity. Also, mo siya na nanonood. Ari man din sa subo.
1: Oh,
2: the training? The training mo siya sa subo?
3: Ah, okay. Si Kaya James na nag-ano sa akin. Bale, siya nang nag-refer sa akin to. Matay nga nag-walk in, nag-interview ko kay Sir Michael.
1: Yes.
2: That's how you came to know Nolitsi. Namikin no, kay may friend ta na nakabalo about sa atong mga programs.
3: Yes,
2: uh-huh. And then right now, before gali, after sang before ka nag work during your training, kamusta naman ang inyong experience?
3: Nang super happy dito kay tungod sa Nolitsi. Kay di ba na mention ko kagina nga moyaon gid ka.
2: Yes.
3: Sa formation kana let's see dag sa kung paano sila mag communicate sa ilang mga trainees nang na feel ko nga nang ginavalue nila ang kada isang aride and also nang ginapakita nila ang unit nga ginatawag. Dag sa araw naman sa formation sa dorm nang dito ko na boost ang akong nga self confidence. Na kumbaga nang nadula ang akong nga huya nga sa magkantaan ta kay sila ang gabo sa akong self confidence. Daman na asang nang ligad nga pag intra ko sa
1: Got Talent. Got Talent.
3: Wala ko ga expect nga madaog ko kay syempre dama dan mega hindi din ko nag-meme. Kumbaga pero sila ang nag-boost hapag nga pa-intrahon ko kag amo na yun na nakasulod na ko. Pero what do you expect nga daog?
2: Kay, a second, no?
1: Yes,
3: second place. Pero amo na yun nga, tungod sa Nolitsi, dumadamo kong skills nga nakuha kung paano mag-communicate sa tao, kung paano ko i-boost akong self-confidence, mm-hmm. and also kung paano ko i-interact ng ilang may mga problems sila na mga like mga gusto nila iambang hindi nila mambal sa isang tao nga gusto nila ambalan. Dudra ko na experience nga ay may mayo po itili ng tao nga. Sa Nolitsi man, kaya isang araw, kung isa gawa, nang wala ko na, kaya araw nga, pero may susulot balay.
2: Balay
4: nun. Kasi kaya nga realization niya, ay may mayo, magaling ka tao. Grabe ka naman.
3: Nung doon, kaya isa sa buong bingat yung pumis, kaya siyempre galong na blate. Wala na ka, naman na nga doon, namin kaya sa feeling nga makakita ka or makintara ka tao nga may mayo nga, I mean nga, makapabuso pagkat simula. Kaya mo yan, dito na
4: ano, okay, good yeah, to realization. Miss Megno. And sa part pa sa Nolitsi, this is one testament ba lang? Yes. At least, sama, kung gaka-boost nila confidence sa aton, sinang interaction with them. Mm-hmm. Kita mismo sa Nolitsi, kami sa Nolitsi, gaka, minamon nga feeling, gaka-overwhelmed man kami. Mm-hmm. Kay, somehow, magiging instrumento kami sa inyo nga pag-grow as a person. Kay, in Nolitsi, we keep on saying this, nga hindi lang skills training, technical yes. competence ang yeah. aton sinigagi na impart sa aton yung mga trainees, but at the same time, and most importantly actually, ang ila sila nga attitude, no? It's
2: personal development.
4: Personal yeah. development.
2: Natubo, hindi sila yan ni Shelly.
4: Yes. yes.
3: Mm-hmm. Kay Aram, it's a formation lab. Kaya yung pray, always may prayer mo. Ma-develop ko dyan ang pinatawag nga
1: prayer time.
3: Yes, miss. Mga personal
2: spiritual growth.
3: Yes, kaya may mga dumadami mga human formation.
1: Yes.
3: Kung paano ang team mark nila tawag, kung paano magpululi kayo sa mga nag-lansa.
1: That's why, ano nga ninyo, hashtag, family, kay yes, friends and, who became family. Sa umo nang yaka, dormitory. Nga, hashtag nila, hashtag, Nolitsi family. So, friends that become family. Okay. Kaya halin sila sa nagkalain-lain ng mga lugar, yes. nagkalain-lain ng background, and then suddenly, ginbutang ka mo sa isa ka lugar. Siyempre, may bitaran may mga clashes of opinions, yes. perspectives, culture. no? Pero na isa ka mo bangod sang ginatawag nga formation ang ginahiya patigayo naton sa aton sining dormitory. Yes. And of course, luyag ko man ibaluon sa kay Tristan. Paano after mo nga nag-training ka na, naga-training and then suddenly may job offer ka? How does it affect you as a person? And anong nagiging reaction sa inyo parents after that?
3: Nang happy man eh kay Shimana ising din nakabaton flower. Nang ano man, nang kumbaga, nang nalipay man ko kay tungod sa nabalaan ko nga amunin na natungod sa nalitsi nang siyempre naka-work na ko. Sila nagbulig sa akin, sila na nag-encourage, nagbulig sa akin mangita work. Nang super happy gid ko kay the same time, makabulig na ako sa friends ko. Kaya magiging ang plano ko tanay ko. Yeah. Nga kay siyempre for almost 2 years nga wala ko ubra. Ara na gusto ko wala idaan nang is may galakat kayong magkatanta pero di enough laang ang money nga ako ko di amo na yun subo nga may work na ko doon na namian nalipay man kay kay may ara na kayo nagbulig sila dahil siyempre nang kabaga nang hindi ko dansa ako nga pasagod lang daw na baka mo di subo nga may work na ko na super happy kaya
2: kaya may ka-intention yung isa din, no? Ang iba ng mga kabataan, siguro kung may mga ubra, no? They will just help themselves. But for Tristan, he would like to extend sang iyang blessing mo sa iyang family, yes, sa iyang yes. Parents.
3: Kay kakakitan, tumambi ang ilang, ang ilang struggles sa ilang work. Kakakitan, kung paano nila kami sa muna kinabuligan. Kinanaya kami sa tamagtako. So, buong nga nagtako naman kami. Kami naman mabulig sila. Duka mo lang.
1: Kanami. Pero you know what? Ang mga ginabal na nga, it's not an obligation sa kabataan nga buligan ang ilang mga ginikanan. Kay, kumbaga, ano na yan, obligation sa parents nga panakuon, tatapon ang iyang mga kabataan.
2: Yes.
1: Pero, pinaka nami nga pamatsyagan sa isa ka iloy or isa ka amay nga ang bata niya nagdako nga maayo, may kontribusyon nga maayo sa komunidad, makatrabaho, at the same time makabulig na sa kaugalingon and much more nga makabulig sa family, no?
2: Yes.
1: Makabulig sa pamilya. So mas dako gid ina nga bulig and sa aton sining matagpalamati, sa aton sining mga viewers sa DYDS, we hope na magiging inspirasyon si Tristan considering subong Miss Meg, no?
2: Yes,
1: sa mga nagakatabo sa aton sining mga pamatanon, nga sa bulutuan, kabay pang mag-serve siyang inspirasyon nga may ara gid ya sang mga maayo nga kabataan ang aton lang gid nga ano bisan basta kabahin kita sa komunidad kita mismo magbulig nga magtatap sa ila kag magintindi kun na ano ang ila sini nga mga ginpangagian kag mabuligan sila nga maging maayo nga miyembro sa komunidad. All right, so Krista, ikaw ang balmo manami gid siya mag ano no magkanta. Amugin ang iya nga pastime. Oh, dosud amo man ang iya nga nagiging trabaho,
2: yes.
1: No, the source of income rather. Mm-hmm. So kung may ara ka kanta sa life mo or nagiging inspirasyon, mm-hmm. Dok amugin ni siya yang mm-hmm.
2: doka hugot.
1: Doka life.
2: Yes.
1: Kung may tawo ta nga life verse.
2: Yes.
1: Iniya mag doka mo gining songs of your life. Oh, doka. Ano na siya?
3: Daw mismo ang isa sa pinaka ano ko ang ginkanta sang Teresa Ligat ang fight song da.
1: Sige. Ma ay ano siya, kay singer siya. May pasampol.
2: Yes, pasampol kita yan.
1: Pasampol sa gawin.
3: Pasampol lang miss na ang tatawin miss. Pasampol lang na. Daman na bala. Kaya ako makanta na.
2: Pwede mo lang fight song kay Tiara.
1: Fight song. At least na magiging life.
2: Kasi mga kanta.
3: Like a small world on the ocean, sending the waves in the motion, like just a single verse can make a heart open. But I only have one match, but I can make it explosion.

0: ikaw dalang
1: palakpak freezer. Palakpak palakpak I'm Fred Tristan. Pero ay nanabian ko bisan ako mismo I love that song because of the lyrics, right? So how does the lyrics resonate sa imo as a person?
0: Paano ka makarelate?
2: Kay siyempre na sa ngalit sa una, siyempre may mga struggles mangit, pero wala lang ginapakita kay as a man nga kasi pa ilalaki do kumbaga do kabalok ay do gusto naman itago lang blanga mga struggles sa akin do pero the same time ginabat at the same time bisan struggles ang ara ganang struggles do wala kami bala siling nga ga suko bla day na ginabatoan naman gaman na ginapangitaan ina paagi paano naman katuan naman yung mga problems muna nga sa do narelate ko yung ko.
1: Alright, very good. No, I'm really good to connect. Pero you know what? Kanami kay miari ka mo diri sa dormitory sa human formation. Kay you are allowed to speak or to share kung anong inyong mga ginag-go through, kung anong inyong mga namatsyagan. Kay bisan ginabal niyo ang mga kay lalaki, kundi dapat strong. Mo dapat ano siya? Dapat hindi mo siya pag do ano siya bala dapat pwede gid ya nga lalaki ka nga baka share ka or magiging open ka sa imo na batyagan kay lalaki ka man or babayi kung ginaw hold mo lang gid tanan sa imo nga heart ma-explode ka na maamo nang iban nga no hindi na bala makayanan pero I hope you realize somehow that as a knowledge you have a family whom you can share your struggles with, whom you can share your wins or whatever that is. No? I believe your trainer, Miss May, shout out to Miss May Lonasco, kaya wag yun. Nagtudlo sa
0: pride
1: imo,
0: and
1: no?
0: Joy,
1: joy ginasang imo nga trainer mine sa ato ng mga human formators dere sa dorm. And even us, ni Miss Meg, if you share nga do ka amo na bla may burden or do may bug up sa inyo na batyagan, you can always share that. Okay, pero at least somehow do ma hindi man bala nga mahatag kami sa inyo sa advice, kundi somehow ma lessen ang burden ng ina batyag sa inyo nga dughan.
2: Okay, once right. Nga maiambal mo na ang imo struggles sa makabuhi sa isa ka tao or sa ila, do gab-gabuhin bla ang kinapaminsar mo.
0: Yes, so, gamag-an.
2: Gamag-an. Mm-hmm. Di amo na kay ang isa ang mga sa mga tao bigis ang like may ginabatsyag lang nang amo nang ila nga weakness mo ang ihambal sa tao man nga sa tao nga gusto nilang balag or need lang man nila sang ano storya hon la kay amo na hawas nga maka-encounter ka mo sa so, like, nga mga amo na tao na storya niya lang sila kay gusto lang na nila nga ginapamatian ila nga struggles la same time kung ano man babatsyagan nila iyanan nyo lang kay ano na yun kay para malasin naman ang ibang ginabatsyagan nila
1: basta in this world Miss Meg oh na grabing chaos dapat we should be kind na magiging mindful kita sa nabatsyag
0: kung wala man nabayad no kung mangin kind ka libre lang na siya so why not share it with others and there is a knowledge it is stand. It's okay not to be okay. Yeah. Sometimes, no? Okay lang yun na iya.
2: Ang nais, alis ko na yung spiritual provision na may gahibi about
0: sa mga ano.
2: Kaya siyempre, doga ka, doga, may kapamati sila. Doon mo siya ganyan, may kapamati sila.
0: Finally, nakavalidate ng ibang feelings.
2: Na mo na sana, ano yung thankful, good ka sa hili, sa dress na lang sa kay, manae, hindi lang ako ang nabuligan, and also ang ibang ko yung tao. Kay, nang hindi nang kumbaga nang wala lang po daan sa pagkagalingan ng sito ka appreciate ko man yung hindi lang tungod sa pagkat sa iba kundi mm-hmm. talaga ka validate nila ang feelings ng mga kabataan man yun nang do syempre ako na nakabulig para sa sila kag isa pa wala lang labat sa feelings bulig pag meet up right eh syempre ang kabataan so ang kapangit up
0: yes mm-hmm.
1: yes kanabi good no Tristan no? Okay ikaw bala, how old are you, Ani?
2: 19!
1: Too young!
0: At the age of 19.
1: Ang mature sa iyo.
0: Akala niya makakita ang muli kasi.
1: Correct. So, paano ikaw, Ari, as a youth perspective, kung may mga problema, kung may mga struggles, may hindi ka nga nagustuhan, how would you react on that situation, you know, sa mga amo na nga sitwasyon?
2: Ang happen is na, kung may hindi, mangi ko na namihan sa mga, kunwari, sa mga kapunan sa rap ko. Ang happen, una-una, ginapanundan is, kung paano ko nasa ideal, kag kung paano ko sa batuan, ang mga amo na, kag, isa pa kung hindi ko man gid masarangan sa ang mga mga bagay ginaambal ko na sa akong mga upod kay para bisan pa na mabuligan mga matagaan ko nila advice kay syempre ako ga pangayo man sila advice sa akong mo ga pangayo man sila advice kay syempre nang anay gabdo ko magagabala sa ilang kami
1: nice ay
2: kag nami diyan may partner ka nga I mean may partner ka nga upod nila ng friends mo bla nga
1: accountability partner
2: o nga mahambalan
0: mo mahambalan together
1: kag may prayer partner
2: yes, yes. Prayer so mo ginagawa mo sa mga ginagawa sa the bit that may prayer partner kaya mo na yun siya ang praising mo as
1: a true that's nice no? Even kita di ba la I mean all need that hindi lang dapat sa mga kabataan kita man especially na subong sa mga nagakahanabo dapat kita mismo when we pray not just for ourselves but for the community and our country as a whole na kalibutan ipangamuyuan ta kay arita diri. So it may not affect us directly kay mga bata layo man tayo layo man to or lain man tayo nga lugar ano but no dapat ang aton nga prayer kuno kun tanan ta magpangamuyo ang floodgates of heaven will open na and will hear our prayer so
0: there's power in prayer
1: again, yes right? Exactly sobro pinaka importante if you have a message to the youth like you even to ano mga parents or mga ano what would you like to share
2: for me I would say to them na nang ano nang kung ano man gid ang ginawtyag nyo I mean kung ano nga struggles pwede nyo gid na isugit sa inyo nga mga ginikanan kay sila na ang una-una gid na mabulig sa inyo. Kaya ang iba, kaya mostly nga kakatipan to be, ang iba nang nakulbaan sila, manugid sila mga parents, mga about sila struggles mo. Pero kung sa ako naman niya, sila ang ginikala niyo, pero siyempre mamati din sa sin niyo. Eh. Kaya kung ano man dito ang struggles mo sa buhay niyo, kaya niyo na, kaya sa ang iba, siyempre kaya pa niya sa nag. Baga wala, kumbaga wala struggles nga hindi masarangan. Kaya ginhatag, kumbaga, hindi man sa siling at test sa ito ni God. Pero nang ano na sa nang hindi yaman ito na pag-ibutang sa mga nga sitwasyon kung hindi ito masarangan.
1: Yes.
2: Kumbaga, exactly. Mangita. Kumbaga, mangita ito niya paagi. Mangita ito na paagi kung paano ito na may mabatuan. Kaya sa mga parents man ng kung gaka-feel niyo man sa inyo nga mataan nga ito ka na sila nang pwede nyo ginaslay comfort kaya kamo ganyan ang makabulig sila. So,
1: thank you so much na nami isang ano ni
0: so spoken po sa malam is
1: nagkamag-an sa iya nga mensahe yes. Para sa atong tanan. No? So, yeah, amo ganyan ang pinaka-importante sa tanan and ano no, dapat siguro everyday we pray kay sa dormitory actually pagbutaw na sa morning, may 7 o'clock na prayer. May midday prayer, yes. 12 noon. And then, evening prayer. So, kung ang bata pa lang na ano ka na bala, na ano muna na nga every, muna nga, ano, may prayer time ka, may reflection, and sometimes, hindi ka rin na mismag, magka paminsar ka palang himuon, kung hindi na siya maayo, ma-discern mo na na, kag matouch ka rin na sa Holy Spirit.
0: There's mababa. A different kind of wisdom kag asulod sa iyong mind.
1: Oo, mamba ka nga ay, oo, hindi ko na paghimuon.
0: Hindi ko na paghimuon,
1: kay, yes. Oo, kay, ano ko ya, bata ko yan ni Lord. So, kung bata ko ni Lord, dapat ang ginahimo ko, maayo, kag makahimo ko yan sa maayo para sa ako ni si Kapariho. And, karami gaya sa ito nga discussion.
0: Yes.
1: ano kay ka mag-an kay Tristan?
0: Pag wala lang tayo nag-focus sa life ni Tristan. Also sharing for others man as well. Kanami gingay.
1: Yeah, so anong plano na lang? Balikan ko sa gamay. Ano ang imo nga plano? Kung makuha mo ng imo nga first salary, yes, sa diin mo ispare na.
2: Ang plano, huwag ito tani. Nang ano, ang tunga ay taga kong day mama kong day papa ang tunga ay spend to sa akong upod.
0: Dari sa dorm?
2: Yes. Huh? Ang mga upod kami sa mga batchmate.
0: Mga batchmate mo?
1: Naaman.
2: La, malaga ko miss.
1: Oh, wow!
0: Ma-celebrate yes, sila miss. Ma-celebrate. Payday.
1: Because you know what, ang dormitory, that nagmakot ko nga ah, kay abi ko ma, ano siya, kay usually, ang mga graduates na before, sa sadaan, tanga building, gabalik sa dorm, kay gahatag mga hygiene kit, mga pagkaon, bugas. Gabalik. But this time around, free na ang tanan eh. So may aras ang inin, may aras ang pamahaw ko niya, gapanyapon. So nag-wonder ko.
0: Beddings, ano, provided naman.
1: Beddings and all. So, kaya ma-celebrate sila. And that's nice.
0: I-share yung Japon yung Miss Ellie.
1: I-share yung Japon.
2: At kung parang ako sa mag-daw ko, i-share ko matatakas sila.
1: Oo, ganag-istorya na si Miss May.
2: Yes, itong tungayat ko. I-share ko kag yung mga i-kwa ko requirements ko.
1: Oh, yes. Very so, good, pa. Tristan. So, dira pala makita ito ang heart sa isa ka bata. Yes. No? Nga,
0: yes. Also 19 years old.
1: 19 years old, amo na siya maminsar. It's not just about himself.
0: Yes.
1: Kundi, ulikid sa iyang yes, mga so. Kaugdanan, kaya sa iya, sininga, pamilya. Hopefully, no? And we pray now all of the kids will be like you and even yes. those na pabati sa atong subong na amo nang magiging mindset nila. Mm-hmm. And kanabi sa imo gid nga ano, would you like to invite our viewers, listeners taton sa DYVS nga mag-avail sang mga programa nga ginataniyag ni Knowledge City para nga maka-avail man sila sa imo nga comfort and joy nga experience diri sa Knowledge City.
2: Yes. So, kung gusto nyo mag-avail, aara na sa Facebook page ang ilang na ang page na nila na Let's See. And also, kung sinyo nga mga ano eh, sinyo nga mga I mean, mga city may aara na das laga libot kag ang ilang na kag ang ilang na nga mga ginatang program is ano na sa tonhako ginasambulig sinyo kay hindi malang na sa city na program na study ka lang and also, pero also mabuligan ka na nila sa imong journey sa kabuhi. Muna sa ang Nalitsi. Muna nga sa muna-una, so, is ko magsulod sa Nalitsi nang wala ikakbala ko din kayo magkantoya. Kaya nga nga ako may paminsan. Basta ito mag-gang sa ulit kung hindi nakabala ka, ano to ka, ano na lang brown, ano to ka. Isang nakilala ko ang Nalitsi. Nang dito ko pag na-realize, nga damadamo, pwede rin opportunity ang hindi ayatag sa knowledge sa ibang nga tao. And siyempre, kaya na-experience ko man mo kung ano ang aris sa knowledge. And gusto ko man nga ma-experience niyo man tanan.
1: Wow! Thank you so much, Tristan!
0: Thank you, Tristan!
1: So, kanami, get sang minsan ni Tristan. And I hope that you would avail sa ato nga programa. And of course, this program and services na gina-offer ni Knowledge City was made possible because of the support gate sa aton sininga Governor Eugenio Jose Bonglacson. And so of course, thank you, Gov, and sa aton sininga Vice Governor Jose Benito Alonso, members of the Sangguniang Panalawigan, and of course, Attorney Ray Frando Diaz. Thank you, Attorney Ray, for the support sa Knowledge City. And of course, gusto mo na ako palawigan pa, but we already have ilan na lang. Very short time left. So, that's all for today. Thank you so much for joining us. Again, this is Sally Carman Trio.
0: And this is Omega Amigos.
1: Knowledge City Inspire. Knowledge City Cares. Abanse. Negrense.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabian sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Psalm 27 verse 14 nga nagasiling, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord."

You're listening to Papuri, where worship lives in every song. Sa sining hapon, pag-iistoryahan nato ng about sa patience in delays. Ang pagulat ang isa sa mga pinakabudlay nga parte sa Christian life. Kadamo sa mga Christians ang nag-struggle kaya abinila kadugay sabdon sang Ginoo ang ilang mga pangamuyo. Ang iba nagahulat para sa ila trabaho, sa pag-ayos ang ilang masakit, kag sa approvals ng ilang mga documents like let's say visa. Ang iban hindi lang binulan ang hulat kundi tinuig na gid. Tungod sang kadugayon sang paghulat, ang iba nagapangduwa-duwa na, nagapamangkot na nga Lord nga kadugay gid sinihaw, nalipatan mo nako. Ang Psalm 27 ginsulat ni David sa isa sa mga mabudlay nga panahon sa iya kabuhi. Pero sa tunga sa sang kabudlay naghatag pa si David sang advice, wait on the Lord. God's delays are not accidents. He is working even when we cannot see it. Una sa tanan, waiting is part of God's plan. Kadamo sa mga tao sa Bible nga naka-experyensya man sa ginatawag nga paghulat. Si Abraham naghulat sang malawig nga tinuig asa nag-abot si Isaac. Si Joseph naghulat sang malawig sa sulod sang prisuhan. Si Moses naghulat man sang 40 years antes nga ginlead niya ang Israelites pagwa sa Egypt. Waiting is often God's classroom. We usually want God to change our circumstances immediately, but often God is more interested in changing us. Hambal sang Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Ginagamit sang Ginoo ang aton paghulat para magdalom pagid ang aton pagtuo sa iya. Ayhan, ina ang imo paghulat abyan, hindi na iya nga wala ka ginasapak sang Ginoo, kundi ginahanda niya ikaw sa isa kadako nga buluhaton.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gamit po ang radyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang mga partner stations. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gamit naman ang mga online platforms po natin. Opo, para po sa ating kaalaman, meron pong ilang mga Facebook pages. Depende po sa inyong istasyon na sinusubaybayan. At ang mga episodes po na nariyan, as far as I know, ay umaabot po ng isang buwan. Ano po? At pagkatapos po noon, nadi-delete po yan, auto-delete po yan ng Meta. So, anyway, kung meron po kayong gustong balikan or i-share, ay pwede nyo pong puntahan dyan. At tayo po ay nasusubaybayan din sa YouTube at gayon din po sa FEBC PH Stream. Yan po ay app ng FEBC para po sa ating mga programa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ang tungkol sa ministry. At isang malaking bagay po sa ministry ay yung aspect ng relationships. At mahalagang pinag-uusapan ito dahil kadalasan nga ang tendency po ay tingnan ang ministry at maging task-oriented. Ang problema po, pag tayo ay naging masyadong task-oriented, ay madalas po nalalaktawan natin yung kahalagahan ng relationship. Kaya importante po na tayo ay magtuon din sa relationship aspect at maunawaan na hindi po pwedeng pabayaan ang relationship. So we learned the other day na yung pong ating threefold goal, ano po, tatlong layuning, napaka-importante sa ministeryo. Of course, you can always add to this. Ito po ay generalization. So yung una po is the exaltation of God. So we serve to exalt or to glorify God. So nangangahulugan po yan, we have to do the right things the right way. Ano? Tamang bagay sa tamang paraan, sapagkat ang hangarin, ang layunin, ay hindi lamang naman magawa ang mga bagay, kundi magawa ito sa paraan na ang Panginoon po ay nabibigyan natin ng luwalhati. So yan pong isa dyan. Pangalawa is also the edification of believers. Napakahalaga po yung edification sa kadahilanan po na ang layunin po natin is to give them encouragement, to build people up. So, importante para sa akin at para sa ating lahat na tayo po ay mag-isip, no? Paano natin gagawin ang ministry sa paraan na ito po ay nagiging pagpapala sa iba at hindi po yung nagdudulot ng discouragement, pagkatisod, pagkakawatak-watak, di ho ba? Kasi may tendency po na mangyari ito. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng wastong pananaw at layunin na tayo po ay tinawag para ang Panginoon po ay ating luwalhatiin at ang body of Christ ay ating pong ma-encourage. Kaya talagang napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng intentionality pagdating sa pagiging encouragement sa ibang mga tao. So for the exaltation of God, for the building up of the body of Christ. Kaya natin nasabi yan kasi kung babalikan niyo po ang dalawang importanting talata, ano, yung isa yung 1 Corinthians 3. Nasulat po yan kasi yung mga taga-Corinto na mananampalataya, ginamit nga ang kanilang kaloob na espiritual. Kaya lang po, sa paggamit nila nito, nagdulot naman ng disunity. Nagkagulo-gulo sila, hindi po sila nagkaayos, at ang resulta eventually, sa halip na maging pagpapala, maluwalhati ang Diyos, at magkaroon ng magandang patutuo sa mga walang pagkakilala sa Diyos, the exact opposite happened. Yan po ay patunay na importanteng i-consider natin yung edification. Now, sa Romans chapter 12, isa pang napakahalagang talata, ito ho ay actually transition from the doctrinal to the practical part ng aklat ng Roma. Na parte po ng layunin dito ay bigyan tayo ng pagkaunawa paano ba tayo dapat maglingkod. So, binanggit din po actually ang mga spiritual gifts, binanggit din po yung tayo ay iisang katawan, at ang sabi nga sa chapter 12 verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. So mapapansin niyo po na tayo po ay binigyan ng mga kahusayan para magamit, magampanan natin ang ating mga tungkulin na meron pong kaayusan. And so on and so forth with the rest of the chapter. Pero ang opening statement po, yung transition from the doctrinal to the practical, yung Romans 12:1 is a very important verse because it sets the tone for the rest of the chapter. At ang sabi po rito, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pagkatapos pong banggitin yan, at saka po pinaliwanag yung ating mga ministeryo, paglilingkod, ano yung marapat nating gawin upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. So, ang konteksto po ay pagsamba. To give your bodies as a living sacrifice. Sabi nga, the kind He will find acceptable. So, yan po ay nagpapatunay, nagpapakita sa atin na ang layunin ng ating paglilingkod ay para sambahin ang ating Panginoon. Bigyan siya ng kaluwalhatian, kapurihan, siya po ay ating maparangalan. Yan po ang malaking challenge po dyan, mga kapatid, ano? To honor God. Yan po ang hamon. Kaya ang paalala po sa atin ng passage na ito is to offer our bodies as a living sacrifice. Of course, alam natin, yung ating mga katawan ay instrumento ng Panginoon, at tayo pong lahat ay naglilingkod, hindi lamang tayo nagsisikap na gawin ang dapat, kundi mamuhay ng karapat-dapat, sapagkat pagsamba nga ito. At parte po noon, hindi lang yung individual na pamumuhay, kundi yung samahan natin collectively. So nangangahulugan po na nakapaloob din dito ang diwa ng pagkakaisa. So pag sinabi ho nating tayo po ay naglilingkod para sambahin ng Diyos, hindi lamang yung husay mo, motibo mo as an individual believer, kailangan nating ipaloob dito yung ganda ng samahan sapagkat yan po ay bahagi ng ating tunay na pagsamba. Kaya nga, kung mapapansin nyo, no, dito po sa aklat ng Roma, particular dito nga sa chapter 12, ay makikita nyo ang ilang mga paalala sa pag-ibig na hindi ganito ang diwa ng ating mapapakinggan sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Bagamat nababanggit din po, but the way it was mentioned sa Romans 12 is very unique. At ang sabi nga sa verse 9, verse 10, verse 11, don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good, love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. So tingnan niyo po yung passage na yan, ano? Iba yung impact, ano po? Ang sabi niya, don't just pretend to love others. Usually, ang sinasabi, di ba, magmahalan tayo, pero dito, huwag kayong magpanggap. Mahalin nyo ng tunay. Kasi po, talagang may tendency, di ba? Halimbawa, sa modern day setting ng ating mga churches, minsan po, talagang ito yung isang bagay na pag hindi natin isinapuso, talagang mababiolate po natin to, napakadali ho magpanggap. Di ho ba? Total, sandali lang naman kayong magsasama, magkikita, at paminsan po, para bang tinitiis na lang natin. Wala namang nakakakita ng damdamin mo unless you really express it in a manner that is obvious, di ba? Sino ba makakaalam na yung iyong pag-ibig ay totoo o pagpapanggap? Of course, may mga sign naman po yan, pero ang bottom line, wala tayo sa kapasidad para maunawaan yung nilalaman ng puso ng bawat isa. Pero yun nga, dahil ang layunin ay ang sambahin ng Panginoon, hindi na bali kung ano yung pananaw natin, pagtingin natin, kung ano yung obserbasyon natin, ang mahalaga, anong nakikita ng Diyos? At lahat naman yan nakikita ng Panginoon. So if we are just pretending or if we are truly sincere, alam ng Panginoon yan. Kaya nga ang challenge po dito, don't just pretend, really love them. At binigyan pa ng emphasis sa verse 10, love each other with genuine affection. So yan po ang kailangan At alam natin na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang namamayani sa ating samahan, wala naman talagang pagpapanggap doon, di ho ba? Kasi hindi naman mapagpanggap ang pag-ibig ng Panginoon Yung pag-ibig ng tao ang mapagpanggap, yan po ang reality niyan. Kaya nga, if the Lord dominates our hearts at ang hangarin talaga natin ay sambahin ang ating Panginoon, wala talaga itong pagpapanggap na ito. Nangyayari lang ito pagka yung human love ang pinapairal natin at ipinipilit nating gamitin to do ministry. Ang human love po, hindi papasa ito sa ministry dahil alam naman natin ang nature ng human love, di ba? Sabi nga ng iba, it is also self-love. Ang pag-ibig ng tao ay self-love. Ang ibig sabihin po niyan we love others because we either benefit from them, we want something from them, or we see something in them that pleases us. Kaya yan po ang reality niya. Kaya nga, nakakatakot isipin na pag ang naging focus lang natin yung human love, talagang alam nyo, bibigay tayo sa ministry. Bakit? Isipin nyo nga naman, ano ba ang ministry? Ang ministry po ay ikaw ay naglilingkod at ang source ng pagmamahal ay ang Panginoon, di po ba? Kung may hinahanap kang something in return at hindi iyon ibinabalik o nire-reciprocate sa iyo, I guarantee you, talaga hong madi-discourage ka, masisiraan ka ng loob. Bakit? Kasi yan ang nature ng ministry. Kaya nga, ang sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Kaya ho tayo marunong magmahal sapagkat tayo rin mismo ay recipient ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang napakahalagang bagay po na dapat nating bigyan ng diin sa katotohanan ito ay yung katotohanan po na kung human love ang ire-replace natin o yan ang gagamitin natin as a substitute or maybe yan ang gagamitin natin to do ministry, eh ang epekto ho niyan talagang magkakaroon tayo ng bitterness, frustration, lahat ng mga negatibong bagay baka maranasan natin diyan kasi hindi po talaga 'yon ang kailangan. Kaya nga sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Di po ba? So yung kanyang pagmamahal sa atin, ang dahilan kung bakit kaya nating i-reflect yung pagmamahal na ito sa ibang tao din naman. Kaya yan po ang isang malaki at mahalagang paalala sa atin dyan. Kaya nga, importante po yung sincerity ng pagmamahal na yon. Sumunod na bagay po, pagka talagang human love ang ginamit natin, eh may hangganan yun eh, di ba? Kasi talagang nasanay tayo, conditional yan eh. Meron kang ginawa, umahanap ka ng kapalit. Meron kang inaasahan, dapat mangyari. Eh, ang divine love is selfless, sacrificial love. Yan po yan, ano? Selfless, sacrificial love. At walang substitute dyan. Kaya nga pag yan ho ang namayani sa ating mga samahan, sa ating mga relasyon, ang makikita ng tao ay hindi po yung husay natin, galing natin, talento natin. Ang makikita po ng tao ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya nga yan ho ang nakaka-amaze dyan eh. Kasi if you remember, ilang beses pong tinalakay ni Pablo ito sa kanyang mga sinulat at pinapaalala po sa atin na tayo po ay tinawag para magmahalan sa isa't isa. Eh sino ba yung mga kausap niya noon? Ito po ay mga halu-halong lahi po ito. Hudyo, Hentil, iba-iba ho yan. Kaya pag binasa mo sa aklat ng Gawa, di ba? Lalong-lalo na sa chapter 10 to 15, yan po yung struggle nila eh. Paano pagsasamahin tong mga pinag-isa ng Diyos? Eh, nasanay sila na iba ang Hudyo, iba ang Hentil, iba ang babae, ibang lalaki, ibang mayaman sa mahirap. So yung mga natural divisions natin sa society, eh paano pagbubuklo rin yun? Hindi nga nila matanggap yung isa't isa. May mga kinakain ng mga Hentil na bawal sa Hudyo. May mga gawi ang mga Hudyo na hindi naman pinapahalagahan ng mga Hentil and vice versa. So ang bottom line, it's a formula for chaos, sabi nga. Kaya nga po, doon natin marirealize na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nakikita, yan ang magdadala sa matagumpay na ministeryo. Kasi ang human love talaga gagawa at hahanap ng paraan para malimitahan eh. Kaya ang challenge po dyan is to really consider kung ano po ang nais ng Panginoon para sa atin. At ang kanyang nais, tayo po ay magmahal ng kagaya po ng pagmamahal ng Panginoon. At wala hong pwedeng ano dyan, walang shortcut dyan, hindi pwedeng dayain yan. The only way that can be expressed is if we have a real and growing relationship with Jesus. Yan po ang hamon dyan, yan po ang challenge po dyan. Kaya yan po kinakailangan nating makita mga kapatid. Kaya kung ating tutuusin at titingnan, eh yan ang hamon. So, ang goal is to exalt God, to edify believers. Isa pang magandang talata, no? Kung mamarapati nating isama at napakahalaga po nito, is 1 Corinthians 13. And I always say na, ang 1 Corinthians 13 ay hindi mo dapat hinihiwalay sa naunang mga bahagi, which is 1 Corinthians 12, na ang tinatalakay naman na ang iglesia ay iisang katawan. At pinakita sa chapter 13, hindi po ang picture ng romantic love, kundi ang pag-ibig na tunay na galing sa Panginoon na kailangan at mahalagang sangkap sa ating paglilingkod. Tingnan niyo pong sinasaad sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and sacrificed my body, I could boast about it, but if I did not love others, I would have gained nothing. So tingnan niyo po yung bigat nung talata, no? Kung wala yung pag-ibig, kahit kagila-gilalas yung iyong mga kakayahan, ang sabi ho rito, ito'y walang kabuluhan, wala kang napala, at walang saysay. Di ho ba? Sapagkat iyan ang elemento na nagbibigay ng saysay sa ating ginagawa. It becomes glorifying to God, edifying to the body of Christ, and at the same time, it creates a powerful testimony and witness to the lost. Yan ho yung pangatlo eh, the evangelization of the lost. Dahil tinawag po tayo to reach out, kaya ho yung ating relationship is very important kasi una, to function well, no? Eh, katawan eh, di ba? Imagine mo ang katawan kung walang unity. Paano ba naman yon? At by the way, no, let me just clarify. Sa Bible ho, pag sinabi nating unity, hindi ibig sabihin nun na pare-parehas tayo ng kakayahan, ng gagawin. Ang idea po talaga nun, magkakaiba. Katawan niya eh, may kamay, may paa, may bibig. Pero pag sinabi ho nating unity, there is active participation. Lahat ay gumaganap ng tungkulin. Lahat tayo po ay gumaganap ng ating tungkulin. Kaya yan po ang challenge dyan. Kaya kung ating uunawain ang ministry, hindi ho pwedeng mangyari ito sa tamang paraan na daladala natin yung sama ng loob or ang ibubunga ay maling mga damdamin, pagkatisod, o kaya awayan. Pagka ganun na ho ang nangyayari, then definitely, obviously, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Di po ba? Hindi yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan ang dapat makita sa atin. Yan po ang challenge dyan. At hindi po madali yan. Madaling ituro, unawain, basahin, pero alam natin sa totoong buhay, it's always difficult. Di po ba? Kasi po, tayong lahat, we are all works in progress. At dahil works in progress po tayo, talagang makikita mo na may mga hamon sa ating ugnayan sa isa't isa. May mga times po magkakasamaan ng loob, magkakatampuhan, may mga times po na yung hindi mo inaasahan yun ang gagawin sa'yo, yung inaasahan mo yun ang hindi gagawin sa'yo, di ba? Yan naman ang nature niyan eh. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi, ano, kakaiba eh, sino ba nag-decide na tayo magkakasama sa church? Alam niyo pong reality, it is God who brought us together. Yan pong reality niyan. Hindi tayo sinabihan ng Panginoon na, ikaw, pumunta ka, maghanap ka ng taong kasundo mo, gumawa ka ng church. O ikaw, maghanap ka ng mga madali mong makasama, gumawa ka ng church. Hindi po. Make disciples of all nations. Yan ang challenge eh. All nations. Nang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang Panginoon ang talagang pumipili kung sino ang kasama. Ang sa atin po ay tanggapin ng may pagmamahal kung sino yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat maging maliwanag sa atin yan. Kasi pag hindi po naging maliwanag yan, ang magiging tendency, sabi nga, ang magiging resulta po, marahil tayo na ang nagde-decide ngayon. Ikaw, karapat-dapat ka dito. Ikaw, ayaw namin sa iyo. Hindi po. Dinala sila ng Panginoon sa atin, kakaiba sila sa atin, iba po ang kanilang level of maturity marahil, pero ang bottom line is that it is God who brought us together at hindi po nagkamali ang Panginoon. Why? Meron po siyang reason bakit tayo ang pinagsama-sama. At ang reason po doon is so that we will reflect the love of God. So how do you learn to love like Jesus loves? Hindi ba sa pamamagitan ng mga challenging relationships and situation? Yan po yan eh. Kaya ho yung ating growth sa church is not by selecting kung sino po yung, ito, okay to, dito ka. Madadali kayong mahalin. Lalago ako pag kayo kasama ko. Ay, hindi ho ganon. Dadali ng Panginoon ang mga mapanghamong relasyon. At sa pamamagitan po niyan, we will learn to see them as the Lord sees them. And God will also teach them to see us the way the Lord sees us. Kaya, sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, hindi na ito pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ng aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maya gabi udtod abiyan sa Ginoo. Dalayaw ng Diyos ang isa naman kaadlaw nga nahumanya sa aton tagsa kamakabuhi. Kagsalamat sining kay gayunen nga aton siya mapadunggan, mapasalamatan sang isa kaadlaw naman nga nahumanya sa tagsa naton nga kabuhi. Gani ka ba yung pagpakamayos ng Diyos mangin sa imugid sa singat niyon, liwat ini si Pastor Elmo ang imo mangin tuopod para sa aton nga pagsalma. Kaya sa gihapon, akong ginatamyaw mga utod naton nga naka-tune in sa aton sa bagi silang radio sets. There is NIR, Western Visayas, and of course, there is sa South Cotabato nga nag-relay sa nga aton nga mga salmo sa sina nga area sa Mindanao. Kagdalayaw ng Diyos, bisan pa sang iyagid padayon nga kaayo o gatutom sa mga kabuhi naton. Gani aton siya padunggan, kagimayaon, kagpasalamatan pagi sa aton niya malipot niya pagpangamuyo. Ikaw o Diyos ang takos nga pagadulutan sa ngamon niya pagdayo o pagpasalamat, bangod sang imo padayon nga kaayo o katutom sang imo malulot niya pagigugma nga takos nga amon niya pagasaligan, bangod ininapasad sa imo o Diyos. Wala nagabago nga kinaiya. Salamat sang isa naman kaadlaw na human sa kabuhi naman. Gani ikaw ang amon ginadulutan sang imay a kadungganan sa tanan-tanan niya butang nga nahimo nimo sa kabuhi sang iyo makanakan. Baka mayuang tagsa-tagsa nga naka-tune in sa amon niya mga sa ilang radio sets kag sa mga utod namon nga nagapakigupod sa amon pagi sa amon niya Facebook. Ikaw man o Diyos ang maginakop sa gihapon kag magpanguna bisan pa sa amon yung mga manugpangabudlay sa mga kabukiran kag sa mga tribo, mga missionaries namon. Tatapag sunda o Ginoo sila sa gihapon kagamita sa kadungganan sa iyo balaan niya ngalan. Bindisyon ni bisan pa o Diyos sa gihapon ang amon niya pang gobyerno. Ilabinagid o Diyos ang pagbinahinbahin namon bilang Pilipino. Gabay po Diyos, ikaw mag-iwag sang kaalam sa amon niya mga manugdumalalin sa amon presidente down to our local government officials. I-bless man ang kinanglanon sa amon mga radio stations, especially ang Radio DYVS. I-bless pa dayon, tagbutang isang kalipay, kaga pagidait ang mga tagipusuan sa mga anak ni mga walauntat nga nagasakdag sang imo ministry paagi sa radio. Mga utod kag mga kaiglasyahanan, ministry partners nga wala untat nagasakdag financially para sa operational expenses sa amo nya mga radio stations. Ikaw Ginoo magbless sa gihapon bisan pa sa tag sa Manila kapanimalay. Gani sa Ginoo sa siningation ubdi kami kag pangunahi kag matunaw o Dios ang amo nya pagpasalamat kag pagdayaw sang imo Diyos nga nahimo sa kabuhi namon sa sininga adlaw. Ubdi kami, kagiwaging amon na una sa pagpamalandong namon sa iyo balaan niya mga pulong. Kay Jesucristo nga amon Ginoo, Diyos ang manuluwas sang kabuhi namon. Amen. Sa liwat, dalayaw ng Diyos sa imo kabuhi, abyan utod sa Ginoo. Kag sa aton malipot nga pagpamalandong sang pulong sang Diyos, buksin ninyo ang inyo balaan na kasulatan kung may ara ka mo. Sa libro sang Malakias. Malakias Kapitulo 1, Versikulo 1, tubtob sa 5. Nag-asaling ang pulong sa Diyos. A prophecy, the word of the Lord to Israel through Malachi. I have loved you, says the Lord. But you asked, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord. Yet, I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned his hill country into wasteland, and his leaf, and left his countenance to the desert chuckles. Edom may say, though we have crushed, we will rebuild the ruins. But this is what the Lord Almighty says. They may build, but I will demolish. They will be called a wicked land, a people always under the wrath of the Lord. You will see it with your own eyes and say, great is the Lord, and even beyond the borders of Israel. Pakamayun sa Diyos ang iya mga pulong at tungangin basa kag pagapamalandungan sa sineng kahigayunan. Ang historical context or background sa libro sa Malakias nag-record yun sa mga hitabo sa kabuhi sa mga pinili ng mga katawan sa Diyos sa Israel about 100 years after sila nga nagbalik gikan sa pagkaulipon dito sa Babylonia. About 80 years matapos nga ang templo sa Jerusalem natukod liwat. About 10 years after nga si Nehemiah nagtapos sa pagtukod sa kuta or pader wall sa Jerusalem. Si Malakias, ang libro sa Malakias marks the beginning of God's 400 silent years. Kagining silent years was broken by John the Baptist sa libro sang John, sangin pakilala niya ang kordero sang Diyos nga magakuha sang sala sang kalibutan. Meaning to say, during this time, ang Ginoo wala na sing direct nga pagpakigisayo sa iyang mga katawan. He was working behind the scene. Hindi man matawag natin ining silent years literally, kundi ini nagapahayag nga wala ang Ginoo sang direct nga communication sa iyang mga katawan bangod siya nagapangikot sa sining nga mga tinuon sa likod or sa likom nga pamaagi. And Malachi serves as God's messenger to a people who were questioning His love and faithfulness sa sining at iyon. Nagkinahanglan natin maintindihan ang concept sang unchanging nature sang Diyos or sang iya natural attribute na immutability or immutable. Sa sining kalibutan nga constant ang pagbago, God's nature remains the same. Meaning to say, may Diyos kita nga wala nagabago sa sining pabag-o-bago ng kalibutan. And we need to trust the unchanging love of God. Kaya din napasad ang iya gugma nga wala man nagabago. So, ang ato niya pagpamalandong nakafocus sa isa sa mga key attributes. Magsiling kita gani, key natural attributes ng Diyos. Siya lamang ang nagapossessan eh. Natural attributes niya. Kagang iya nga moral attribute niya pagigugma, may higugmaon niya Diyos or Diyos ang gugma na base sa iya immutability. Kag dirigin pakita sa Diyos ang iya unchanging love para sa iya nga mga katawan. Nga naba na nga napasad sa iya immutability. God's love is foundational truth. Nga amo ini ang sibit or bisagra sang aton nga pagtuo regardless sang anuman nga mga nagakalatabo sa aton nga mga kabuhi regardless kung anuman ang aton na batyagan sa sinay ngayon. Unagid. To trust God's unchanging love, we need to understand this foundational truth. Kaya muni ang nagasibit, nagahigot, nagapabakod sang aton niya pagtuo, anuman niya mga kaimtangan na aton ginatubang, kag anuman niya balatsyagon na aton na-experience yan right now. So sa verses 1 and 2, ang gugma sang Ginoo has been declared. God's love declared. Siling sang verse number 1, amoy niyang minsay sang Ginoo para sa mga taga-Israel paagi kay Malakias. No, oracle sa iba niya translation, oracle sa iba niya translation, it's prophecy. Meaning to say, minsahe ini sang Diyos paagi sa iya nga mga propeta nga ginapamulong nila para sa tao. Nagsiling ang Ginoo, ginahigugma ko kamo. Ginahigugma ko kamo. I do love you. I will love you. I have loved you. So very significant ini nga statement sa Dios. Declaration ini sang iya nga pagigugma. God begins His message sa Israel sa mga kanaka niya with the declaration of His love. Kaya gini nga gugma dari hindi ini lamang simply nga balatsyagon, kundi ini isa ka committed action sa bugos nila nga kabuhi, kag sa bugos nga kasaysayan sang katawan sang Diyos, sang pungsod Israel. Despite sang ilang nga mga pangduwa-duwa, despite sang ilang nga mga pagkumod ang gugma sang Ginoo, iya gin-affirm nga ongoing ini nga pagigugma. Ginpahayag niya ini in the past, kagpaday niya ini ginapahayag sa ila present niya kahimtangan, kagpadayo niya ini pahayag in the future. Kag ini nga mga tawa nag-question sang pagigugma sang Diyos, paano bala kami imo ginigugma? Paano mo kami ginahigugma? So gina-question nila ang pagigugma sang Diyos sa ila. They argued, okay, to the prophet, to the declaration of the prophet. Their response, nagapakita ini sang ila spiritual blindness. Ang ila response, nagapakita ini sang ila pagkamalipaton, paglimot sang mga butang na nahimo sang Diyos sa ila kabuhi, paglimot sang kaayos sang Diyos, paglimot sang katutom sang Diyos. So, ang ila pagduwa-duwa sa gugma sang Ginoo, it leads them to a breakdown. To a breakdown in their trust and relationship sa ila. Diyos nga ginalagad. Diyos nga ginasaligan. It leads to a breakdown sang ila nga pagsalig kag sang ila relasyon sa buhi nga Diyos. Human as we are, masamin na ina-experience nato nini. Once ka magpangduwa-duwa kita sa aton abyan, sa aton asawa, sa aton mga kabataan, nag-lead ini sa pagkaguba sa aton niya pagsalig sa ila, kagsang amat-amat na pag-breakdown man sa aton relasyon sa ila. Sa kaso sa mga Israeli noon, it caused them spiritual drift, kag-distance sa ila buhi kagamhanan ng Diyos. Nagtulod ini sa ila sa pagpahilayo kag pagdistansya sa Diyos bangod sa mga pangduwa-duwa. Di ba mo ning mahimo sa pangduwa-duwa sa aton man mga kabuhi? Once dahan nato na aton ni Sigapariyo, nagapalayo kita sa ila kag nagadistansya kita sa ila, may gap in between us sa sinikag sa mga tao nga once ginsaligan naton. Pero bangod nagubang aton niya pagsalig bangod sa pangduwa-duwa, nag create ini isang wall sa mga relasyon naton sa ila. Ang pangduwa-duwa is common even today. Bisan ang mga tao subong nag-aatubang sine. Ang pangduwa-duwa even common today when people face difficulties sa ilang mga kabuhi. Kung ang ila pangamuyo, wala ginasabat sa Diyos, nag-aabot sa ilang pangduwa-duwa. Gina-question nila ang Diyos nga ila ginaampuan. Kag nagapamangkot sila, sila kaugalingon. Palangga gidbala ko sa Diyos. Nga ginaalaw ini isang Ginoo sa akon. Wala siya nagakabalaka kag nagapalangga sa akon. So these are human nga mga pag-haom naton sa sitwasyon. Pero sa mga kahimtangan, nga nag-atubang kita sa mga kabudlayan kag difficulties sa kabuhi naton, ini dapat magatulod sa aton to have an honest reflection kung sa ano bala nga area kita sa aton kabuhi nagapangduwa-duwa sa Diyos. Where we are doubting God's love in our lives. Have an honest reflection. Bangod ang pagigugma sa Diyos, iya na ginpahayag sa aton in the past. Kagpadayon siya, nagsaad siya nga, padayon siya nga magigugma sa aton. Kag, nagihigugma sa aton, subong. saligi ang unchanging love sa Diyos sa imo kabuhi. Kag hindi lamang iya inigin pahayag, kundi iya inigin demonstrate, ginpakita, ginhimo. Sa verse 2, last part sa verse 2, kag sa verse 3, kag verse 4, siling niya dara, pero nagapamangkot ka mo, paano mo kami ginahigugma? Dumduman ninyo nga bisan nga mag-utod si Esau kag si Jacob, ginahigugma ko si Jacob, pero si Esau, yung wala. Ginanglag ko ang iya kabukiran, gani nang inilistaran na lang ini sa mga talunon ng mga idom. Kung magsiling ang mga idom nun ng mga kaliwat ni Esau, bisan naguba ang amon lugar, pati dugon namon liwat. Ako ang Ginoo, magagahom kang magsiling, bisan patindugon pa nila ang mga lugar, gubon kuman inigihapon. Pagatawgon sila ng mga malain niya nasyon, kag katawahan niya permi naga ginakaugtan sang Ginoo. So makita natin dire ang demonstration sa pagigugma sa Dios, kapahayagan sa pagigugma sa Dios sa kabuhi ni Jacob tag ni Esau. So si Jacob tag si Esau, as an illustration, God used, or the Bible, or si Esau, as si Malakay, nagamit siya as illustration of God's chosen love. Ang Ginoo nagamit sa halimbawa ni Jacob tag ni Esau, duwa ka mag-utod, may nga may duwa ka kinalain-lain nga destinies. Kag ini naga illustrate sang iya sovereign choice kag sang iya nga pagigugma. Ang comparison sang ila destinies, makita man naton dere si Jacob ginpili isang Dios to inherit the covenant promises, while Esau the Edomites represent those who are outside of God's covenant love. No? Why? Mas ginpili ni Esau ya ang paglakat sa iya kaugalingan kag hindi sa dalanon sa Diyos. Mas ginalagad ni Esau kag sang iya kaliwatan ang hindi matuduod ni Diyos. Kag ginkaugda nila, akig kag ginpabudlayan nila ang ila kaliwatan. Ang kaliwatan ni Jacob. Si Jacob sa piyak sang iya kasawayan kagapaltahan, naghandom sang pagpakamaayos sa Diyos, naghandom nga bag-on siya sa Diyos, naghandom nga maglakat sa dalanon sa Diyos, naghandom nga mahimo ang kabubuton sa Diyos. And his name was changed to Israel. Din bag-o sa Diyos si Jacob. Kapahayagan nini sang iya sovereign choice kag sang iya nga pagigugma. Wala ini nagahambal nga ang Diyos may pinilian. Kag wala man ini nagahambal nga literally ang Diyos akig kay Esau. Less love yes si Esau, and that is equivalent to hate. And that's why ang ginapangabay sang Ginoo sa aton that we should love him with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Kay less than isang sina nga pagigugma ginamadiman sa Diyos, it is equivalent to hell. Okay? Siling sa Ginoo sa maging tutunan, if you can love me more than your mother, more than your father, more than your sister, you are not worthy of me. No, that is equivalent to hate. So makita natin rin nga ang Israelinhon nakasurvive nagsapiyak sa ilang na inagihan. Magtugyan sa Diyos sila sa kamot sang kaaway, ginrestore sila sa Diyos after the exile. Kag-contrast siya sa Edom, sa kaliwatan ni Esau, mga Edomites, nga ang ila katapusan among ultimate destruction kag desolation. That is why this is part of the prophecy angot sa matabo sa mga kaliwatan ni Esau and Iran, halin sila sa kaliwatan ni Esau. Ultimately, papason gid sila sa Diyos. Dulaon gid sila sa Diyos sa sining kalibutan. Muna siling nga sa verse 4, bisan naguba ang amon lugar siling sa mga idumnon, Tangod sa ilang bugal, bangod sa ilang pagsikway sa Diyos. Patindugo namon in liwat, pero ang Diyos ang siling. Nga makagawang magasiling ako, bisan patindugon pa nila ang ilang lugar, gubon kuman inigihapon. Pagatawgon sila nga malain nga nasyon, kagkatawahan niya pirmi lang ginakaugtan sa Diyos. Why? Because of their ways. Because of their wicked ways. Bangod sa ilang tutali nga pagtalikot sa matutuod niya Diyos. So this serves us as a tangible example sang protection sang Diyos, kag preserving love sang Diyos sa iya nga mga katawan niya, iya ginpalangga. And this is not about God's love being unjust, no? Kundi ini about His sovereign grace nga ang pagpili sa Diyos sa kay Jacob was an act of grace and not based on his merit, no? Sa iya gamhanan niya bugay kay hindi na base ini sa ginhimo ni Jacob kag hindi sa merito nga ginhimo ni Jacob. Ang kaayo kagatutom sa Diyos, iya ginpahayag sa piyak sang unfaithfulness, sang paglimot sa mga kaanakan sa Ginoo, sa mga nahimo sa Diyos sa ila. Why? Because God is binded with His covenant love to His children. And throughout history, ang Israeli nun frequently nagatalikod, nagaypalayo sa Diyos. And until now, yet He remained faithful to His covenant with them. God's love is not conditional on our performance or faithfulness. It is rooted sa iya natural character, immutability. God is immutable. Kagdara na pasad ining moral character sa Diyos nga mapinalanggaon, napasad ini sa iya wala nagabago nga kinaiya. He is the same yesterday, today, and forever. That means, kung ang Ginoo nagigugma sa aton base sa iya immutability, then siya nagigugma sa aton in the past, siya nagigugma sa aton subong, kag siya padanya magigugma sa aton in the future. Kag ang verse number 5, antawan naton, verse number 5 says, makita gid ninyo ang ila pagkalaglag, kag magasiling kamo gamanan ang Ginoo bisan sa guwa sang Israel. Makita naton diri katatlo ang diffusion. God's love has been demonstrated in verses 1 and 2. It is demonstrated in verse 2 and 4 sa kabuhin ni Jacob. Kag sa verse number 5, ang paggugma sang Ginoo is diffuse, but sing was poured out kag nag-cause ini nga mag-ilig freely to everyone who loves his people. Makita gid ninyo ang ila pagalaglag ang mga siling kamo gamanan ang Ginoo bisan sa guwa sang Israel. Why? Bangod sang pagigugma nga nag-ilig sa kabuhi sining iya nga mga katawan. God's love remains constant. That is His unchanging nature. Despite sang ilang unfaithfulness, despite sa mga konsekwensya sang mga kasalanan niya ilagin himo, ang pagigugma sang Ginoo wala gid nagbago. God's love did not waver. God's covenant promises were still in effect. This unchanging nature sang pagigugma sang Diyos is a source of our hope nga aton kinahanglanon. No, amo ni ang source ang aton paglaom nga kinahanglanon naton sa sining aton kaimtangan subong. Our God is unchanging in nature. Kagdira napasad ang iyang unchanging love para sa aton. Amo niya ang source ang aton paglaom, hindi ang aton gobyerno, hindi ang aton mga amo, hindi ang aton mga employer, hindi ang bisan sinuman kag anuman yung programa sa gobyerno naton. Hindi lamang source ang hope ang iya na unchanging love nga napasad sa iya unchanging nature, kundi source man inis ang aton security bilang mga kanakan niya. Kasiguraduhan, ara sa Ginoo ang aton niya kasiguraduhan, wala sa aton gobyerno, Ikutulo ko na ito na nagkakalatabo subong doma wadaan ikaw sa paglaom. San tuman niya pamulitika. No, sa tiyon, sa kalamidad, hindi pwede kita maglaom. Sa ato ni Siga pare, magtulog kita sa Diyos. Kaya makatilingala siya na nag-atipa, nag-aimuno sa ngaton kinanglanon. No, sa mga kalamidad, sa mga linog na nakakalatabo subong, ang tuman niya pamulitika sa Pilipinas, naka-apekto sa mga serbisyo nga dapat himuon sa gobyerno sa mga katawan. So when everything around us changes, remember that God's love is the one constant that we can rely on. Constant. Okay? Everything in this world changes. And that is constant sa sining kalibutan, ang pagbago. Pero salamat, kaya ang aton buhi, kagamanan niya Diyos, eh, wala nagabago. Kagang iya pagigugma, wala man nagabago. Kagamunian ang aton, masaligan na muning aton paglaom sa iyayang aton kasiguraduhan. So how do we respond to God's unchanging love tonight? Paano bala kita mag-respond sa unchanging love sa Ginoo sa aton? May mga area bala sa aton niya kabuhi where we have doubted His love. May mga area bala sa aton niya kabuhi na masiling na doon ang Diyos naging unfaithful? Kung wala, renew our trust in God's love. Kag magkabuhi kita in a way na nag-reflects sa aton gratitude sa iya wala nagabago nga pagigugma. Sa iya wala nagabago na commitment sa aton. God is loyal to you. God is committed to you. So anong dapat nato ni Mohan? Deepen your prayer life. Engage in the regular daily Bible study, personal worship. Serve Him by serving your church and by serving others. Amuin ang pinakamaayong response sa pagigugma sa Ginoo sa aton. So let's reflect on God's love. It was declared, it was demonstrated, and it is diffused. Nagapadayon ini. No? And it caused us His love to spread freely. Let us meditate in God's love, especially sa mga tinion, sa pangduwa-duwa, kag mga kabudlayan. We cannot question Him. Nagbisan pa niya ang pagigugmay, hindi ginatan mako-question. Trust is unchanging love, even when circumstances are challenging. And be reminded that God's love is not based on our situation, but on His unchanging character. Abiyan utod sa Ginoo, tunay nga saligi ang Diyos sa imo kabuhi, even when you don't seem to see His love in your life. God bless, kagabay pa nga unchanging love sa Diyos, padayon nga ipasagahay niya sa imo tagipusoan. Thank you, and tugtog sa liwat naton na pag-salmo.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin. At minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, isinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Mababaw ba ang luha mo? Marami akong kilala na ganyan. May mga taong may soft spot, mababaw ang luha. Kapag may nakitang masaya, napapaiyak. Kapag may narinig na masakit, napapaluha. Kapag may nakitang kawalan, ng katarungan, umiinit yung damdamin, tapos kusang pumapatak ang luha. At kapag may ikukwento na nakakabagbag ng damdamin, nauuna pang nagsasalita ang luha sa mata bago lumabas ang salita sa bibig. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sa context natin kasi mga Pilipino, lalo na nung araw, meron tayong strong na paniniwala na ang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Kaya pinapalakas yung loob nila. Tinatakot o kaya pinipigil, lalaki ka, huwag kang umiyak, magpakatatag ka. O kaya naman, bata ka, laging tanong sa iyo ng mga kaklase mo, kaibigan mo, o bakit ka umiiyak? Mapababae, mapalalaki, kapag tumulo na ang luha ay pagpapakita na ng kahinaan. Meron din akong kakilala kapag ako'y naluluha, tinatanong niya, bakit ka naman naiyak? But this is not what God is telling us. Yung luha ay pagpapakita ng kawalan ng kalakasan. You know what? God honors our tears. God honors the cry of our hearts. Sa Bible, meron ding madalas umiyak. Isang propeta. And he was tagged as the weeping prophet. Kung sa ating mga Pinoy, pwede itong tawagin iyakin. Iyakin na propeta sa Bicolano para ibi o hilak sa Bisaya. Sa Kapampangan, pagaga. Hindi siya tinawag na ganoon si Jeremiah dahil mahina siya. Hindi siya tinawag na weeping prophet because he could not do anything but cry. Tinawag siyang weeping prophet dahil ang kanyang puso ay lubos na nakaayon sa puso ng Panginoon. Habang nakikita niya ang kahinaan, ang kasalanan ng kanyang bayang Israel, habang napapalapit ang paghatol at dahil sa katigasan ng puso ng kanyang mga kababayan, lalong umiiyak si Jeremiah. Sa Book of Jeremiah 9 verse 1, sabi niya, "Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that my head were waters." Grabe, no? Jeremiah lamented Judah. At nakita niya kasi how they will be conquered and exiled. At yung sinabi niya sa verse 1 ay isang poetic expression. Sabi niya, hindi sapat ang luha na tumutulo sa kanyang mata. Sa sobrang grieving niya, sa sobrang pagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang mga kababayan o sa kasalanan ng Judah. That my head were waters, that I might weep day and night. Walang problema sa kanya kung iiyak siya ng iiyak because of the sins of what he is seeing in his country and because there was something tender and sympathetic about his tears. Yung tears na yon, yung luha ni Jeremiah, were good. Pero sino nga ba si Jeremiah? Kilalanin natin. Isa siya sa mga propeta ng Diyos. At isa rin siya sa nakaranas ng napakatinding challenge sa Bible. Hindi naging madali yung calling niya. Sabagay, wala naman yatang madaling calling, ano? Kasi si Jeremiah, imbis na tagumpay at papuri, madalas nakakaranas siya ng pagtanggi, ng challenges, ng kalungkutan. At sa Jeremiah verse 1, sinabi rin doon yung brief background. Siya po ay galing sa family ng saserdote o family ng pari. Meaning to say, he is very familiar with the ministry at meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Pero nung tinawag siya sa verse 6, sabi niya, "Di po ako marunong magsalita kasi bata pa po ako." He was called at a young age. Bagamat maganda ang kaniyang family background, malalim ang faith, kinabahan pa rin siya. Kasi bata pa siya, ang estimate ng mga Bible scholars ay around 18 to 20 years old or younger. At marami beses sa kaniyang ministry, hindi siya pinapakinggan yung message niya. At sa loob ng maraming taon, kahit paulit-ulit niyang binabalaan ang Juda na magsisi, ay tinatawanan lang siya, tinatanggihan. At diba, napakasakit nun yung bang you're trying to share the message of hope, the gospel of Christ, tapos yung reaksyon ng tao parang nonchalant. O hindi niya pinakikinggan ang iyong sinasabi. O wala lang. At maging ang kaniyang sariling bayan, hindi siya paniniwalaan. Mga kababayan niya, yung mga kamag-anak niya, nagbalak pa nga na siya ay ipapatay. Kasi feeling nila ay treason ang ginagawa niya. Kaya meron siyang instance na nabugbog, kinadena, nakulong. Isa pa ay idinapon siya sa isang malalim na balon na para bang hahayaan na siya na mamatay doon, na balon na puno ng putik. Pero mabuti ang Diyos at hindi siya hinayaan na manatili roon. But the Lord used Ebed-Melech na nagpetisyon doon sa king, na si King Zedekiah at that time, to save the life of Jeremiah. Binalaan niya ang hari na baka mamatay sa gutom si Jeremiah sa ilalim ng balon. And then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, "Take 30 men from here with you and lift Jeremiah the prophet

buhos yung kanyang feeling sa Panginoon. At ipinapakita dito na kahit yung mga taong matatag ang pananampalataya, even our Bible heroes, ay dumaraan sa pagdududa, sa pagkapagod at sa malungkot na period. Kapansin-pansin din na hindi kailanman sinabihan ng Diyos si Jeremiah na bakit ka umiiyak, na itigil mo na ang iyong pag-iyak. Hindi rin sinabi niya, magpakatatag ka at huwag ka nang umiyak. Instead, the Lord allowed Jeremiah na umiyak ng umiyak sa kaniyang panalangin dahil nasasalamin ito yung lungkot, yung pagod, yung takot, maging yung kaniyang mga tanong. At nananatiling matapat ang Diyos sa kanya. The Lord allowed Jeremiah to have a safe space with Him. And as he prays, with tears, with weeping, with sadness. Ito rin yung paalala sa atin ng Panginoon. May ligtas na lugar para sa ating luha, ang presence ng Diyos. Hindi niya hinihingi na itago mo yung iyong nararamdaman, magpakatatag ka, magpakalakas ka kasi ikaw ay Kristiyano. At hindi niya inaasahan na maging manhid sa challenges ang puso natin. Ang invitation ni God is to come to Him. At ang mga luhang inaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Ginagamit niya to upang palambutin ang puso, palalimin ang pananampalataya at hubugin tayo para maging katulad ni Kristo. Hindi ko rin naman sinasabi na ang taong hindi umiiyak ay walang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa Book of Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ito marahil yung isa sa mga napakagandang picture na walang luhang hindi napapansin ang Diyos. Imagine, the Lord keeps track of all our sorrows, collected our tears in His bottle. This was a poetic expression, pero symbolic na pinapakita sa atin na ino-honor ng Diyos ang ating pagdadalamhati. Psalm 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kapag tayo'y umiiyak dahil sa sakit, dahil sa kabiguan, lalong lumalapit ang Diyos sa atin. Psalm 126:5, "Those who sow with tears will reap with songs of joy." Joy will come in the morning. Ang pangako ay darating na aanihin natin ang kaligayahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago sa ating pananampalataya, sa mga pagkakataon na tayo ay nagdadalamhati. He remains to be our joy. At pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi nasasayang ang ating mga luha. Sinasabayan ito ng pananampalataya at katapatan, at kapag ito ay nangyari para itong binhing, itinatanim natin sa ating Panginoon. Revelation 21:4, "He will wipe every tear from their eyes." Ang pangakong ito nagpapakita sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon ang bawat mga hinaing ng ating puso. Darating ang araw na siya mismo ang magpupunas ng bawat luha natin. Napaka-sweet ng ating Panginoon. And even Jesus Christ, John 11:35, ang pinakamahabang passage, Jesus wept. Si Jesus mismo umiyak, nagdalamhati, at naunawaan niya ang kahulugan ng malalim na kalungkutan. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating panalangin, hindi lang niya nakikita ang ating mga luha. At ang mga luha na ito would mean many things: happy tears, sad tears, joyful tears, tears of victory, tears of sorrow, tears of faith, iba-ibang klase ng luha. Lahat yan ay tanggap ng ating Panginoon.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

kag ang ginaobra sang sinigali nga klase sang chamber sini, amo ini ang pag-describe. It utilizes extreme cold in whole body units to rapidly reduce systemic inflation, relieve joint pain, and speed up cellular regeneration. Ang inigali nga ginatog natin rejuvenating machine nga ginapanag-iihan ni Erling Haaland, no? Amo ning pangalan niya. Sa tion gali nga pagkatapos sa iyang hampang, tungod nga palanakit ang iyang alawas, tam-an sa kakapoy, masulod siya sa sina nga ginatog na itong cryotherapy chamber. Kag ina, bugahan sa turutudo, kag mabugnaw nga hangin dira, no? Ang lawas niya. Kag paagi sini, mabag-o ang iyang lawas. Amo ini nga, kung magampang siya, daw wala siya ginakapoy. Kag tapos na, tam-an kadasig. Nga isa katikang sang iyayang kontra, iyaya tagduwa na katikang, kag tam-an ka laba ang iyang pagtikang sini, kay mataas ini nga tao, kung maglumpat, tam-an man kataas. Ti ini kunot, ang isa sa mga nagabulig sa iya, ang ini nga ginatag natun, rejuvenating machine. Ti sa aton niya nga espirituhanon niya pagkabuhi. Ano ya ang aton cryotherapy chamber? Ang pulong sang Dios. Amo ini ang makahatag sa imo kag sa akon sang pagbag-o. Ang pulong sang Dios. Kay dra sa pulong sang Dios makita naton ang iya promesa. Kag sa tion niya makita naton ang iya promesa, tuuhan naton ang kuno naton ang ina nga promesa. Kag sa pagulat naton nga matuman ang ina nga promesa, hindi kita magkalapyo, hindi kita magpaway, kun hindi daugo naton ini. Laom kita sa gihapon kay suno sa iya himpit nga tinutuyo, ihatag niya ina sa imo kag sa akon. Amo ini ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan. Now this is very interesting. Kasi ginhambal naton sa tion gani nga magulat kita, masamidasig kita matak-an, nagakadulaan kita pasinsya, nagadula ang ato niya paglaom. Kag may mga tion nga mangindi na lang tayo gani samtang nagahulat kita. But in this particular passage, Isaiah teaches us that those who hope in the Lord will exchange their tiredness, exhaustion, for renewed strength. Bag-uhon niya sang Diyos ang aton galiya nga kusog sa tunga sang aton niya kalapyo. May kalapyo gid. May kataka gid. Pero daugo naton ina kay bag-uhon kita sa Ginoo. Kambyuhan niya ini sing kusog kag subuman kabakod. Tido katulad kita kuno sang isa ka agila. Do katulad kita nga may pakpak katulad sang isa ka agila. Now ano ang yara sa agila? Nga anga amo ini ang gingamit gid sang aton nga Ginoo. Kung lang taon naton sa pulong sa Diyos, makita naton nga ining ilustrasyon diri ni Isaiah na tuhoy sa agila, nagabalik ini ang atong panuna sa ginhambal sang Ginoo sa ila. Exodus chapter 19 verse 4. Ginambalan niyo makatawan sa Israel dra. Niyo makatawan sa Israel, lang tawan ninyo, gindalata kamu, kaginkuwa ko kamu para sa akon. I carried you on eagle's wings. Katahom sa sinabalang larawan niya makita nato sa pulong sa Ginoo. Kaya kung ato niya lang taon, ang

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayawan ang Ginoo sa sini nga bag-o nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Kag in behalf ni Pastor Gideon Kahilig, ako inyo alagad Pastor Elizer Dan Acar. Kag nagapadayon kita sa pagtuon diri, kag bisan man sa pamalandong naton sa sini nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang aton nga series nga ginatunan subong amo ni ang called to serve. Called to serve. Ang Ginoo naton na gusto niya nga kada Kristohanon, in fact you and I, to take part in His work in this world. Amuna nagambalbala diri sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Nagambalan pulong sa Diyos diri, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita, Anay. Diyos, kawalaan, kagamay namon sa langit, dako ginungamon nga kalipay, kagpagpasalamat sa imo sa sining oportunidad, kagpribilyo o Diyos, nga ginhatag nimo sa amon, kung sa diin makapamalandong kami Ginoo sa sining nga bagong study series, kabay pa Ginoo nga ikaw maghatag man sa amon kaalam, kabay pa Ginoo tinlui kami sa amon nga mga kasaypanan nga nahimo namon sa imutubangan, kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man kaalam sa tagsa-tagsa nga nagasunod kag nagapamati subong diri sa DYVS. Natugyan ko sa imong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, kadaman sa aton nga mga Kristohanon, bisan sa aton nga circle of fellowships, nga nag-struggle sa idea nga ang service para lang ni sa mga pastors, missionaries, or church leaders, while others feel inadequate to serve. Amo na gani nga kadamo sa mga misconceptions regarding balasang pag-serve naton sa Ginoo sa aton ministry. Nga we've been thinking, nga ang aton nga perspective nga ang mga nag-aubra lang gid no sa church, sa mission work, kay bisan man other ministries, amo lang ang mga pastors, missionaries, and other spiritual leaders. Pero ang pulong sa Dios kung pamalandungan naton abiyang manigugma, nagatudlo ini that every believer is called to serve. Every believer is called to serve. Amo na gani nga we are not saved simply to wait in heaven. Wala lang tayo ginluwas ang Ginoo nga kag magahulat kita sa pagbalik niya liwan or pagakwao niya kita. But we are saved to live out God's grace on earth. We are saved to live out God's grace on earth. Amo na gani nga sa pagtuon naton sa sininga series, pamangkuton naton ang ininga question. Why does God call every believer to serve Him? Why does God call every believer to serve? So, may mga principles kita nga makuha diri. Una gid sa tanan, nga agin, anong rason bala nga agin tawag kita sa pag-serve? Because ang Ginoo gusto niya i-embrace naton ang kaluwasan to serve. No? Embrace your salvation to serve. Ang muna gani nga, choose to live out your salvation by actively engaging in service opportunities nga nagahimaya sa Diyos. Nung makita naton dira, sa ginbasa naton kagina, kung may ginatamdan ka dira ang Biblia, nagambal sa Ephesians 2:8 and 9, di ba? Klaro ka tama. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Kung kisa, dira lang kita nag-focus sa sinang verses, two verses, 8 and 9. Pero kung makita naton dira, sa verse 10 naghambal gani dira, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Meaning, our service is the natural response to the gift, to that gift of salvation. Amo na gani abiyang manigugma. Nga ang Christian service naton is not a matter of choice. It is a divine appointment. Kabay pa nga sa sining nga semana, no? We should identify one specific ministry or community nga kinanglanon nga mag-contribute kita ihan sa imo time, talents, or even your treasure. No, ang ginuulan man nagtawag sa aton nga mangin isa lang ka spectator, kundi gintawag kita nga mag-participate sa tagsa-tagsa nga ministries nga gintugyan sa Ginoo sa aton. So secondly, nga makita naton diri, hindi lang embrace your salvation to serve, but second principle nga makuha naton diri is this: step into freedom by obeying God. Step into freedom by obeying God. No, gamito nato ng iniblang kaluwasan, ining freedom nga na-experiencehan ay nato, na nakita naton sa kay Kristo Jesus, to obey God's calling and actively pursue righteousness in our daily lives. Amo na gani nga, we are no longer slaves, hindi na kita yung slaves to sin according to Apostle Paul in Romans 6 verses 17 to 18. Instead, kita ya, we are empowered by the Holy Spirit to follow God's ways because we are free. What a wonderful picture. Ngang isa bala ka tao, no? Isa ka prisoner. Ginpardon siya. He chooses a new life of purpose rather than retrieving the old habits. Instead nga maghimo siya liwat sang iyang mga sala or krimen. No, kasubong sa aton nga mga Kristohanon. In the same way, embrace that same mindset in your walk with Christ. Nga instead nga kita nga mga tumuluo, kita nga mga disciples, instead nga magbalik kita sa aton old ways, sa aton nga mga ginawi, no? We should step into freedom and embrace this reality nga kita gintawag kita nga mag-serve sa aton Ginoo. Embrace that same mindset in your walk with Christ. Amo na gani abiyang manigugma ang tutuod nga freedom or liberty. It's not the liberty to do anything nga gusto lang naton. But this kind of liberty, amo na yung liberty nga to do what we ought to do. Amo na ang tutuod nga liberty. That's why my challenge to you is this: reflect on how you currently exercise your freedom in Christ. Subong ba lang nga, we have this freedom nga maka-serve sa aton nga Diyos. Bisan sa simple, bisan sa gagmay nga mga act of kindness, or shall we say, bold ministry decision. Kabay pa, we are here, we are existing. We are existing disciples of the Lord Jesus Christ to obey God in our daily lives. Obey God in our daily lives. So, una gid sa tanan, no? Ang pamangkot naton, why does God called every believer to serve him? Because God wants you to embrace your salvation to serve him. Secondly, God wants you to step into freedom by obeying him. And lastly, makita naton diri abiyang manihugma. Engage your spiritual gifts for ministry. Again, engage with your spiritual gifts for ministry. We should actively identify and develop the gifts nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Mangita kita sang opportunities where you can put them into work in His kingdom. Amo na gani abiyang manigugma sa verse 10 bala nagambal, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. It means, ang Ginoo nga nag-equip sa aton adlaw-adlaw paagi sa iyang pulong, kagbisan man sa balaan ng Espiritu, for service. Ang Ginoo wala iyan nagtawag lang sa aton, kay tungod we are qualified. In fact, He qualifies the called through the Holy Spirit, through His Word, and through the fellowship of the believers. No, kanami bala nga makita, bala biyang minigugma. Nga bisan sa mga churches naton, bisan sa simple nga mga activities, ang Ginoo, bisan man ang balaing espiritu, nagahikot sa tagsatag sa nga miyembro. Kag ang pulong sa Diyos, ginagaan importansya. Kag bisan man, sa pag-fellowship naton, nagatubo kita sa aton nga kaibalo, sa aton pagigugma, kag pagserbisyo sa aton nga Ginoo. Amo na gani, kasubong bala sa isa ka company, nga ang mga companies nga sa secular companies ay han, nag-train sila, kag nag-equip sila sa bag-o nga mga employees to succeed, nga mangin mahanas sa mga ilang mga assignments or roles. Ba, amo man sa aton, kabay pa sa aton, amo man tani, no? Ngayon na lang, we allow God to train and mentor us in areas of ministries. Nga kung sa diin, nga makahimo kita sa siling mga ministries and we can make a difference. We can make a difference. Kanami bala hambal ni Charles Spurgeon, God does not need your strength. He has more than enough power of His own. He asks of your weakness. He is looking for people who are weak enough to be used. Amo na gani, nga kita nga mga believers, kita nga mga ayan, servants, kita nga mga pastors and workers, missionaries, or ayan, mga leaders sa churches. Ang Ginoo nag-qualify sa aton. That's why ang pulong niya, kag ang balaan niya spiritu, kag bisan man ang aton nga pag-fellowship with other believers, importante gid to equip us to be trained, kag again, para mahanas kita sa mga hilikoton. Amo na gani, amo na gamla ka nami, bala tan-awon, ngang isa ka pastor or leader or disciple maker, nag-disciple siya, kag nag-mentor siya sa next nga mga leaders, young ones. Amo na gani nga, nami gid tan-awon man, nga hindi lang liya bala ang nag-lead sa mga specific ministries, ayhan, butang naton, music ministries, children's ministries, or ayhan, multimedia, makita mo bala tani, dira nga may mga next generation nga gina-mentor, gina-train. Bisan man gani sa pag-interpret sa scripture, importante na nga may mga young ones kita, young believers nga gina-equip, gina-train, gina-mentor to help them discover and nurture even their spiritual gifts, kagabay pa they will commit in serving the Lord in other areas where these gifts nga ginhatag sa Ginoo sa iya ma-flourish. O na gani, kung may ara kaya sa gift of teaching, may gift kaya sa music, may gift kaya sa evangelism, and so on, ask your pastor or ask your leader or disciple maker nga itrain ikaw. Amo na isa pagid kanami nga sa aton nga mga churches, bala kanami pagid nga wala lang kita ya nagawali sa pulong sa Dios, pero gina-explain naton ang pulong sa Dios in such a way nga ginatudluan man naton nga ma-interpretar maayo ang scripture. No, mangkot ko sa imo. Mamangkot ko sa inyo. Kumusta nga aton nga pag-engage ang aton nga mga spiritual gifts sa ministry? Are we actively identified and develop our spiritual gifts nga ginhatag sa Ginoo sa aton? Kumusta ka mo? Do you step into freedom by obeying God? Are you embracing your salvation in order to serve our Lord and Savior Jesus Christ? Kabay pa abiyang manigugma na remind kita, na encourage kita sa sining mga butang. Embrace your salvation to serve. Step into freedom by obeying God. And lastly, engage with your spiritual gifts for ministry. Ini si Pastor Elizer Dan Akar. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gamay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuytuyan kita diri sa pagpamalandong sa Acts chapter 1 verse 13 kag 14. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri sa Acts chapter 1 verse 13 and 14. And when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and the Mary, Mother of Jesus, and with His brethren. Kabay, ang ginuogid magabugay sa iapulong aton pagatunan subong. Magapamalandong kita, ining ginatawag the prayer in the upper room. Okay? Now, sa kabuhi sang Kristohanon, dapat may ara sa ang ginatawag private prayer. Okay? Kag sa kabuhi man sa iglesia, dapat may ara man sa public prayer. So, ini nga dua, importante gid gabahin sa aton pagabuhi bilang Kristohanon. Nga hindi naton i-neglect ang pagpangamuyo sa Ginoo. Kag sa pagbuylog sa pagpangamuyo sa iglesia. Isa ini ka importante gid nga ginbilin sa Ginoo sa mga anak niya kag lantaw naton kun ano gid ini ka importante sang ining ginabilin man ni Kristo Jesus sang nagkayab sa salangit kag amo ining ginpromesa niya sa mga disipulo niya nga magbalik ang balang ni Espiritu sa ila kag diri na tabo ang pagpundar sang iglesia sa Acts chapter 2 no diri sa ginatawag nila the prayer in the upper room. Now, kanami diri pagsiling sang pulong sang Diyos nga sa Acts chapter 2 verse 4 nga ang ini nga mga kauturan diri they were united in prayer. Kag suno sa Acts chapter 2 verse 4 all of them were filled with the Holy Spirit. So isa ini ka dako nga pagtuon sa aton o koleksyon sa aton nga dapat ang aton nga pagtingob sa pagpamuyo sa iglesia importante gid nga buylogan naton nga mga Kristohanon. Alright? So ulang taon naton diri ang mga pipila ka mga characteristics, no? Bangod sini nga nasapa naton sa pagbasa diri sa Acts chapter 1 verse 13 and 14. Kag diri naton makita ang Eve of Pentecost prayer meeting isa ini ka model para sa aton. So lantaw naton diri ang mga characteristics nga na-mention diri sa aton text. Number one, notice sa pulong nga word all. Okay, ara sa verse 14. They all joined together constantly in prayer. Sa King James Version, they all continued with one accord in prayer and supplication. Tahom no? So, mark the word all. Wala gid ginhambal sa passage nga ang iban lang. But ginmention dira all. Di ba? Meaning, ining pulong all, this includes sa mga disciples, kina-mention sa verse 13, the women, Mary, the mother of Jesus, and our Lord's brothers. And there were about, pila sila? 120 present na nangamuyo dito sa upper room. Makita tayo na sa verse 15, siling diriyo. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together
were about 120. What a beautiful example sa sining mga Kristuhanon nga nagbuylog, nagtingob sa pagpangamuyo. There were 120 present during sa ilang prayer meeting. Wow, grabe no? Kung isa ang atong prayer meeting, daw pila kanahot lang. Kung gitagaan natin importansya ang worship service natin, how much more sa atong nga prayer service? Supposedly, amoy na ang buylogan pagi natin. Kung kita nagapati nga may gahom ang pangamuyo, mas manami nga kita tanan nga mga Kristuhanon magbuylog sa pagpangamuyo sa atong iglesia during sa prayer meeting. So isa ni kapagsablong sa aton, no? Pagtudlo sa aton. Dapat ma-encourage kita nga magbuylog kita sa pagpangamuyo sa aton iglesia. Hindi naton i-disregard ang prayer meeting o kung ginabasta lang naton ang prayer meeting. Hingwaan ginaton, preparahon nato itong gulingon. After sa trabaho naton, middle of the week, makadto ko sa church kag magbuylogo sa pagpangamuyo sa iglesia. Doon katahom ko namoy ng aton tagipusoon. Okay? So, amon ang isa kabutang masapan naton. Ikadwa, not only nga manotis naton ang word nga all, but secondly, they joined together constantly in prayer. Amugin ang gitsling sa itong text. They all continued with one accord in prayer and supplication. In other words, ang ilang pagpangamuhi diri was persevering and steadfast. Wala sa suggestion diri sa itong text nga dito sila nagkaon, dito sila natulog, right? O kung dito man sila nagtinir sa upper room, wala. In other words, nagkadtugid sila sa upper room. Kag didto ang nagtingob ang mga Kristuhanon kag nangamuyo. Ang Holy Spirit nag-record gid sa sininga kamaturan that they all joined together constantly in prayer. Daw ano katahom abiyan kung namumani ang aton mga kaiglesyanan subong na dapat tagaan natin importansya ang prayer meeting sa aton iglesia. Buylogan tagid. Kung ang ilang praying degree was persevering and steadfast, how much more sa aton? What a challenge sa aton tanan while waiting sang coming sa Ginoo. Hindi ta magtaka sa pagbuylog, sa pagpangamuyo sa aton iglesia. Sige-sige ho natin, constantly. Hindi nga on and off, but all the time, sa atong schedule, sa atong mga prayer meetings. What else? Nga kamaturan makita natin diri, not only notice the word all, not only they joined together constantly in prayer. Number three, kung ano man ang ining phrase, they joined together. Sa King James, this all continued with one accord. Nan. One accord or joined together, meaning nangamuyo sila with one mind and one heart. Amo na ang kahulugan sa ning pagsiling diri. This all continued with one accord. So, in other words, ang ining mga kauturan diri, there was unanimity about the matters for which they prayed. May ara sila sa ginatawag na ilang tagipusoon na may ara sila sa heart agreement between sa ilang pagpangamuyo. And they enjoyed the unity of the Spirit. Bawo katahom sa sininga mga kauturan, mga Kristuhanon during sa sininga time. Mga early Christians, they were united in prayer. So, I hope and pray abyan utod nga sa aton man mga prayer meetings naton united man kita. No? Ara sa aton ang sining one mind and one heart praying with one accord. Okay? Kabay pa nga
buligan ta iglesia. Aton liguan sang pagpangamuyo ang aton nga mga bulaton para sa Ginoo, mga alhagad sa Diyos, mga buluhaton naton para sa Ginoo. Aton inibuylogan gid sa pagpangamuyo. Sa amoy ni, ang siling sang pulong sa Ginoo, united prayer is vain if the prayers are not on good terms with one another. Okay? Ikaapat, ano pagid ang makita naton diri? They continued in prayer. They continued in prayer. Ang paggamit sang pulong nga prayer nag-remind sa aton that it includes praise, worship, thanksgiving, adoration, confession, and intercession. Amo na ilang ginhimo sang didto sila sa upper room. So, hindi lang nangamuyo sila dito, but they were praising the Lord, worshiping the Lord. Naghatag sila sing pagpasalamat, pagdayaw, pagpinatawaray. Kagintugyan nila ang ilang mga lulhan, ilang kabugatan sa Ginoo. Amoy ni, ang kaulugan, they continued in prayer. Frequently in our praying, the note of praise is not sufficiently to the forefront. So let us always bring to Him that which glorifies Him, even our praise. Importante ni abyan utod sa Ginoo, ang ining simple lang verse nga ma-share natin rin sa inyo, Acts chapter 1 verse 13 and 14. What a good reminder sa aton nga prayer meeting, no? Nga tanan kita magbuylog gid sa pagpamuyo sa aton iglesia. Kag katapusan, hindi lang nakita naton o kung na-notice naton ang pulong nga word all. Number 2, they join together constantly in prayer. Number 3, they join together. Ginfasize naton da ang one accord. Kag aripagid, they continued in prayer. Ang katapusan diri, they united in prayer and supplication. In other words, they made definite petitions, asking for God's will to be accomplished. Nangabay gid sila sa Ginoo. Nga buksan sa Ginoo ang bintana sang langit kag ibubo niya iyang pagpakamayo. Just like makita natin in illustration sa Malachi 3:10. Although naghambal na about tithing kag ginaddress ina sa Old Testament, but what a beautiful illustration how the Lord will bless, no, sa iyang mga kanakan sa pagbubo na siyang pagpakamayo. Gani importante gid nga maghadto kita sa iglesia naton sa aton prayer meeting. Hindi lang nga magsilingta nga pwede man ko kapangamuyo sa balaya. Kung gisang iban wala na gani nagkadto sa simbahan kay nagarely na lang sa online worship, ba masuboy na abyan. Ina-discourage ugid kamo nga maghimo sina. Dapat magkadtugid kita sa iglesia. Kag magbuylogid kita sa pagpangamuyo. Amuning pinakaimportante nga bahin gintudlo sa pulong sa Ginoo sa aton. Okay? And we have a lot of illustrations of this kind of definite prayer all through the book of Acts. So amoy ni abyan utod sa Ginoo ang mga characteristics na makita naton kung ano ka importante ang pagbuylog sa pangamuyo sa iglesia sa aton prayer meeting sa aton mga kaiglesyanan. Kabay pa, hindi nga mensahe, naghatag dako ng pagpanumdum, pagtudlo, pagsaway, pagsabdong sa aton, paghangkat man sa aton, samtang nagahulat kita sa pagkari sa aton Ginoo, kag magapadayon sa pagpangalagan, hindi ta magluya sa pagpangamuyo. Buylogan tagid sa pagpangamuyo aton na iglesia. Hindi lang ta mag-rely nga may arag kita personal devotion o kung personal prayer naton sa Ginoo o kung private prayer, pero nag-encourage ang pulong sa Ginoo sa public prayer. Sa diin kita magkadtugid sa aton iglesia, just like the early Christians, nagbuylog sila, nagkadtugid sila sa upper room sa pagpangamuyo sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo aton nakita kag natun-an.
padayuno naman natin ini aton pagtuon sa deso naman natin nga pagpamalandong ang Ginoo magapakamayo sa tuntanan. Tamok nga salamat.

You see? Duway na kusang makita nga bersikulo nga masyado katag. Nga sa diin, ang kaayo balasang Ginoo sa aton nga makita lang inisang tanan nga mga tawo, mahangpan kag maintindihan, mga producer inisang balatsyagod nga hindi nila batuan ang Ginoo, hindi sila magapalayo sa Ginoo, kundi magapalapit, magatuo sa niya existence, magarecognize sa niya lordship, mag-acknowledge ang iya gahom, kag subong man magadayaw sang iya kaayo kagaluoy. Amen? Matagayo, hindi bala siling ni San Pablo? Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Di basta amuna ni gani ang repentance magalambot sa tawo. Ginakilala yan na ang kamatuuran sang Ginoo. Ginahanungop yaman ang pagkamakasasala niya, ang kangilaran sininga sala kagresultas ni nga sa diin masakit. Kaginakilala man siyang sinang atawang nagahinulusol ang grasya sang Ginoo. Nagtuo siya. Anong benepisyo sa iya? Of course, pagpakamaayo. Ano pagid mga utod na ako nakita, dari, among paghimuno sa Ginoo. Kabalo ka mo, sa nagaagi kun kaisa kita sa grabe nga mga pagtilaw, sa grabe nga mga kabugatan sa aton pag-alagad, personal naton nga kinabuhi mga utod, da ta nakita man ang paghimuno sa Ginoo. Nga kun kaisa, amo ini, daw hindi makaligad ang mga inadlaw, kag hindi naton mapunggan sa aton mga kinabuhi, aka nagasiling pastor do hindi gid ko kapati mo. Tingakon masiling sa imo abyan, patihi kay nangin matuod nga ang Dios may nayuhon sa aton tanan. Amen. Sige ta na sulit-sulit ang aton nga exclamation na siling it seems that I can't believe it. Ti ano pa utod? Utan ako bala ninyo ang siling sang pulong sang Ginoo. Pagtakas nila siling sang pulong, nakita nila ang kalayo kag subong man ang baga dito. Verse 9 chapter 21 sang John. They saw a fire of coals there and fish lay thereon and bread. You see mga utod, tanaw bala ninyo? Wala sila nagkuha asang tikang nga namangkot man abi. Kiti na-recognize na nila niya ang Ginoo to. Naghambal na si John sa kay Peter. Pagkakwa nila sang isda, siling amigo Pedro, ang Ginoo ina. Hindi talang maatagan dire sa may tunga sang dagat kay nagagarhom-garhom pa bala, gagaw-agaw ang kasanag kag kadulom sa kaagahon kag medyo malayo pa sila sa kilid sang baybay. Niyang Ginoo na siya. Di pagabot nila to, may sinugba na ang aton Ginoong Hesus. Kag subong man, may init-init na nga tinapay. Pero wala sang namangkot sa ila, diin ka nagkwas ning isda. Diin ka nagkwas ning tinapay. Posible wala pa man abri subong nga bikire kung sa aton pa. Hindi tanaya mga utod malimitan ang kaayo kag ang provision sang Ginoo sa aton kinabuhi. Amen. Tida kong posibilidad nga nagtugas sa sang isda. Siya man mismo nagpangita to sang ano ini sang mga kahoy nga sa din iya masindihan kag nagsugba dito. Imaginon mo nang Diyos pa yan nagluto sa ila sang sinugba nga isda kag subong man tinapay. Kita mo ni utod. Tidiri na natin masapuan balaya kasing-kasing sang Ginoo nga mapinalanggaon gid sa iya mga kanakan. Amen? Kung kaisa mga utod ang ginagamit sang Ginoo sa iya kaayo amo ang pagdisiplina na hindi na iya sinyalis nga mapintas ang Diyos kundi He uses circumstances to discipline us or maybe His words or the conviction of the Holy Spirit. O kung ginagamit sang Ginoo iban nga mga tao nga nagamuno sa aton. Nga abi amigo, utod, o tumuloo, malayo ka na sa Ginoo, balik na, way ka kainsindi, nga ginadisiplina ka na sang Diyos sa mga circumstances sa imo. Di makita tamanda agyapon ang iya kaayo. Kagari abyan ay, sa mga paghimuno sang Ginoo sa aton kinabuhi, kung kaisa may ginabutang siya nga mga kondisyon. You see? Sa mga promise ang Ginoo kun kaisa, may ginabutang siya nga kondisyon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, mga kinanglan mo, shall be added unto you. Tinag-promise siya, nga idugang ning aton mga kinanglanon sa aton kung ihimo no, pero atong kondisyon sa una. But seek ye first the kingdom of God and His
righteousness. Tiabyan, ano ang kondisyon dire nga ginambal sang Ginoo sa ila by the form of invitation? Nagsiling ang Ginoo sa ila, Jesus said unto them, bring the fish which ye have now caught. And Simon Peter drew near to the land full of great fishes, and 153. Oh, very accurate gid sila sa pag-isip. And for all there was so many, yet was not the net broken. Kita mo gyapon ang kaluoy sang Ginoo, ha? Gidbutang gid dire ni Jan. Ya bisan amo na to kadamo kag dalagko ng mga isda, pero way na buslot ang ilang ha? Pukot. Kita niyo ng kaluoy sang Ginoo? Pati pukot nila gintipigan sang Ginoo. Tibutang taabi amo to kadamo ang ilakwa. Gulpi lang na buslot ila pukot. Why bilhin? Mabalik to is dagat. You see? Kag si Ginoong Asus nagsiling sa ila, mga utod, versikulo 12, and said Jesus unto them, come and dine. Kita mo ng kaayos ang Ginoo. Kita mo ng kondisyon sang Ginoo nga ginahatag sa aton para ma-enjoy tang iya pagpakamaayo niya palapit bala kamo sa akon. Sa pangamuyo, sa pagtuon sang akon mga pulong, sa paglakat sa akon mga promesa, kag sa eksperyensya nyo sa akon presensya, adlaw-adlaw sa inyo kinabuhi, i-recognize nyo bala ako. Kilalahan nyo bala ako, updan nyo bala ako. Paintrahan nyo bala ako sa mga plano nyo kag desisyon, kag ginahimo adlaw-adlaw. Kay may milagrugid nga maayo nga matabo para sa inyo, kag sa akon manhimaya. Amen? Tibalik kita liwat. Ano ni klase nga mga taong ginhambala naman ni Ginoong Asus? Come and dine, dali ka mukhang magkaon. Mga tawo, nga desperado sila kinabuhi, tungod kay nagahuna-huna sila nga si Ginoong Jesus amo tong ilang misaya, pero nagtapos lang dito sa makahuluya ang kamatayon sa cross. Number two, mga tawo nga nagtilaw manliwat sa ilang abilidad sa pagpangisda, pero waay sangkuha, nasulayan sila. Mga tawo nga tuyo, mga tawo nga gutom, apang mga tawo nga nagakinahanglan kay Ginoong Jesus liwat. Kaginsugata sila sang aton manluluwas nga may dala nga imbitasyon, nga may dala nga paghimuno, nga may dala mga kauturan nga pagpaumpaw, nga dali kamo kaon kita. Amen. Tiyamo ni mga utod, God's invitation to nearness and to His abundance must not be ignored bisan sin o man sa aton. Manabyan, balibaran mo pa ng invitation ni Ginoong Jesus nga magpalapit sa iya, una, para maluwas ka, mapatawad imo sala, kagsubong man, makaangkon ka sang espirituhanon nga mga bahandi, nga hindi iya mabakal sang kwarta, balibaran pa nimo ini, may madula sa imo nga sa diin, nga ang iya sinikabilyanan, eternidad, para sa imo abyan. So, hindi pagdulain ng kahigayunan. Palapit ka Ginoong Jesus, kang magsiling ka siya, Lord, ginabaton ko ikaw. Kaglakip sa kaayo sang Ginoo nga nakita na akong diri abyan, kag pagpabalik sang liwat sang aton balatsyagon sa pag-alagad, nakita na akong diri nga wala siya matak-an kay Pedro. Wala siya nagsiling sa kay Pedro nga doon din ako kasaling sa imo. Kundi gin, kumisyon niya liwat. Tatlo ka beses niya, Pedro, palangga ginimo ako bala sa sining mga gamit ni mo sa pangista, kag sa sining mga tao sa imo palibot. Ano siling ni Peter sa iya? Yes, Lord, kabalo ka gid, ginahigugma ko ikaw. Nya tatapang akon mga karnero, tatapang akon mga obeha. Si Kristo Jesus, nangin mapainumudon sa iya, tubtub nga magbalik si Pedro, kag puno ang pagsalig ni Kristo Jesus sa kay Peter sa pag-fulfill sa iya komisyon. Amen. And within fact, gingamit siya sa makatilingala. O kaluyan kikita sang Ginoo. Umunay ning akon hangkat sa imo abyan, nagabugnaw imo kasing-kasing, nagapalayo ka Kristuano sa Ginoo, pabalik liwat sa iya. Kag ikaw amigo nga nagapamati, kun wala pa gid si Kristo sa imo tagipusoon, pasudla siya, agdaha si Jesus nga magsiling, Lord, come into my heart. Ginabaton ko ikaw. Amen. Well, kaluyan kikita sang Ginoo, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. You are listening sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Inobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Sa aton nga mga kauturan kag kaabyanan nga masunsun nga nagaupod sa aton pinaagi sa sining palatuntunan kag programa Salmo Morning Edition nga ginala sa aton sa FEBC DYBS 1233 in cooperation with First Congregational Christian Church of La Carlota. Kaupod ninyo ang kubos ninyo nga alagad Pastor Rodrigo Nyeri, maayong aga sa inyong tanan. Para sa kay Mrs. Maribi Castillo, Edemni Galon, Mrs. Thelma Nyeri, Mrs. Misty Makalipsay, Mrs. Lileth Buenaflor, kagsubong man sa mga nagkalain-lain niya kay Iglesyahanan diri sa La Carlota, Cubay Fundamental Baptist Church, Emmanuel Baptist Church, La Carlota Evangelical Church, Community Bible Church, New Horizon Bible Church, and of course, ang aton nga mga kauturan, First Congregational Christian Church, maayong aga sa inyo nga tanan. Kaguay taman ginakalipatan ang aton nga mga kauturan nga masunsun nga nagaupod sa aton pinaagi sa sininga palatuntunan kag programa. Ang aton nga mga kauturan nga nagapamati sa kahanginan diri sa Negros Island. Blessings para sa inyo nga tanan. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Diri man gyapon makita sa kabuhi ni Daniel nga nakahambal kita kung paano siya nanging desirable sa atubangan sang aton nga Ginoo. Kag dito dato natun-an sa nagligad niya si Mana nga nanging desirable si Daniel bangod unagid he prayed. Kag ang inang pagpangamuyo, ang Hebrew word sini is palal. Hindi lang may ara siya nga ginpangayo or may ginayo sa Ginoo, kay usually, when we talk about prayer, ang nagasulod gidya permedyon sa aton nga paminsarod, nga may ara kita pangayoon sa Dios. Ang word niya palal is not only to ask something sa aton nga Ginoo, kundi aton ginahusisa ang aton nga mga kaugalingon, aton ginaghusgahan ang aton nga kaugalingon, kun bala tampad kita sa atubangan sa Dios, kun ano ang aton nga mga ginapanghimo sa atubangan niya, bala nanginputli kag takos kita sa pagpalapit sa iya, sa pag-alagad sa iya. Nasapwa ni Daniel sang iya ginusisa ang iya nga kaugalingon, nga kadamo gid sang dagta sang sala nga ara sa iya nga tagipusukon. Indi siya nangin himpit kag takos sa atubangan sa Dios, kag iya inigin pangayuan sang kapatawaran. That's the meaning of the word palal. You judge yourself before the presence of a holy God. Kag kun imo na diskubrihan nga indi ikaw putli kag takos, pangayuan mo ina sang kapatawaran. Nobody is perfect. Tanan kita, may mga kapaltahan, may mga kasalanan. Pero kung makita natin nga may mga sala, kagkapaltahan kita nga nahimo sa tubangan sa Dios, dapat pangayuan ta ina sang kapatawaran sa iya. Hindi tayo pagsigihon, kundi dapat hinulsulan ina natin. Si David nagsiling sa Psalm 139 verse 23, kaginahimo taman inigani respond before kita magpray. Nga nagsiling diri, "Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Si Daniel nagpangayo patawad sa Dios sa nakit-an niya nga kadamo sang kasalanan nga ara sa iya. Kag-amuman ina ang dapat naton nga pagahimuon, nga kung usisaon naton ang aton kaugalingon bangod hindi man kita perfect, pangayuan ta ina sang kapatawaran sa aton nga Ginoo. Nangin desirable sa atubangan sa Dios si Daniel bangod nga nagpangamuyo siya kag nagpangayo siya patawad sa iya. Daniel chapter 9 verse 23, Daniel chapter 10 verse 11, and Daniel chapter 10 verse 19. Nangin desirable si Daniel sa atubangan sa Dios, ginhambal ina sa iya ni Archangel Gabriel, "Daniel, you are highly esteemed, desirable before the eyes of God, because he prayed palal. He asked for forgiveness to the Lord." Hindi lang ang iya sala ang gitpangayuan niya sang kapatawaran, kundi nakita yaman ang mga kasalanan nga nahimo sang buugus nga pungsod sang Israel. And that's why he said, I confess my sin and the sin of my people, Israel. He interceded for his nation. Kadamo man sa mga kapaltahan nga nahimo sang pungsod Israel sa atubangan sang Dios. They've been wicked sa iya nga atubangan. They've been rebellious sa iya. They've been inattentive sa iya nga pulong. Kag oblivious sa iya nga mga pagsabdong. Waay na nila ginapamatian bisan pa ang ginahambal sang propeta sa ila. Ila na inigin sa likway. Kag si Daniel nagpangayo sang patawad sa Dios bangod sina. Kag sa sininga agatan ahon tabala, kun ano gali ang katakum, kun mangin desirable kita sa tubangan sa Dios pareho sa kay Daniel. Basahon ta sa Daniel chapter 10 verse 10. A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. And I have come and response to them. Pakamayuhon sang Dios ang pulong nga aton nga ginbasa, mga utod magapangamuyo anay kita. Salamat ginamay sa sininaman nga higayon nga ginhatag mo sa amon, nga makapamalandong kami sang imo nga pulong, labi na gid sa kabuhi ni Daniel, nga naging desirable siya before you. Kag amo naman tanahon amay kung ano bala ang mga benefits nga amon nga makit-an diri, kung kami nagapalapit man kag maging desirable sa imo atubangan, samtang ginakusisa namon ang amon nga kaugalingon, kag ginapangayuan sang kapatawaran ang amon nga mga kapaltahan kag kasalanan, o Ginoo pinaagi sa imo bugto nga anak nga si Kristo Jesus kag amon gid lang manluluwas. Hugasi kag limpyuhi kami. Kuwaa ang mga dagta sa sala nga ara sa amon nga tigipusoon. Bisan pa ang mga mahigko nga butanga ara sa amon panguna-una. Ikaw amay ang magatinlo sa amon. Pinaagi sa hamili nga dugo sang imubugto nga anak. Kag upli kami sa sining pagpamalandong sa sininga aga. Buksi ang amon nga tigipusoon. Hatagi kami sing kaalam nga amon inimahangpan. Kagpakamayuhagin amay nga ang pulong nga amon pamalandungan may ara sang kabuhi nga itanom mo sa amon nga tagipusoon nga magapamunga ini kag may ara sang pupuon. Lord, inahalad namon sa imo ang ini nga pagpamalandong kagkabay pa nga ang balaan nga espiritu among magapanghikot sa amon nga tagipusoon. Amen. Benefits bangod nga nanging desirable si Daniel sa atubangan sang Dios. Ano bala ang ining mga benefits? Basahon ta ang una nga benefit. Makita ta ini sa Daniel chapter 9 verse 23 nga nagsiling si Archangel Gabriel, as soon as you began to pray, a word went out which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the word and understand the vision. The first benefit bangod nga nangin desirable si Daniel sa atubangan sang Dios, answered prayer. Ginsabat dayon sang Dios ang iya nga pangamuyo. In fact, kung aton gid ini basahon ang bilog nga chapter 9, masapwan dira naton nga wala pagani si Daniel nakatapos sa pagpangamuyo. Ginhambala na sang Dios si Archangel Gabriel nga ang sabat idulong niya gid dayon sa kay Daniel. A swift answer sa iya nga prayer. The first nga benefit nga mabato naton kung desirable kita sa atubangan sa Dios, answered prayer. Kagkanami gid nga pamatian ini kay kadamo gid kita ya, hindi lang niya sila nga ginajudge ang aton nga kogalingon, pero kadamo kita sang ginatugyan sa Ginoo, kadamo kita sang ginapangayo sa iya, kadamo kita sang ginasalig sa iya. Kagkanami gid nga sa atubangan sa Dios desirable kita, kay sabto niya gidayon ang aton nga pagpangamuyo. O kung ano ang ginapangayo ta, in His perfect timing, ihatag yagid ina. Hindi iya kita pagpabungul-bungulan, hindi iya kita pagbayaan, hindi iya man kita pagpiyungan, kundi iya gidhatagan ang ining pagpangamuyo naton when we appear desirable before Him. Answered prayer. That's the first benefit. Si James nagsiling, James chapter 5 verse 16b, "The prayer of a righteous person is powerful and effective. Being a desirable person before God, He will answer your prayer." Ang ikaduwa diri nato nga makita, Daniel was strengthened in times of his weakness. Nagsiling diri si Archangel Gabriel sa iya, "Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you and stand up." Kay bangod sa nakita ni Daniel si Archangel Gabriel nga nagtakas sa isa ka suba, nga gin-explicar dira ni Daniel kung ano bala ang iya nga nakitaan, "Dressed in linen, have a golden belt on his waist, ang iya nga lawas shining like tupas, ang iya nga laragway pareho sang lightning, kag ang iya nga mga mata do pareho nga nagakalayo flaming torches, ang iya nga mga kamot kag tiil nagabadlak nga mga bronze, kag ang iya nga tingog nagadagub." Si Daniel nakabatyag sang kaluya, kag ang ginhimo sa iya ni Archangel Gabriel ari sa verse 16 sang chapter 10, "Then one who looked like a man touched my lips, and I opened my mouth and began to speak. I said to the one standing before me, 'I am overcome with anguish because of the vision, my Lord, and I feel very weak.'" Kag ang ginhimo sa iya ni Archangel Gabriel, he gave him strength. Nakatindog liwat, nakabangon liwat si Daniel in times of his weakness. Bangod desirable siya sa atubangan sa Dios, he was restrengthened. Sa aton nga pagpangabuhi, nagaabot gin ang kaluyahon. And there are moments sa aton nga pag-alagad sa Dios nga makita naton nga kadalagko sa mga challenges nga nagaabot sa aton. May mga problema nga nagapanuktok sa aton nga mga pertahan. Kag kun kaisa nagaluya kita, ang aton nga mga dapa-dapa nagabugnaw, ang aton nga mga pusog-pusugan nagakurug-kurug. Pero kun mangin desirable kita gali sa tubangan sa Dios, God will give us strength in times of our weakness. Archangel Gabriel restrengthened Daniel because he was highly esteemed before God. Sanging kinahanglan niya ang kusog, ginhatag ina sang Diyos sa iya. So amuman sa aton, if we appear before the Lord, righteous and desirable sa iya, in moments of our weakness, we will be restrengthened. And ang ikatatlo nga benefit nga makita diri naton, mabasa naton sa Daniel chapter 10 verse 19, nga nagsiling si Archangel sa iya, "Do not be afraid, you who are highly esteemed," he said. "Peace, be strong now, be strong. When he spoke to me, I was strengthened and said, 'Speak, my Lord, since you have given me strength.'" The third benefit, Daniel was encouraged in moments of fear. Bangod niyo may ara sang kahadlok si Daniel, kay ang hilikoton nga gindala sa iya kadako. Amo ina kon kay isa kun may mga dalagko ganing ang mga hilikoton sa aton nga iglesia, indi malikawan nga kun kay isa nakulbaan kita, diin takwaon ang ini nga amount, sino nga mga tao ang aton nga pagagamiton, paano ta inihimuon kun kay isa nagakubakubaman ang aton nga dugan. So si Daniel sa nakabatyag siya sang kakulba, bangod sa message sa sabat nga ginhatag sang Dios nga bitbit ni Archangel Gabriel, may ara man sang kakulba nga nagsulod sa iya nga tagipusoon. Pero kanami sang paglugpay nga ginhatag sa iya nga nagsiling ang anghel, "Do not be afraid, you are highly esteemed." Desirable ka sa tubangan sang Dios, gani indi ka magkahadlok. Bisan ano pa kadako ang imo atubangon, bisan ano pa kabudlay ang imo sugataon. "Peace, be strong now, be strong." Magpakabakod ikaw, katahum nga encouragement nga ginhatag sa iya ni Archangel Gabriel, nga sa tion may ara sang kahadlok nga nagsulod sa iya nga tagipusoon, gin-encourage siya nga mangin mabakod kag iya ini pag-aatubangon. Kaginhimo gid ini ni Daniel, ginatubang niya ang ininga challenge nga gindala ni Archangel Gabriel nga iya pagahimuon. Likewise sa ato niya kabuhi, when we appear desirable before God, bisan pa nga may ara on ka isa kahadlok nga nagasulod sa ato niya tigipusoon, we will be encouraged para nga matuman ang kabubuton sa Dios, hindi lamang sa ato niya kabuhi, kay para sa kay Daniel sa iya ini nga kabuhi kag sa pungsod sang Israel. So hindi man lamang sa ato niya kabuhi, hindi lamang sa sulod naton iglesia, kundi sa tanan, bisan pa sa aton nga syudad, kag bisan pa sa aton nga probinsya, bisan pa sa aton nga pungsod. Si Apostle Paul naghatag sang isa ka matakom nga encouragement nga mabasa naton sa Galatians chapter 6 verse 9 nga nagsiling siya, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Be encouraged in times of fear. Amo ina ang luyag san Dios nga manginyara sa aton nga tagipusoon, nga as we do the will of God sa aton nga kabuhi, sa ministry nga gintugyan niya sa aton, sa mga hilikuton nga ginbilin niya sa aton, nga hindi kita magkahadlok, kundi dapat mangin maisog kita, because by the grace of God, himuunta ang ininga mga hilikoton, ang ininga buluhaton, nga magapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Encouragement in times of fear. Tatlo ka benefits ang nakita naton diri: answered prayer, strengthened in times of weakness, and encouragement in moments of fear. Kabay pa nga sa aton nga pagpamalandong sa siningaaga, dumdumon tagid ang pagpalapit sa Dios nga husisaon ta ang aton nga kaugalingon kag pangayuan ini sing kapatawaran sa iya. Because if we appear desirable before Him, then He will answer our prayers. He will give us strength during our weaknesses, and He will encourage us in moments of fear. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupon ninyo ang First Congregational Christian Church nga nagabuylog sa siningilikoton kag programa nga gindala sa aton sang FEBC DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Mga utod kag abyan, God bless and maayong aga sa inyo nga tanan.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.

0: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog ng kalibutan. Bangod ini sa nananiksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips na makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagtudiri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Philippine Standard Time at 7:01 in the morning.
4: Bugtaw na!
5: Ahay! Tuyop ako!
4: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
6: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

Mayanaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa nga kaupon ninyo sa paghandom para sa pagbago iniyang oras na, Pilipinas! Mayanan, it's a Thursday morning and it's an easy Thursday morning, mga mayanan. Medyo hindi masako ang dalan, nambot ko nga ah. Siguro ang iba niya ng mga estudyante subong nawala ginin pa eskwela sa ilang mga nanay. Kaya daw nabatsyaga na nila ang hagupit ni Inday sa Senado. Wala guro ginin pa eskwela, iba. Hindi masyado kagutok sa dalan. Pero mga kabiyanan, pero first time experience. Siya ang nagagawa ko sa may Mayfair na yun. Natultunan nyo doon Mayfair, no? Mayfair, dasun sa Piak Bongbongs. Oh, dasun halin dito sa may St. John's Abalang Bangga Abla. Ano na gani? Chevrolet na da, no? Chevrolet. Oh. Oh. Street on muna. Dira ko gagi kay 12 Street na da. Oh, 12 Street. Dira ko gagi kay may ginadulong ko da sa may Shakey's na yun. Draga obra si Missy sa may opisina dira sa babaw. Nadulong ko na sa dagdaga. Nagwa ko kagina mga kabiyanan. Ginihinay lang ko. May motorman sa tubangan ko. Ang halin na bala si Chef and Bakers. Ang Chef and Bakers ng bangga. No. Patabok man siguro. Nagdunganay kami tabok. Kinahinay man siya. Bo ano man nga imo nga. Ang motor nga halin sa norte. Gintumbok kigid ang motor nga pagwa halin sa Chef and Bakers ng bangga. Kundi dumugay sila duha. Inaabla mga kabiyanan nga gadali ka. No? Gahingagaw ka. Galusot-lusot ka. Instead nga makalambot kasi mo pala katuan, hindi na lang kay man na bunggo ka na. No? So, timprano pa, may kamuti na sa dalan ba? Ano nga ambal ko gani sa upod ko? Baw, kamuti, gituodo. Why, abot akong diin siguro katulok. Di siya guro galantaw. Basi ka lantaw sa isang may guwapa nga naglabay kung ano man. Kay ang iyang sirbato, tari sa layo pa, kasirbato. Sa pipula. Iyang sirbato, abulo nung, pog! Ha? Dumugay sila mga menan ba? Kaluoy lang gito sa nabungkuan ba? No, wala na ko nagbundo. Kaya ito siyempre, gadali man tamong. No, may lang kayo, wala kami na lambot, mga pundo, pakutani, galing kay ano nang oras. Sinilang oh, mga siguro mga 15 minutes ago. Sinilang gidya, antes ko nakalambot di sa estasyon. Basta intersection gani, oh, kapin pa kun four-way, no, may matabok, may pa-left, may pa-right, may bahar gidya ya, bahar gidya, oh. Lantaw gita, always expect na may araw gita matabok ya. O, hindi pwede nga mga rekta-rekta ka lang ya. Kaya intersection na eh. Ha? Ang mga tao da, gatabok. Ang mga salakyan da, gatabok. Ang mga, di ba? So, bahar gita ya. Bahar gita. Kaya, ano, nakahalit ka pa. Instead nga makalambot ka sa palagatuan mo. Gubay mo motor, gubay ang motor. Gubay mo tuhod. Sunugin bungguan mo to, ano pa to, ay hanan na tabo to. No. Te, pa-hospital, pa-hospital pa to sila. Te, lapit lang na Riverside ah. No. Te, Riverside gito guro dalon. No. Te, bulubog atan kagid na. So, in gahingagaw ka, kay gadali ka, makalusot ka bala. No. Wala ka naglantaw. Nabiskan gadali tayo mga kabiyanan niya. Bantay gito ya. Lantaw kita, maging maigmat sa dalan. Alert bala? Alert. Alert. Kay budlay na yung gadali ka lang, gadali. Wala ka na lang ito lantaw sa kundiin. Kung ano. Ti ang matabo na sa imo, bunggo, kalabanan. So, siling ko kaginabaw. May introduction ako ba? But then anyway, mga biyanana, para sa Bacolod City, wala may announcement ha. Wala may announcement nga suspendido ang klase. Okay? Wala may announcement. Pero on standby si Mayor Gregman. On standby siya subong. Kaya nga ito niya kinabasihan mga kabiyanan. Ang DRMMO. No?
siyang cancellation sa klase sa Bacolod City. Wala pa mga kabiyanan. No? Mangkuton man naton karon ang aton nga ating manawag na karon sa PDRRMO. No? So, alang tawon man naton karon, pamangkuton man naton sila karon kung ano nang pwede matabo later on. Pero naka-standby mga kabiyanan. So, wala cancellation, klase gihapon. Pero daw damo guru absent ay. Kay wala minus ang traffic na minus ang traffic sa sa dalan sa Bacolod City. Lain gid bala nga halin sang Lunes, halin sa Lunes, so medyo may pila ka minuto kung late eh. Tungod sang traffic, no? Pero subong niya daw no? Daw ka easy lang sa ano. Easy lang ang ato niyang adlagan sa traffic ko. But anyway, mga mianan, kung diin mang kamusubong, kung gaulan sa inyo, gainit sa inyo, no? Enjoy lang nga, enjoy the rain, enjoy the sun, kag kung todo ang hangin, siling ni partner Bonard kagina pagbugtoya ang hangin kuno sa Punta Taytay ga pamurungso. Ang hangin sa Punta Taytay ga gahuni, gabla gabungin ako gahuni gabla ako dasan kun maigo ning mga saging mga lubi. Oh, sound effects sa di. Gapamrugso kung ng hangin kagina sa Punta Taytay. Wala ta. Wala pa update mga biyanan ha. Kung may classic, kung wala. Pero may classic. Eh, wala may declaration mong. So may classic yapon. Okay? So, sa Bacolod City na ha. Sa iba niyang lugar, depende sa inyong mga, depende dra sa inyong mga mayors. Oh, i-check nyo lang permi ilang mga page kay Kisa gina-post na lang na subong eh. Gina-post na lang na sa Facebook eh ang announcement. Oh, ora-ora dabla. Oh, nga sila nga nag-declare ang DRRMO sang amuni. Oh, sige, cancel ta. Oh. Galing kang kaluluoy sina ang mga naga-canteen. Namo ginang kaluluoy sina permi. Na balang manog canteen ka. Dasun wala announcement a night before. So, kumpiyansa ka, magtigang ka 20 kilos o maluto ka at 5 ka kilong pansit. Okay, ano ka mong kantin ka bla? Magluto ka 3 ka kilong baboy. Dasun ma-declare, wala klase. Siling ka sino makaon isang 20 kilos, di nga tinigang kung man. Ha? Sino ni makaon isang 5 ka kilo, di nga pansit man. O, bla? Kaluoy sa mga amulo ng kaluoy kun may mga munablaw amuna nga kun ako sa mga manog kantin kun Lantonio de medyo dehado bilang panahon balaw no galing kay ti kun kisa kun dehado ang panahon kun aga pagka ugto da okay naman eh dasun kun di ka magbaligya masiling kanugon wa binta putotani way kun nagbaligya kay nakulbaan ko no kay no, may kilala ko da si no? Si Tita Monina de la Torre dira sa Kabogo nga manog kantin naton. Amon yung problema nila permeable kun gulpiada ang pag-declare sa wala klase. But anyway, it's okay, it's fine. No, kag everything is always under the sun. Anyway, mga kabiyanan, ari ay sa aton na ambahanon, alas City Gist, mga kabiyanan, ang tista pagpadayang mamati kita na isa-isang ambahanon. Di malakad na magaligin, kababalik pang oras na Pilipinas.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:16, mga kabayanan. Kagon, stress ka mo sa kabuhi. Lang to, kumabla impeachment trial. Bla. Ako mga menaltis matulog. Ang ginalanto ko yung impeachment trial. Pamparelax ilawas. Nasadyahan lang kung mga menaltis. Ano, magtulog wala. Daw ka-cute tulog. Kung kay Jesus ko diro. Kag-win gatsel yan mga menaltis sa babaw. Ka-cute kita tulog ko sila. Pero ano yung mga no, sa mga debate, wala kung pila ka mga senador dapat ang maano. Nag-release statement ang Integrated Bar of the Philippines, mga piyanan. Integrated Bar of the Philippines. Nga kuno, siling nila, ang 2/3 kuno sa participating judges. That's wrong, mga kabiyanan, ha? That's very wrong. Kay nag-manifest na kag naggatag na ruling si Chisis Escudero siyang nagligad, mga kabiyanan, nga Lunes. So, pagsugod, gid, no? Kag gin-clarify ni Ping Lacson, gin-clarify ni Cayetano nga constitutionally, mga biyanan, ang butuhan na when it comes to the votation bala sang impeachment trial, 16 gigigapon, 2/3 of all the senators, mga kabiyanan, 2/3 of all the senators. Okay, so for example, may mga hindi makaboto. Kung may hindi makaboto, mga kabayanan, okay, it will be counted as a vote for acquittal, mga kabayanan. Okay? So, amo na ang ilang gin-clarify sa nagligad to. Amo gina-isa sa gin-clarify nila. Kaya agot. Kaya base pa pala ma-remedyohan kung ano. Ma-remedyo nga may maoblaho. So, kung may hindi makabutar, no? So, 24 sila. Amo na nga nag-request si Cayetano kung pwede makabutar si Jinggoy kag si Marcoleta. Oh. Kay si Marcoleta na preso, si Jinggoy na preso. Oh. Mangkot siya kung basi pwede makabutar. Kay kung karon, kung hindi sila makabutar, it will be counted as a vote for acquittal. Okay? So, by the way, ha, sa mga nag amo nang ilang ginsuryahan sa nagligad, ha? So mangkot siya basi pwede makabutar ini nga mga senador kung ano. Okay, it will be in favor sa defense kung hindi sila kabutar. So kung ako defense, di, kung hindi sila makabutar, okay gid sa ako na wala gid problema. Pero kung ako yang prosecution niya, kung hindi sila kabutar at dako na yang problema. Kay butang ta, tatlo sila ba hindi kabutar? Si Senator Bato, si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. O, tige, yung mga senador na sila, wala man sila nakakash. Ginklaro, gito sang, ginklaro to sa manifestation ni Senator Cayetano. Nga san o kalang mauntat nga member sang Senate of the Philippines. Number one, kung mapatay ka. Number two, kung kakson ka. No? Or number three, kung i-remove ka sa mga Pilipino. O muna, kakson, no, remove. So, wala pa man may napatay sa ila, wala pa may maging kakas sa ila, wala man may gin-expel sa ila. Oh. So, member sila gihapon sa Senate, kag wala may nagbulos sa ila. Oh. So, kung tatlo na nga daan ang di kabutar, tatlo na ang votes for acquittal.

0: So, dasan ginpamangkot ang mga experts bala. Ginpamangkot ang mga political experts. Sila nila, ano ang lantaw nyo sining ano ang lantaw nyo sining impeachment? Will this be an acquittal or will the vice president be guilty based on the votes? Conviction or acquittal? Iti ang sabat sa mga kalabanan, mga kabiyanan, sa mga political analysts, sila nila, acquittal ni. Nga aman acquittal, siling sa mga pamangkot. Nga acquittal, kalabanan na sa mga pamangkot. Nga acquittal ni. Siling nila, siling sa mga political analysts, kailapit na ang eleksyon. Kailapit na ang eleksyon. Voting against acquittal, siling sa mga political analyst is very dangerous for the running senators. Kaya wala eh. Wala tabay mo. Politics. Ha? Politics. Ha? It's all about politics. Amo na nagpatihog sa impeachment eh. Ha? Partly, by the way, ha? Ang impeachment mga biyanan is not purely legal. It's partly political. Ha? Hindi purely nga legal, it's partly political, it's partly legal mga ganun. So ara gid ay gihapon amulan na galing kadamo nagagwa nga mga memes bala subong mga ganun. Damo nagagwa nga mga memes. Isang ano to share ko kagabi, isang naglantaw ako sang impeachment trial mga ganun. Si Senator Chis Escudero ginadalaan sang papeles. So si Senator Win sa tupad niya nadalaan kape. Daw ka cute gid sila tulokon pang partner sila mong ha. Daw ka cute sila sa tulokon. Ako si Cheese at ako si Win at ito ang impeachment trial ng Senate of the Philippines. Daw ka na, daw ka cute gid sila tulokon lao. Yo. So, isa na sa mga nagpatanggal ng stress ko kung gabi. sa day 1 may naglaway, sa day 2 may nagtulo sipon. ano natabo kagapon man. Oh. Oh, sadya mga biyana na. So, when it comes to the cross examination sa mga sa witness sa NBI kagapon. Ang cross-examination mga kabiyanan. Did you investigate? O, nag-investigahan mo? O, nagkabalo ka nga mo eh. Wala siya kung nakabalo. Hindi, nag-investigar ka, wala kang kabalo. Nag-investigar ka, wala kang kabalo. Oh, but anyway, mga kabiyanan, aray na nga ito niyang partner sa PDRRMO, si Sir Dave Quahaw, para sa ito nga update sa Siningaga. Sir Dave, good morning.
1: Ngayong aga man sa imo pastor subong man sa diplomatic sa sining istasyon. So yari aton lakat sang panahon Hulyo 9 to igot 25. Si super typhoon Inday nangin weekend siya no kag nagturn into typhoon na lang siya subong. So continuous nga nag-move sa subong sa west north westward. So ang exact location subong ni Inday or bagyong si Inday yara sa subong sa 125 kilometros east of northern Luzon. Kag inimi coordinate siya sang 17.8 degrees north and 130.5 degrees east. Ang bagyong si Inday sa gihapon may kabaskugon sang 125 kilometros per hora sa sentro kag may pagmadlo sang 215 kilometros per hora. Ni siya magagiyo pa northwestward sa kadasigon sang 20 kilometros per hora. Sa gihapon may storm signal number 1 kita no nga ginabatak no ilabi na gid sa Luzon area. Storm signal number 1 nang nagaapekto subong sa Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, northeastern portion sang Quirino, Apayao, ilakipan ng northern portion sang Abra, subong man sa Kalinga kag eastern nga portion sang Mountain Province, kag ang eastern nga portion sang Ibogao, Ilocos Norte kag northern portion sang Aurora. Ilakip man ang northern kag central portion sang Catanduanes. So mo ni mga lugar ang inabatak subong sa storm signal number 1. So diriya sa ato no ang Negros Occidental, isna ang siyudad sang Bacolod, So ti sa subong wala man taya sang hindi man tan apik sang wala tan dala sa strong signal no. Ang aton subong nga bagyo nga si Inday orang Negros Occidental maka experience siya subong niya sang magulugal umon tubtub magal umon na kalangitan kag ini no pagdan sang laptang pagtupa sang ulan pag naguob pagpangilat dala iniya sang southwest monsoon. So while nga nagaamat-amat palapit aton ang bagyo nga si Inday no sa Pilipinas, the more nga nagapalapit, the more man nga nagabaskog ang aton nga habagat, no? O kung ang aton nga southwest monsoon, tungod nga gina-induce ni isang bagyo nga si Inday. So ang aton din nabantayan, tungod nga gina-induce ang aton nga southwest monsoon, dako gid ang tsansa, no? Nga may mga okur nga mga pagtupa sang ulan, no? Kahit sana siling naton nga hindi nga southwest monsoon o kung habagat siya, ga pabugso-bugso maning hangin kaganto sang ulan mo. So amo ni siya kisayang ginahalinan no kung nag-trigger sa pag baha man no sa mga low-lying area subong man sa pagtipag sa mga kadutaan sa kabukiran kay tungod na continuous rain. So ang aton nga pinalangga nga gobernador no kag ang aton nga siya administrator no provincial administrator no, no naga abiso gid no most especially sa mga pumuluyo sang probinsya sa Negros no nga maga ulaligmat gid sa mga posible nga pagtipagsinduta at pagtaas ng tubig no labi na gid sa naga-start lapit sa kilid sang kabukiran kag sa kilid sang kasubaan no kay may dako gid ang chance nga may mga landslide nga maokor kag may ma flooding man no. In fact, mayara katagan ni yung area subong nga nag-evacuate na no. Tikikap sila yung low ang nila itong area. So, ginunahan na lang nila yaang sa may Isabela kagang sa La Castellana. Doon mo ng record sa subong pastor. Kagte, sa Gyapon, ulo, ligmat yung ka mga posible nga pagtaas ng tubig. So, ang hindi subong ulo, update lang pa pastor. Kasi gina-monitor mo na mo north and south as of now. Wala pa yas ang may mga nataasan kaga some areas ang southern part no mga panahalin pa kagabi isang ulan ang sa northern part daw wala pa diya kami kabaton reports regarding sa pagtupa ng ulan. So ini si Dave Coahaw sang PDRMO, madamo ka salamat pastor kag mayong aga sa liwat.
2: Sir Dave, mamangkot kami, wala pa ta declaration no nga cancellation sang classes naton.
1: May mga declaration sa busa nga no class sir. Pastor no. May ara kita dire record. Galing kay Ari, gina-check ko pa. Kaya nga itong bisog na ano, naglakat pa, nagwa pa, no? Pero may mga record kita. Damo na siyang mga record. Tadi pa, no?
2: Pero si subong sa Bacolod, wala pa?
1: No class. mga area. May mga record kita, Ari, sa may La Carlota, Pontevedra, sa Pulupandan, Kapakalal, mga initial na Pastor Anay, no? Ng mga report.
2: Okay. Pero ang Bacolod City, sir, wala gid anay?
1: Ang Bacolod City, do wala pagig ko idea, Pastor Kati, naka-concentrate kami bisa province mo.
2: Okay, okay. So, madam, maging salamat, Sir Dave
1: Pastor, Quahaw. Pastor, madam, maging salamat kag mayong aga sa liwat.
2: Okay, so, mamaya na, ang tunlagan sa itong panahon.
0: So, ang iban nga parte, no, sa ato niyang mga lugar dito sa Negros Occidental, wala gid anay klase, canceled anay klase, pero diri sa aton wala pa gid may declaration no kabyan. Bantay man ta di kun ano ang ihambal ni Mayor Greg mga kabyanan. Kun ano ang ilang desisyon karon later on kun may ara gid man cancellation kun wala. Ati kun wala padayon lang eh. Kaya kung may ara, ti upuli na niya. Kaya nakalakat na. Oh. But anyway, yeah. Anyway, wala na eh. So, maing aga no, sa mga kabiyanan natin nga nagasunod gid sa itong programa, nagalantaw gid sa itong, nagabantay gid sa itong nga adlo-adlo nga mga episodes. Oh, good morning. Plakpakan natin sa sining aga si Sir Bibot Umbion sa itong niyang first honor natin si Sir Bibot. Ha? Ha? Lakbak. Kabayong aga gid sa kay Sir Januatas man. Kay Sir Ray Ramos and family, good morning. Okay, Ma'am May, kay Catherine, kay Ronor, kay RJ, sa tanan nga mga members ng BMOCF, CBBC Pastors and Students, Pag-ibig Fund Staff, kag sa CHMSU Faculty and Staff, good morning sa inyo. Kay Nanay Connie Doresha, kag sa Bilog Apinamalay Doresha, good morning. Kay Tatay Benny, Doc Gracie, Daniel Benedict, Darrell, Bibi Diana, and sa Bilong Piscadera family, kay Tito Jimmy, Jason, Joanne, Jana Piscadera, kag sa Panimalay Kaskalya, Mami Kling, Daddy Sammy, sa Panimalay Ambid, Pastor Enen Ambid, oh, good morning rin sa inyo tanan. Kay Nanay Virgie Salgado, maayong aga na, good morning, good morning. Sir Ricky Olimpo, good morning. Kay Sir Jules, oy, maayong aga. Sa aton dra nga Panimalay nga Divida Gracia, Valiof, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning sa inyong tanan. Sa Sid the Prince, kag sa Bible Center Church families, good morning. Ma'am Josephine Quinyosa, maayong aga. Good Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Kay Sir J.R. Mainit Trihon, diha sa Bunga sa DSB, maayong buntag ninyong tanan diha. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, maayong aga. No? Sa Bilog nga Panimalay Pantunyal, Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, Ma'am Annie ng Suping Kagdaday sa Kawayan Baptist Church, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Lorna Soledad, good morning. Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, good morning dira sa inyo. Okay, Ma'am Lucita Alegrado, maayong aga. Kag kay Nonoy Ian for his 9th birthday. Happy birthday. Sining adlaw, happy birthday, good happy birthday. O kabay nga magin magdako ikaw nga mabuot nga bata o nga may kahadlok sa ito nga ginawa. Kaliwat, happy birthday. Kay Ma'am Cecil Quinyosa, good morning. Even if makavote ang 3 for acquittal na sila Japon. So amo mo na galing Japon, no? Makabotar sila kung hindi acquittal mag Japon. So, andun na mga biyana, ano ning lagan sining impeachment nga ini, no? Dako ang gastos ng pungsod Pilipinas ini, no? Dako ang gastos sa Pilipinas ini. Ambot ko anong resulta? Anong gusto nila ipaabot? Anong gusto na lang iparating para sa atin? Pero subong adlaw daw wala na, Monday naman mga biyana na. Monday naman ang dason nga okay daw Monday to Wednesday lang na sila eh. Monday naman ang lason nga hearing. No? Kag medyo sadya mga kubyana, no? Na gaka kadlaw ko kung malantaw ko. Kay Sir John Mark, Pastor John Mark Pungkal sa Buklaw, sa Tuyom, sa Kawayan. No? Good morning dito sa inyo sa Buklaw. Fundamental Baptist Church. May nga ka dito sa inyo. Tanan. Ma'am Perla La Chica Montalvo, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga gid. Kay Sir Daniel Agi, good morning. Kag sa tanan nga mga members sa Bacolod Evangelical Church, maayong aga dara sa inyo. Ma'am Alicia Perez Garcilan, gali, abi ko gatsalyan. Oh. Si Parinti Blade, Senator Win Balao. Oh. Ma'am Alicia Garcilan, oh, maayong aga. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Sir Robert Hisulgon, maayong aga gid. Sir Justado Flores, good morning dira sa inyo. Aton mga abyanan sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church, no? Family and friends, good morning dira sa inyo tanan. Sa kay Nanay Elsa Castronuevo and family, good morning. Ma'am Mitchell Opson and family, maayong aga. Ma'am Sonia Gilaran and family, good morning. Alas 7:34 mga abyanan, this na magbadayon. Makanto kita na sa itong pabaan sa sining aga. Thursday na mga mayanan, kagis ako na lapit na bala matapos, dira na tagahinay eh. Pero hambal sa pulong sa Ginoo, Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So ining libro sa Galatians mga mayanan, gisulat ni Apostle Paul nga sa isa kasimbahan, no, sa church sa Galatia or Galacia. Hindi sa Galicia ha, Galicia ara na sa may pagkadto na sa may ilog ang Galicia Baptist Church. So sa ring sa lugar sa una mga banana, ang lugar sa Galicia mga kabyanan. No? Nga damo ni di mga false teachers kinagsulod sa ila. No? kag ang ginaklaim nila nga ang kaluwasan nag-require sing pagtuo kay Kristo kag na pagsunod sang Mosaic Law, which was firmly defended ni Apostle Paul ang gospel nga hindi na iatuod. Gin-explain ni Paul kung anong tuod. Now, in Galatians chapter 6, mga kabayanan, si Paul, gin-encourage niya mga believers to bear one another's burdens. Okay? Mag-alagad sa isa kag-isa, kag magpadayon sa paghimo sa kung ano ang maayo, kag ano ang insakto. Kay nakabalo si Paul, nga ang pagkabuhi bala nga matutom, it could become exhausting. Ha? Kapoy gid ba no kun ikaw lang permi buot bala, ikaw lang permi game mo si Mayo, ka kapoy gid man permi, especially kun mga resulta bala di mo makita. But this verse is a reminder nga ang Dios nakakita sang tanan naton nga action, tanan naton nga act of faithfulness even when others do not. Now, siling ni Paul, let us not grow weary. No? So, this is the reality. We will become tired. Na? Sa paghimo si mga maayo, doon nakapoy kita takan. Kita maabot kita sa muna nga tiyon. Ha? Pwede ako naman ang kontrabida, pwede ako naman ang malain. Kaya daw kakapoy, naging isang ako lang permi ang naghimo si maayo. At the same time daw wala may, ha? Wala may nakakita sa akon nga actions, wala may epekto. Okay? So, but then, ang Diyos na insindihan niya nga aton nga fatigue. Ha? And He encourages us not to quit. Halin na mga fatigue, mga kabiyan, ining weariness. Well, sometimes, we are weary tungkol kaya wala kita nabaton ng recognition. No? Kabudlay palang gaon sa mga tao sa palibot natin. No? Sulit-sulit ang mga disappointments. Kabugat sa mga responsibilidad. Diri nagalin ng weariness. No? Siling ni Paul, well, let us not grow weary of doing good. Continue, mga kabiyanan. Ang paghimo sing maayo is more than occasional kindness. Ano ang mga examples ini? Example, mag-alagad ka sa imo panimalay nga may pagpalangga. Nag-obra ikaw sa imo lubrahan nga honest ikaw. Share sa gospel, nagpatawad sa iban, nagbulig ka sa iban nga nagakinahanglan. These are examples of of doing good, mga binan. It's not just about occasional kindness. Kay biskan hindi makita sa kalibutan ang ginahimo ni mga mayo, ginahimo ni mga insakto, pero ang Dios, mga binan, nakakita. Amo nang ambal sa ni Apostle Paul, for in due season we will reap. Maabot ang tion nga magpangani ikaw. Okay? Now, talking about sowing and reaping, wala sing farmer nga magtanom, subong, kag magpangani, buwas. No? May season gid sa waiting, mga kabiyanan. The same sang ang spiritual growth. No? Kag aton nga matuto mga pag-alagan. No? It often requires patience. So may na-meet ko nga mga kabiyanan. May na-meet ko nga tao, mga kabiyanan. When I was in, I think it was in Baguio or Cabayan. Nga silang niya sa akon, pastor. At that time, hubin pa ko. Pero pastor na ilang tawag sa mga sijante. No? Sila niya, pastor, dugay na ko dito sa simbahan. But the story was, no, hindi ko makakadto sa simbahan, hindi ko makakilala si Ginoo kun wala akong ginsugiran sa janitor sa simbahan. Nabla? Simple, janitor sa simbahan naman ito gani. So, there is this season of waiting, ang ginpanggas mo subong. May tion ginansiyang magtubo kung ano man ang ginpanggas mo. And always, no, ang timing is always perfect. Ang harvest maabot, maybe in this life. Maybe sa mga tagipusoon nga naliwat. Maybe sa mga kabuhi nga impacted sa imo nga katutom, or ultimately basi in eternity. No? Ang aton responsibility is to keep sowing, to keep on sowing, to keep on sowing. Kaya ang Diyos ang responsible sa harvest. No? Kaganami diri kinambal sa punta, for in due season we will reap if we do not give up. perseverance, mga kabayanan, is always a mark of of faith. Yeah? Kay man ang aton kaaway, ang permiya ginahitik sa aton nga nantawabla ko, wala epekto imo ginay mo, untat na bla. Ha? Wala may nag-appreciate sa imo, ako sa imo, mahalin ka da. Untat lang bala. Amo nang ginahutik sa kaaway sa aton utok. Pero ang Diyos naghambal nga magpadayon ng tapirmi. Yeah? Kaya ang katutong mga binan, ginatakos ini, hindi sa mga dramatic moments nga kaklatabo sa aton nga ministry, sa aton family, but by daily obedience. Now, as this Thursday unfolds sa aton tagsa ka mga kabuhi, perhaps nabatsyagani mo nga kapoy ka na physically, drained ka na emotionally, or discouraged ka spiritually speaking, dumduma nga ang Ginoo, wala gid nagauyang sang ginatawag naton nga faithful service. No? Ang imong mga pangamuyo, ang imong mga ginahimo, no? The act of kindness nga wala si may nakakita, wala sing may nalipatan sina ang Dios, nakita ina tanan. So that's why we need to keep on doing good, because the harvest belongs to God. So happy Thursday, mga men, and I hope your Thursday will be fine and well. Padayon ng tagyapon sa paghimo si Mayo. Alas 7:41, mga benan, natin sa magpadayon, di malakad, di maghalin, kaya mabalik pang oras na, Pilipinas.
3: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly, or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives, so drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233DYVS.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: May kilala ka bang tao na nahihiyang magtanong? Yung dadalo sa isang pagpupulong tapos kapag may pagkakataong magtanong, hindi magsasalita. Pagkatapos ng meeting, saka magtatanong kung kailan papaalis na ang lahat. Hindi kahinaan ang magtanong o humingi ng paglilinaw kapag hindi katiyak sa isang bagay. When in doubt, consult. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Nobelista na si Thomas Berger, "The art and science of asking questions is the source of all knowledge." Kung may hindi malinaw sa iyo o kung mayroon kang pag-aalinlangan, magtanong. Tiyakin mo lang na ang pagtatanungan mo ay makatutulong at hindi daragdag sa iyong kalituhan. Sino nga ba ang dapat na pagtanungan kung ikaw ay nag-aalinlangan? Unang-una, consult with the source of information. Mas lalong dumadagdag sa kalituhan kung ang pagbabasihan mo ng impormasyon ay hearsay lamang. Sa korte nga ay hindi ito katanggap-tanggap na ebidensya. Dapat ay mayroong personal knowledge ang testigo tungkol sa kaso para tanggapin ito ng korte. Sa ating trabaho, kung may memo na hindi naging malinaw sa iyo, hangga't maaari magtanong ka sa source nito at hindi kung kani-kanino lamang. Don't seek clarity from people who are as clueless or as confused as you. Pangalawa, consult the experts. Kung may tanong ka tungkol sa kotse mo, hindi ka naman magtatanong sa tubero maliban na lang kung siya ay mekaniko din. Kung kailangan mo ng linaw tungkol sa bagong tax law, magtatanong ka sa accountant o tax lawyer at hindi sa isang chef. Magkakaroon lamang ng tamang sagot ang iyong katanungan kung tama ang taong iyong pagtatanungan. At pangatlo, consult the Lord. Ang mapagtatanungan na tiyak na hindi ka bibiguin o ipapahamak ay ang Diyos. He is the source of all knowledge and He knows you inside and out. Ang sabi nga sa Psalm 139 verse 16, "Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Bago pa dumating ang araw na ito, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa iyo. He definitely knows what we do not know and understand what we do not understand. Kaya, sa Kanya tayo magtanong. Walang masama sa pagtatanong, lalo pat sincere at genuine ang ating layunin sa pagkonsulta. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. When in doubt, consult." Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi yun ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Tinong Publiko. Oras na Pilipinas!
2: Nagmali kang oras na Pilipinas, alas 7:55 mga kabayanan. Well, ayong aga kay Ma'am Ains Itabag Almasol. Good morning. Si Ray Ramos, happy birthday kay RJ sa Siningadlaw. Oy, happy birthday kay Toto RJ. 15th birthday. Oh, mayong pagsaulog sa adlaw ni mga natawahan. Kay Ma'am Melchora Nofuar. Oy, good morning. Oh, good morning. Kag dali lang, di na tungaton mga comments ng iban. Oh, are. Kay Ma'am Marlene Estribadura, maayong aga. So, atong topiko sa inyong aga mamaya, let's talk about this plan sang DepEd nga mag-launch sang active shooting drills, mga kabayanan. Agud nga ma-equip ang mga estudyante, mga maestra, maestro, kag makabalo sila no, sang response, kag know-how, anong himuon nila kung may tiruhan. Ay kay base itong mga kabayanan no, sang Tabo, Tubla, sang Tacloba, Nagligan. Nagpaninguha nga mabuhi sila ang estudyante, ang maestro, maestra na nago. Oh, kaluoy mo ito siyang estudyante kasi sino ba itong naninguha siya, ito na siya pa itong napatay mga biyanan. So nagligad, may nag-share ito sang video nga no, hindi ko malipat no, may nag-share ito sang video nga ang ilang ano, grabe, naging kuno sa Pilipinas, puro na lang patsyanay nga patsyanay. Drill to ya sang PNP. Ha? Drill to ya sang PNP. Ha? Hindi to ya tuod yung krimen na nagkrimen nga natabo. Drill to mga kabiyanan. No? After sang natabo mga kabiyanan, anong himuon balahaw? Now, ang Department of Education, they are set to launch active shooting drills mga kabiyanan. And it is a set of protocols agud nga ma-equip ang mga estudyante naton, hindi lang kami ang estudyante kundi ang mga teachers as well, no? Kung paano mag-respond in case kung may ara school shootings. Okay? Kag tuga na ini, kag resulta na ini isang school shooting sa San Jose National High School dito sa Tacloban. No? Kag siling ni Sonny Angara, aton nga DepEd secretary, nga ipakita nila kuno kon ano ang kinanglan himuon kun may gatiruhan ay kag may gapaniro sa sulod sa eskwelahan, may protocol nga automatic siling ni DepEd secretary Sonny Angara, no? And according to them, they would coordinate with the Philippine National Police more closely in connection pagid sa mga bomb threats sa mga eskwelahanan. May maara mo, may shooting, may bomb threats. Siling madala ko granada, madala ko something like that. Ha? Kag no, siling ni DepEd Secretary Sonny Angara, nga mga ayos sila bulig sa PNP, kaya nagadamo man ang mga bomb threats. O, hindi lang gali ang madalas ang pusil, kundi as well as ang mga bomb threats mga kabayanan. Ang iban, ang mga kusilan, if you look at what's happening, kung may mga threats, automatic suspended ang klase. Ang iban mga kabayanan, kung may bomb threats, oh, daw na anad, nabla sa bomb threats, blaw. No? Ang ilagin na himo, gatawag sila dayon siyang SWAT. No? So, ang iba, na-suspended automatic ang klase. Iba, nagatawag siyang SWAT. And, amo niyang ilangin na lantaw. Kag amo niyang lantaw ko ng mga benan. Now, this is really this is really important. Oh. Nga sugdan ining kag magsugod sang pagkandak sang active shooting drills. Oh. Kay agud nga matudloan ini mga bataan kag mga teachers as well as school personnel. Very important na binana. Kay sa tiyon nga may tiruhan ay susulod sa eskwelahan, sila ni ang arada. No? Wala man da mga ginikanan eh. Ha? Well, siguro kung may police sa guwa, siguro makaindra ang police sa guwa. But previously, wala police sa eskwelahan eh. Di ba? May security guard guro, pero ang dala sa security guard, ano lang man, batuta lang man. No? Batuta kag walkie-talkie kag pamahaw. Pero ano pa nada, ano bla? No? So, kinanglan ginitudloan ini mga estudyante naton tanan nga arada. Agud nga maka-react sila mayo. No? And this drill